0: Idiyo mo lang ni, pagkatapos ito, hindi mo na yung ano, may mga kliyente ito, tagaan ka sa dulyar ka mo niyo. Ti kung kisa mga kabataan, tungkol sa kapikanuhon, kaga ti, siyempre, medyo piot, muli ka pa kung kabuhita, ginagrab na lang mga oportunidad, bla?
1: Correct na. Kaya mo kinakatruparwi ng, ano pala, kahit ti, rason, ang number one rason, dami, tigado ko nung.
0: Mm-hmm.
1: Ang panaganing iba nga, nagkaya, yan ang nagaligang tuga,
0: oo.
1: Kaya pangawat.
0: Oo.
1: Kaya mo sining nga bagay kay bangon nga pigado mo.
0: Oo.
1: Mm-hmm. So, kay Tropa Erwin, ang ini nga bagay ang kapigaduhon.
0: Mhm.
1: Eh amo ni kuno nagaduso man sa ila nga maghimo sa sining mga krimen. Sining nga mga bagay dito nga ti.
0: Mhm.
1: Ang astang kabataan nila ibutang man nila sa alang-alang kag sa risgo ba.
0: Mhm.
1: So, Tika Tropa Erwin, ongoing ang investigation sini.
0: Mm-hmm.
1: Kagahulat kita sa lugar pagiging yung mga detalye kay medyo sensitibo man ika involve mga minor de edad.
0: Oho.
1: Tatawad sa sining nga kaso. Pero Tropa Erwin, pamatihan pa si Police Captain Liberty Indiape.
0: Oho.
1: Ang head sa WCPD.
0: Mm-hmm.
1: Tocolo City Police Office ka Tropa Erwin.
0: Oho.
2: Yes na, so sang ang aton na rescue operation sa aton ng mga minor victims sa alleged online abuse and exploitation of children diri sa may Ciudad sa Bacolod. So this is in close coordination kag under the leadership gate sa aton yung Women and Children's Protection Center, mm-hmm. kag sa aton yung regional Women and Children's Protection Desk kaupol sa aton yung BCPO kag police stations sa diri sa may Ciudad sa Bacolod. So sa subong ang aton yung investigation and monitoring sa gihapon padayon, that is why nga ang tanan yung mga detalye naton is siguro naga-focus lang sa aton gid lang rescue operation kay because nga ka-close monitoring gid kita sa aton nga ginapadayon pa nga investigation.
3: Initially, yung aton na rescue?
2: Duwa. Sang ini sang last week no, so ining sang this week yan nagapadayon kita sa gyapon sa aton nga intervention ang atong balaton niya sa sinigali nga semana, pero sang nagdigan nga semana ini naton yung conduct and sige-sige every day man ang aton nga coordination with our social workers para sa sini nga mga intervention and actions taken sa aton nga law enforcement.
3: So din here
2: Ah, sa subong ang mambal naton is diri sa may Ciudad sa Bacolod.
3: Yes. So, ang intervention?
2: Mga female.
3: Ang intervention mo?
2: So, sa subong, under na ni sila sa custody and care sa aton ng mga social workers for case management,
0: mm-hmm.
2: and kami in coordination lang sa ila,
0: mm-hmm.
2: for more actions taken siguro pa with regard sa aman niya sa aton sa law enforcement.
3: United nila?
2: Dira sila sa mga 13 to 14 years.
3: Initially, paano sila na-involve sa aman?
2: Sa subong padayon ang investigation natin. Kay ang atong lead agency sa higher headquarters, so kita nag-assist kag naghatag sang mga support sa aton nga mga higher headquarters para sa sining operation.
3: So hindi na sila related.
2: Related by blood. I mean, hindi.
3: Hindi man sila mag-assist.
2: No, nag-under pa ang profiling pa man natin, so no.
3: Magkang ba ka-expertise or pwede naman pinakuhaan sila video pag ginagawa sa social?
2: Ang RA 11930 on or SAEC na to, no, amoy na nag-taking sang videos and then for consumption and sale sa kagina to internet, yes. So padayon na ato ng investigation.
3: Pero may adult involved na gina-exploit.
2: Yes.
3: Ano na organize?
0: Oh, may adult dili nga ano?
2: Gina-investigahan pa naton gid sang aton mga investigator sa kag ang aton nga lead operating unit. Pag
3: may nakita ang guys to sa family.
2: Gina-chat pa natin mo kay Muna Gani, no? So, sa subong, sa dira lang kita sa may rescue operation.
0: Oh.
2: Sa ato naman yung monitoring sa suspect. Kag sa ato ng perpetrators, padayon pa.
3: Paano
2: so,
3: ginadito.
2: Referral na siya, through referral. So, ginakandak natin.
3: Referral na?
2: Wala, wala.
0: Oh.
3: Pwede may nag-call sa inyo?
2: Bali, ang katabusin na is referral from other agencies, no, ay pa-conduct na ito sa investigation sa ating law enforcement together with our mga other agencies like the social worker and makanda kita sang investigation and then kung ano ang magiging action so dira na to kita masunod.
3: Bakit na monitor sila tapos gin-refer sila sa WCPG na to rescue?
2: Yes, yes. Ah, daw, masina, yes.
4: Posible din siya panay sa iba niya na tapos sa iba na ganun ka agad at isa lang
2: ka yes. Sa no yes na kung mabatian nato no kuya sa ato man gani nga mga balita no mga social media nato kag sa mga padayon biyang kampanya ginapabastog nato ng kampanya kontra sa OSAEC all over the Philippines so amo man ina nga diri sa aton padayon lang kita nga nagapabastog man sa aton ng kampanya so mga resulta ina sa aton ng padayon. Yes, there is sa atan sa mga siyudad sa Bacolod.
1: Petro Pangalvin. Okay,
2: thank you.
1: Advice mo mga parents. Mm-hmm. Motong aton nga sa media sa kay Police Captain Liberty India ate.
5: Oo.
1: At ang head sa WCPD, Petro Pangalvin.
0: Oo. Grabe no? Pero I think may mga tao sa likod nga gina, ano na, gina-refer na ni sa cybercrime Petro Pangalvin.
1: Yes, posibleng nga Petro Pangalvin.
0: Oo.
1: Kay posibleng videos pero katapagin aray lang man natin posible ang mga tao sa likod eh ang itong mga tapasimudo ko
0: kaya nami lusion sa mga tao
1: eh nila ang itong mga adulto so tayo mo itong katapagin ang posibilidad niya kay Kojini no
0: kaya
1: which is mo itong lalaot doon sa itong mga otoridad para manabat sa sining mga taso
0: I hope matutukan ni sa itong nga polis ba kaya para magkaladakpan ni mga tao sa likod, oh. Kaluoy sa mga bata. Ta, why ni kabalong mga ara sa likod ni mga kabalong ko-organize ni sa damo ni mga tao na nga involved ba nga nag-titi man bila sa, ano, sa kwarta sa mga foreigner gini. Ginahimuan, ginakwartahan mga kabataan. Tidala ni sila sa kaso. Dapat mapriso gini sila. Kaga kaluoy sa mga bata katurpang France dog ako ga sakit buot ko kay ti wait okay ni subong pero ang long term ni igo sa bata bla makita nila video pag dako nila makita nila video da mabuka maglaptang video nila anong mabatsagan sa mga bata ni trauma ni plus maguba kabuhi gidya sa mga kabataan
1: ambo gani ka pa green no. So, teka luoy man to sa ila kahit yung... So, ang ginikanan ni may... So, nanonin ko lang taong tanay. May nakaigo gini nga... Nga... Ano bang sila eh? Pang atubango yung gida
0: eh.
1: Mm-hmm. So, siyempre, ginikanan gini ang mag-agiya sa mga bata mo. Sila gini yung mag-aprotect naman sa bata nila mo.
0: Mm-hmm.
1: So, So, tiyan mo ni sa karo-katrapawin na wala taong tanay progress ah. Kahit kita mismo kabantaysin eh.
0: Oo.
1: Tugtog na may matakpan yung kapulisan.
0: Ang kabataan ni Katropang France makasugid man ni mo? For sure, may mga impormasyon nga mahatag ni bata.
1: Yeah. Posible yeah. Gina.
0: Kaya tsakto pangabal mo, hindi niya pwede nga mga bata lang nag-desider para mag-amon ni. May mga tao aras likod kids na di. Posible nga wala.
1: Correct Katropang Irwin. So, muna, subong ang paglantaw man sa BCPO. May mga... May mga adults man sa likod siya, no? So, tika to Parwin, tugang ko na lang yung balita ni, kagabi may aksidente man diri sa may, ano no, Dalana Raneta, takop ni Blasang Barangay, Pahanukoy.
0: Uh-huh.
1: Kagabi lang ito, Parwin. O sinindiri, ang involved isa ka truck yan, privado ang tag sa kamotor.
0: Uh-huh.
1: Ang driver sa sining truck yan, ang mong ikilala sa kay Chetor Bagyo.
0: Oo. Uh-huh.
1: 73 anyos, katropang Irwin.
0: Oo.
1: Ang biktima, ang driver sa motor,
0: hindi
1: kilala sa kay Jester Lloyd Chavez.
0: Oo.
1: Ang presidente yun isang barangay Takulin.
0: No?
1: Sa ato ni kapagpagigangot with the police major Elder Bonilla at SMTEU or enforcement unit.
0: Oo.
1: Loon, sa ni katropang Irwin nag-abiyay sa same direction ang duwan ng mga sarakyan. Pero ginaligar ang sarakyan eh, nagkatubla ka pa Irwin inner lane.
0: Mm-hmm.
1: Nagsulod siya sa inner lane sa Dumay Center Island, bilang a portion.
0: Oo.
1: Nagsulod na siya kay ma i-U-turn siya.
5: Mm-hmm.
1: Pa west direction.
5: Mm-hmm. Oo.
1: Sa wala sa Tani Maliko.
5: Oo.
1: Pag galing tayo kay Farwin, siguro medyo na siya desig na ng dalagan sa motor. Ay tibagot ito sa prastada pala na ang ininga sa lakyan nagsulod sa inner lane kay ma-U-turn pa west.
5: Oo.
1: Gali ka to Farwin, ang motor nagkasunod sa iyang panguli nga bahin.
5: Mm.
1: Sa dito, bumbo.
0: Pare yung direksyon nila?
1: Pareho
0: direksyon nila?
1: Oo, from south.
0: Oh, from to south.
1: Direksyon ni sila.
0: Nagliko sa ano, sa tuo niya, sa wala niya.
1: Oo, doon nagsulod siya.
5: Mm.
1: Tapos gulti maliko.
5: Mm.
1: So, okay, ang nagsunod siya ang motor, doon na lang alang.
5: Mm.
1: Eh, siguro na way nakabangar eh, way gid na nakapangaman.
5: Mm-hmm.
1: Eh, sumigabong din sa likod sa silingis na yan. So, tika pa, Arwin, ang motor sa biktima doon nawasak din eh.
5: Mm-hmm.
1: Oh. Yung driver, nakagong ginis ang seryoso man nga kentangan sa matapos ng aksidente.
5: Mm-hmm.
1: Yung driver na isang motor, si Chavez, katropa Irvin, giningagaw na dala sa hospital.
5: Oo.
1: Pero masubo ini inbawian din sa kaboy sa masubutor, no? Mm-hmm. So sa karoon doon, pa ang investigator.
5: Mm-hmm.
1: Traffic investigator sa sining incidente
5: mm-hmm.
1: sa pamilya. Parang sa posible, ginigit na parwin niya desisyon sa pamilya at tapos niyang natabuha incidente niya nagresulta sa kamatayon ng sining persona sa katropang Irwin. May interview to da with the Police Major Elmer Bonilla ang head sa Traffic Enforcement Unit.
6: Well, kay so far, may patid ba kung ato ng investigator kay agabi daw ang family balas na ito yung dinakit. So, basis mo nga agab lang, may paka hatang sa information kung araw ngayon ng family. Pero precisely, basis kung local naman isang family ang natabos ni biktima kagabi.
7: Okay, sir. Sir Bon, paano nila natabo gani, sir?
6: Initially, ang ilisang blok ang mga sanak yan is coming from south to north nga direksyon, iling niyang motorsiklo sa isa katika.
5: Uh-huh.
6: While nag-abiyahe sila si Alungaran ni Pa-Extension rin sa may barangay Paanukoy,
5: uh-huh.
6: incidentally nag-aliko ni siya sa ano, sa west portion ang kuwan
7: sa
6: pangganan ng ang motorsiklo doon ang umuwi sa iyang likod.
5: Uh-huh.
6: So, giningagaw ni siya dalas ang nag-responding ambulansya okay. Sa pinakamalapit ng hospital sa uh-huh. So, Magulod Hospital, ugaling lang kay pag-abutid ko.
5: Mm.
6: Daw, wala na siyang signs of life biktima.
7: Okay.
6: So, ang dispositions ning mga salakyan nga, may ginala dito sa station number 8 while ang driver siyang pick-up ng munggo, no? Para sumusposto di siyang station 8 para sa prior investigation.
7: Okay.
6: So we think it out whatever will be the decisions of family kung na-complain sila or they go to settlement.
7: Okay, sir. Sir, bali ang motor from north to south niya, no?
6: From south to north direction.
7: Oo. Mm-hmm. So bali, ang pick-up niya doon nag-U-turn eh?
6: Maliko siya, nagpawis siya.
7: Okay. Sige,
6: kaya nag-tail niya ang motorsiklo. Kaya ang likod.
7: Okay. Sige, sir.
1: Nagpapakarwin na mo to ang investigation. So, ging correct lang to.
5: Oo.
1: Both same direction. From same direction.
0: Right, right.
1: From south to north.
0: Oo.
1: Katropang
0: Irwin, na? Usually, hindi ka katabo katropang France sa mga highway, yeah. Na? That's why, sa itong mga motorista, sa itong mga salakyan, sa mga vehicles naton, mga drivers naton, mga katropa, magliko ta, matamat lang na. So, hindi sa halin sa center lane ka, kadto ka sa inner pagid, no? Kundi sa bilog na nga left lane, pila ka lanes na daa, daw tatlo ba mo? No, kada isa? So, gulpi kami liko, yati. Considerahon mo man, may ara sa mga motorsiklo. Pagkatapos, may gasunod sa aton. Maybe motorsiklo or slakyan o ano pa. Mabutang sila nga lang. Or, ang aton man nga mga motorsiklo, maintain nyo sa motorcycle lane kita. Ara kita sa outer lane. No, kay para layo man ta sa disgrasya eh. Ang kalabanan na nabi sa mga motor naton kay Tropang France, dira man sa sentro, tunga-tunga, hindi mo na alinya. Ara kas kilit.
1: Oo. Para dapat sa kilid or sa outer gate.
0: No? Outer lane ka?
1: Oo. So, naman sa Carcator Parkway na nga, tondering yung mga pinakaligas, pwede kagabi may accident din sa bago man. May sakop sa barangay Maaw. So, sa information na ito nga nakuha, so, may jimbawi, aman to sa kabuhi, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero Carcator Parkway, di akita lang niya, no? So, salamat ako na nga yung mga balita ka na si Codris Patrol.
0: Oo.
1: Inis ka trapang France, Andro Burgos, sila mga bukal-bukal sa lawas kung tumaro sa Santo Tascon. Para sa nagawagyan yung Pilipinas sa Pilipinas, X-FM News.
8: XFM Live Reports.
0: Oras mga katropa, 8:16 sa pagpaparagi natin sa itong lahat ng sila. It's bullseye. Amoy ito sa mga motorista ta. Ang sa dalan ta, ang sa dalan nga na, ang mga motorsiklo ta, tricycle, dira ta permis sa, ano, sa safe lane. Amo na para sa mga ano ta, because fast moving vehicles yung sentro mo. Kita ng mga motorsiklo, mga tricycle, dira kita sa outer lane, no, sa ano, lapad mo na dang area sa panukoy mo sa highway, lapad mo na sa kung dira kamusto nga kalaban nanti may mga sakyan da dasig na da, no, auto, truck, kag kun ano pa amo man sang ginaagyan sa mga ambulansya ta, no, naka ano kita na disenyo na abli mga lanes na itong mga katropa, may purpose na da, no, so hindi naman pinagusto na lang. Oh, prihog naman ko ah, no? Para manikawanta ang aksidente katulad sinikita mo. Kabuhi na kabutang diyan, no? Pagkatapos, ang road courtesy na sa aton nga mga motorista man, sa aton nga mga nagadala slakyan, magpaliko ka, mag-U-turn ka, especially kung pwede U-turn area, ang isa kadalan, hindi ta mag halin ka da sa lane mo, liko ka gulpe, ati problema eh, no? May nagtari ko ikaw lang ga gamit ga agi sa dalan da. Damo man ga nagalabay da sa dalan. Ti kung ikaw imo iya do horos-horos ka man ga pakita ka man sa imo nga do talento sa pag-drive. Salig ka kuni. Tugat na disgrasya. No? Atun lang, responsable lang taguro sa atun nga pagdala mga katropa. May aratas ang mga obligasyon, abi. May aratas ang pwede natin imuon nga pamagi para maging safe ang atun dalan para sa tanan. Okay? Ari pagidla. Subong, ang amunay ispakulod gani mga katropa, ang kulang sa atun di disiplina mo. Ang traffic congestion, ang handlings ng mga katropa, hindi man lang para sa traffic enforcers natin mo. Disiplina sa kada tao. Then kakita mo yung naka-red na. Gago ka Japon. No? Oh. Ti ang tabos na da. Disgrasya. Ang ato naman layi dire mga katropa, bisan sala ka pa, bisan sakto ka pa, no? Ang aton di ang plastada, amicable settlement. No, settle ta. Oh. May nabungguan to na medyo na ano, bisan sakto ka pa kanin. Ati, may obligation kay Japon eh. Sa aton nga mga pedestrian lane, ang aton da sa mga pedestrians naton, hulaton tagid ang green. May araw ka man turno da mo. Ang gakatabon isa to aton niya sa bakulod mga katropa, imo na, green ka na be, go ka na. Paglagan mo, may malabay ka na sa, ano, malabay ka na sa pedestrian lane, i-stop ka pa. Iamo na, moon ka pa na blow. Stop, malabay. Oh. Nga dira sa ilang linya, ang pedestrian, naka-red. Galing, dari kita sa Pilipinas, ang balta, di okay na lang. No? Goods na lang na. Intindihon na lang na. Pasensahan lang na. Sa pagpasensya na ito mga katropa, ginabaliwala ta ang pagpaintindi sa aton nga mga kauturan. No? Sanglayi nga dapat tumanon ta sa aton nga mga dalanon. No? And it becomes a practice that eventually resulted to just practice, culture, sang tagsa sa atin. Once ka ma-impose ka na sang lagi mo, sa imong ginapatuman sa traffic rules ni mo katropa, may resistance na. Kaysa unas, mayor mo ni. Sa unas, mayor mo niyo, okay to yaya. No? Ti gusto mo disiplina, ti kontrahon ka sa tao. Sa setup sa Pilipinas, kung mag-naanad ng tao sa ining mga layi, once nga may ipatuman ka para i-regulate, para maging safe man ang aton nga mga motorista, pedestrian, kag kung sino pa sa dalan mga katropa, ambalan mo ang aton nga mga pedestrian, dapat hindi ka mo maglabay, amusinin, dapat go na siya, naka-green siya, ang stop on tat ka mo, anay, pundo ka mo, anay. Pero ang gakatabo sa aton niya pungsod katropa, ti... okay lang. Intindihon tan lang na kay Dirites Pilipinas. Oh. And then, kung may ara sa mga opisyal na ito sa gobyerno, mga gusto disiplinahan tao, nabutang sa istorya politika, sige Mayo, ito yung alkaldi namon sa unaw, ginapabayaan kami yung maglabay sa mga pedestrian. Pagusto kami yan. Amura gani mga katropa, Dirites Pungsod Pilipinas, not just ang problema nato sa trapiko, not just about sa kadamuon, kaga sa mga salakyan nga naglabay, nga nagagutok sa dalan nato, maybe nag-contribute, pero katropa, ang isa gid sa problema nato, bala, disiplina. No? Sa mga inlex, eslex, to sa mga katropa, hindi ka man kita nga muna. No? May gabantay nga, ano mo, nga traffic enforcer, once lumabay ka to mga katropa, sigurado tikitan kayo dyan yun, no? So ang tao, hindi iaamuna nga galabay-labay bla, bank to the left, bank to the right, mga tropa. Kung kisa nga palubaan na, idiris makulod kung ligwaya, pagustod laga na, no? Ha? Disiplina kinanglan ta, para magkamansi kita mga katropa, para mapakita taman sa mga official na to, nga, oh, we're doing our part, para mag-comply sa mga regulations na to, idiris makulod, please do your part too, no? Nga solbaron ang ining problema sa... At tulang pagbulubabaha mga katropa, grabing traffic mo, tigala kita, sige nagdamo sakyan, no? Maybe nagdamo ginman, pero mga katropa, ang bulk sa mga sakyan, abis sa laksyon, doon, umuha mo malang na, no? Pero that time, nasos, 30 minutos, muya ubuson niya mo, gali kay mo, punta to, may counterflow, gali ka sa punta to, may nagliko, nga napuno man tong dalan, kaya nagliko, tas tanan, kundi congested na. Pagpunta mo, pakalabay mo to, pagalampuwas mo sa dito nga lugar, mga katropa, taway-taway na. So, there's something about sa disiplina sa tao. Again, ha? Kung sa mga pedestrian naton, kung green, iyan na kaslakyan. Kung green, inyo na. No? Pwede ka mong kalabay. Kung naka-red ina siya, hulaton nyo man nga matapos na, kay iya naman ang kamaslakyan, no? Ang aton pang itindid eh, once go a baby sa may traffic enforcer, deras more gusto na bla. Ha? Maisinyas na ang traffic enforcer sang go, ha? May double time para nga sign. Double time. May malabay da, pagkatapos, stop ka anay, labay ko. Oh. Wala ya, okay lang ya. No? Ti pilitan ka man nga aranas tumangan mo eh. Alam ka lang mo manabunggo ana. Diba? Parabiyon mo lang. Oh. Tapos ang traffic enforcer gambal, Dasiga! Ha? Ano mo pag dasig na kay nagalinabay mga pedestriano? Dami kong kisa man blambalon. Taningin pa pundo mo ito mga traffic, mga pedestrian. Hindi pwede. Siguro edukasyon mga katropa, no? Kinanglan taman guro, edukasyon na itong kagulingon sa mga traffic regulations natin, mga courtesy, bla? Sa mga salakyan naman, no? Kung ikaw salakyan niya, daw nami salakyan mo, halos pa lang daw mga harog kay mo iya sa mga salakyan sa tungadalan. Ha? Nga kinanglan mo pahigad kay araks na Blablabla. Sus. Only in Bacolod City. Oras na mga katropa, 8:25 na sa pagpangalagad. The morning, sa kay Ma'am Lentalde, grabe subong mga bata, pakalain sang ilang ginahimo. Gani. Oh, Ma'am Len, morning. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning sa inyo. Greet ko lang ang miga ko nga si Rihanna Diestro, Len Antonio Talde, Ma'am Miss Pa Marino, Villanueva, kay Pastor Winston, sa kay Maricel Largo, morning. Ma'am Diana Rain Bacani, Birayon. Nagpag-greet man si Jessica sa kay Boss Rems, may aga si Ma. Salamat kid sa pag-upod. Shout out na gris sa Mambato chapter Tuoy, Himamaylan, Mira, Nilda, Miriam, Maylin, Jeline, Jeneline, Leia Molin, Rico, July, Jason, Rayland. Salamat gid ka tropang Win. Okay, sir, thank you kay Ma'am Lintal, Dina Permia. Oh, sige Ma'am Len, morning. Ma'am Shirley Arevalo, good morning sa inyo. Salamat gid sa pagpamati always. Diri sa XFM. Sa kay paring Vincent, nakatutok man sa mga tropa. Ano si Ma'am Pantonial Roslyn, naka XFM dira sa Barangay 38, Bacolod City. Thank you so much. Salamat, kid. Kag sa kamay Mlia Lobrado, Bisaya ni Bay. Ang hambal ni Bisaya ni Bay sa inyo. Si Sir Emil, hindi magpautang kape. Na paid mo na to sir ang last mong utang. Ay on ta si Sir Ramil. Oh, putanga na na bla.
9: Sinabi niyo na lahat eh.
0: Oh, Ma'am na Sir Joel, Junior Alegria, morning sa imo. Salamat gid sa pagpamati. Okay, thank you. Why na? Why na ko utang? Para nasla. Thank you gid. Salamat gid sa pag-upod diri sa atong platform mga tropa. Well, it is what it is. Ang istorya sa mga kabataan, bla mga katropa, istoryahan ta pa rin eh. Kino kasubo, bla? Ako, kasubaan ko, hama ko mo 13 years old to 17 years old, mga katropa, mga kabataan, nga ma-involved sa sexual abuse online, ha? Diri sa Bacolod City. We thought nga, diri na dito lang to sa Metro Manila, diri na sa Bacolod, glabot man di, no? Ini mga katropa, mga underground sites ni siya. Nga kung mag-break ka na sa mga website na mga katropa, makita mo taranda. Halin sa panahor, pakadto ka to sa mga pornographic nga mga palanatalanawon, makitaan mo, no? Tanan mga kabulusugan sa website na mga katropa. Damo na da. Damo na da. So, mga dating sites, no? No, pinsan nyo, mga video na authentic na nga with consent na para sa aton nga mga para sa mga content creator hindi na gina-post na mga katropa sa mga tao nga wala pa tong ceiling ha nga ginahatag nila o kung ginapangkwatahan nila ang video sang iba di ginimo sa una ang mga kabataan to okay to why online ginakwa na sa mga kubo-kubo so una I think dito na to sa southern area katropa so una isa man to ka foreigner that's way back 2000 blamo, no? Pero sa mga katropa, online na, no? Bayran bata, no? Iingan yung bata, tagaan kwarta. Pero kalabanan, ang nag-negosyar sa mga katropa, hindi man niya bata, ha? Ginikanan, ha? Kay pigado ka mo. Kaya nga, tita, huwag man ang problema, ta. Ha? Ma-video ka man lang da, masot-saot ka man lang da, kagun na anong gina-request niya, ipatihon mo lang da. Huwag ka man da ginatandog, online lang na. Pwede, man lang na, huwag, ha? Pagkatapos, dollar to yung ginabaton mo. Ha? O, di mga bata na, hay, mambal siya, tisige, sugo nanay, sugo ni tito, sugo ni kunsin oto, nga naghimo to. Tingala ka, ang balay nga na, hayo-bayo mo na. Pero kumpleto, internet, may arap pa sa mga dumudamong computer salud. No, tingala ka, tinga, kabalo ka na, ha? Alams na ang galaw-galaw eh. May nagkakatatabo sa ngayon din sakto. Biktima, mga kabataan ta. Why kita kabalo kung ano ang ego direktas ni para sa mga kabataan ta? Anong ego sini sa mga bata ta? Magdako sila. Ha? Nga makita tong video nila. No? Ano na mo? Tub-tub sa katub-tuba na na siya. Ang mga video nila. Nga makitaan sa ano? Bisan lagko na sila. Ara, Japo na. Ha? So, ang dapat imbestigaran kung sinong mayor kuta, sinong mga naga ano sa mga bata ni nagasugo sa mga bata ni. Ha? Kay mga bata, makabato na isang kwarta, okay naman na sila. Ha? Kung pangabuhian ta ni, ha? Nga pag gamit sa mga bata ta, para may income ta, hindi ni insakto. Kag dapat may ara kita sang madakpans na di. Kabalo ko mga bata, may mahatag nga impormasyon. So, darang lang tanay. Oras na to, natas 8:30 mga katropa, makomersyal tanay. Aboy ka mga obligasyon ta, pagkatapos balik kita mga katropa, pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
8: Bullseye XFM 90.3.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryong ang kape, gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabili sa mga butika.
13: Premium D3 coffee mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: System Pain.
17: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: The Secrets of Health.
18: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
19: Gusto mo ba

0: ka. Kung hindi nato dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato na mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato na mga mamantika nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health. Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM kid how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
3: Nga o, XFM kid?
5: Ay, nami ang music ah.
3: Nga, XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos magbuktaw ka pala. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, pagkita mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how?
7: Tingin mo!
8: XFM 103.9. XFM 103.9.
9: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo

0: 2026. Drink responsibly.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi nga,
0: hindi naman plan namon, makaya. Ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katropa, alas 8:41 na sa pagpakalagad na mga yan. Ari na kita sa ikaduwang oras ng natin para tuntunan sa Bullseye Morning ng sa mga nagkakapi-kapi da. Uso ko ng kapi subong sa mga kapihan kay Damo sang sponsor. May mga nag-sponsor na para sa kapi, lima ka tasa da, no? Kung may mag-abot, dugangi pa. Alden Talde, good morning. Salamat gid sa pagtutok sa pag-upod sa atong platuntunan. Ma'am Jelly T. Hawk, nakatutok man sa katropang Wendell, happy nice day from Barangay 16. Kingfisher A, morning. Thank you. Aga-greet sa kay katropang Wendell Balinario. No. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, morning sa imo. Sa kay si Tula Pakduldul, Barangay Robles, La Castellana. Greet ko lang Martisano family. Thank you sa pag-upod sa atong latuntulan. Kumusta da sa La Castellana? Okay lang ka muna? No. Oh, kabay pa nga aralan ito sa mga sitwasyon mga katropa. No, 8:42 sa pagpalagad natin sa atong platuntunan diri sa Bullseye mga katropa. Sekontang kabankalan, kami arat ito sang isa naman kabalay na sunog sa kabankalan city mga katropa. Ambot lang kung anong cost of fire, ha? Pero check natin si katropang Winston Villanueva, angot sining nagluntad nga sunog halong-halong gitabla sa bisan kingke lang na once magsigrab na sa aton nga balay sigurado sunog na mo no para sa mga light materials mga katropa para sa balay tanga na himo sa mga light materials halong-halong gita kuryente kung kisa mag short circuit mas spark na siya kung mga plastic kagunano pa ang ano da ati sigurado ta ma ano na matabo sunog na sa kay Raymil Mamilia morning thank you check on ta sa katropang Winston dito sa Kabankalan kay may sunog to kuno Ma'am Jelly T. Hawk good morning Rihanna Gestro Diestro nakatutok man siya. Okay, kung ang tapirang kabalay, itas balita, mga katropa, dito sa Kabankalan, angot sa isa kabalay ito, nasunog ko.
1: XFM Live Reports.
4: O, katropang Winston, kumusta?
5: Katropang Win, may nga gano, sa ating mga tagtag pala mati, isa ka puluyan ang ginaubos, kid. Tupok isang kalayo, sa sinilang kagahon, katropang Win, kaga sa ating pagpangusisa, ang bana man orang tatay man amo ang nagsunog sang iya nga puluyan ka tropang win kagabi nagainom-inom pa ini sulisod sa mga kabataan nagainom-inom pa ini sa ilang nga balay kag inali na lamang nga daw nagsinabtanay ini siya sang asawa nagsailo sa piya ka balay dala nag-istar ang iya nga bata kaga ginapilit niya nga magbalik sa ilang nga balay.
4: Okay?
5: So pagka nagbalik dito ang asawa, ang ilang nga bataan, nagatulog-tulog na, inali na lamang katropang win nga ginbuan niya sa gasolina ang ilang nga balay kag nagdamadaba ini. Layo lang ang apat kakabataan nga nagkatulog katropang win nahingagaw pagwa kag nakalumpat sa ilang nga bintaha. Kaga wala mahalitan ang ilang mga kabataan. Apa ang kung nataon mo sa pictures na ito naging forward sa imo, ubos din. Wala na sang maisaran ang ining panimalay samtang ining bana. Mayo, ito yaya subong tululugan. May gwardya pa siya. Sinintado pa bintana. Yaya sumintado atop niya. Under ko. Pero ara subong sa hospital facilities ang Kabankalan Police City Police Station.
4: Uh-huh.
5: Ang ilibana temporaryo bangod nga kagabi

0: Although wala man siya, no? Way man sa katropang win, way man sa nagpalagyo, nagupod lang man sa gilayon sa ating mga kapulisan.
1: Ano oras kag sa dinig ay katropang Winston?
0: Yes, sir, sir.
1: Ano oras ganin tabo kag sa dinig?
0: Mga alas 11 at mag alas 12 sa kagahon.
1: Aga? Kagahon? So, ano ang cause of fire?
0: Kalayoon niya.
1: Ang cause of fire, ginbubuan? Ginsunog?
0: Yes,
1: hungod?
0: Yes, sir. Hungod. Sunog na yan mismo sa aton nga pagpamangkot sa bata sa pag-iya o sa nga bata sa suspitado.
1: Oo.
0: Eh, nakita, ginakaga... Hindi niya mag-ulang katropang win, bali ikadwa na niya nga attempt.
1: Oo.
0: Sa nagligad, in-attempt niya may sunog bilang nga balay, o galing daw na nagpinukutay patos sila sa mga bata, o galing si kagabi, wala dira ang iya mga bata, nga lalaki, that is why wala gid mapunggan. Ang iya umagad, ang gid siguro mas umagad, yan natural ang iya man nga... kabataan kag iyang asawa o mutong wala na punggan ang iyang ugangan nga nasunog gid ang bugos ka balay.
1: Ano kuno nga ang ginsunog yahaw?
0: Daw naka magino kun mo ko hindi siya makainom.
1: Do
0: ka normal lang man kuno yan, okay lang man pero kung makainom siya, dira na bala og ginuwa na din ang mga istorya nga niya mo, nagkabaisay na sa iyang asawa.
1: Nga Superman siya.
0: Din paminsaron. Ang iya paminsaron, sunog ko lang yung balay. Pero ang katingalaan, si Tropang Win, kasi siya dinimo nga sunog ko niya ng atay, ang iyang motor or tricycle niya nga may soundbox, in safety niya. Ang iya iban yung mga bayo, de Largo,
1: dimutan
0: niya to sa motor, that's why siya, may bilhin siya nga bayo.
1: Ginsave ako galingon niya.
0: Sili ko ganit, siguro yung kaugalingon niya, pero wala yung pamainsaran, ang iya nga mga kabataan nga, patabilog na ito sa sulod,
1: na
0: kuninali, wala ito binatatapan, wala ito nangagaw, posible nga nadulaan ka buhay yung mga kabataan.
1: Kapila nang i-attempt, Katropang Winston?
0: Doi katatlo, no, doi katatlo yan nang i-attempt, no, kayo daw, do instinct ka ba lang, muna?
1: Why pa nang, why nang i-sugits police, primero, planto?
0: Kay kabuot ang asawa. Lang madala ba? May mga asawa kisa yung madala ya sa mga paluilo. Ika mga bana mo.
1: Kayo nang hubugsa. Pasensyaan nyo lang na, nak, mga kabataan.
0: Pasensyaan
1: nyo lang na, kayo nakainom sa tatay nyo. Tiyan na kinasunog.
0: Isubong, amo na, giningagaw to dala ang asawa sa barangay kayo na pagabot namon, kaga ginisorya, kaya imposible, ang ilagin ni ayoon, nga pailan din kaso, kaya suno sa God, na samtang ato na itong ganigin dala na sa polis, nagpaandam pa ini, nga kung makagwa siya kuno yan, yan, daman nyo lang kung makagwa ko.
1: Namahog pa?
0: Namo na,
1: ang problema pa, di eh. Ang sadya
0: ng gawto nilang asawa ba si Karikisan?
1: Ang sadya ni Katropang Winston, kung pag kita na yun sa mga asawa, pasensahon niya man lang, tapos tukod balay.
0: Amo na gani.
1: O daray man to sa Japon, wait, hindi ta mga tingala kung masunog naman liwat balay nila bagoy.
0: Amo na Katropang Win ang ginawa pa sa pagbanalaw. So nakina, yan ay kabuot man sa inyo iloy. Amo na ang basang matupan talaga. Ya kabuo tabi sa inyong iloy. Kasi base amo man pala ginda na to eh kiningagal na sa barangay ang asawa posible for counseling kaga encourage man guro eh kapuligan man nga mga pangunauna sang mas insakto kag mas maayo kaga decide kung ano ang plano niya para sa iyang abana. So hindi rin hindi na niya bago no? Hindi rin bago kaga kapilaya na ni ginattempt kaga muna Katropang Win nga ginaulat naton karon. Okay, o daw naululihin aton nga fire investigator abi. So inaunahan na naton ginapulupang usisa. So muto ang may interview na no actually si nag-interview sa asawa. Basta pwede natin mamatian.
1: Sige be, matian tang interview sa asawa ni sa no? Siya nang asawa katropang pong Winston. Sino kala niya?
0: Yes, sir. Si Nang Lina.
1: Oo, si... Nanay Lina, be, matian ta be? Kung anong iatong pagpathag be?
2: Ma'am, good morning. Nang ikaw ng tagiya sang balay?
3: Oh, sir.
2: Nang from XFM gali, ma'am, nang pwede ko pamangkot kung ano ang gintunaan sang sunog?
3: Sige, sir. Kaya wala ginman ko kung ano, sir, kakita ng pagsunog kayo mura sa balayo, sa sulod din sa sang balay.
2: Mm-hmm.
3: Nagwalang ko biya abirikta. Kaya naglakat lang gida sa sulod sang balay sang bata ko. Mula gid na ya wala gid kuya kakita.
2: Hmm. Mga oras sino tabo?
3: Duro mga alas 11 sang gabi guro.
2: Alas 11 sang gabi.
3: Oo.
2: So pag responder sang fire why na gid upos
3: na. Why na? Daw dute na lang gid nga kalayo di na patay nila sa dalom.
2: Ti may ano may nang may lead ka ma'am kung sino ang nagtunaan sang sunog, sino ang may kaimuan?
3: Wala gid kuya diya kay wala gid ko kakita mo. Ti.
2: Sige.
3: Ang nakikita lang ito.
0: Ang mga trupang may naging nakubira niya pa.
2: Ano ganyang pangalan mo na eh?
3: Lynn.
2: Kanyindo.
1: Oo. Oh, grabe no.
2: Sige, salamat.
3: Sige, thank you.
1: Why, hindi sa magsugit kung sino. Oh, pero nabalaan na.
0: Ang mga to. Yes, sir. Yes, service mo ang bata. Ganay pita kayo na. May live pita kayo na sa atong page kayo na. Mismo ang bata na dapat tugid. Ang uga, ang umaga, kapanugid. Galing, ang nanay guro ni ang asawa dalaman guro sa kadlo kaga na para guro sa proteksyonan yung mga guro yung mga kabataan wala na sila sugid na ang tatay mismo ang nagimo katropang win
1: tika dinis lang matinir ni yun katropang Winston
0: nan amo na gani nga kipaligban ka ron eh bangod nga may apat na iniga kabataan kaga ang sa tupad nila, ang na-interview na ito kayo ang iyang bata, may kayo balay man, galing hindi din ba sila makaigo kung tanan sila.
1: Di, amo rin lesson ba sa pasawa ho? Intindihan ko ako, katropang Winston, intindihan ko ang sitwasyon sa sawa nga hindi man sa gusto nga magamo pagid, ah, no? Nga dugangan pagid, gamo-gamo na daan sitwasyon. Pero ti, tanawon mo lang ang sitwasyon bilang pamilya apektado mga kabataan wa isang tulugan sila mismo la tulugan atong bana mo nga ginsunog yan eh ang balay ti wise word ti pila na 18 oras 48 hours no nga ma-detain pero kung nasa kaso ti hindi na makasuhan may plano sila makaso katropang Franz katropang Winston
0: ang mga kabataan Tadbal. Amoy ang ngayang tupad balay kay ina, nga na istorya naton, nga mutong ang balaya nga tani, nga ma-encourage sila lang nga mag-file. Kaya nga mutong nga basang nga tupad balay na kayo, kapuo tabi sa inyong nga nanay. Busirin yun, i-take opportunity, take advantage, no? Ang sining bana, ang kabuot, kagang matasal sa iyang asawa. Kaya ma-absilto siya, makalikaw siya sa sining problema, gagawin tugay.
1: Galing sa akto ni isang asawa, daw matyagang ko, daw hindi naman na ni mag-file kaso. Galing ti mga bata, bla, basta mag-file yung kaso bata, ti, mo ginatubangon sa banay eh?
0: Ang lain ang dumot sa tropang win, kaina, no, ginalantaw, may isa to siya kabata, kaina nga lalaki, ka-silent, pero iniblang nga pipingig, talibla, oh, makita mo gidya nga, binukul ang, daw samtang galantaw sa iya nga balay,
1: siya
0: binukol na di sa may hapipingil, sa may lower jaw, tani ba?
1: Oo. Init na?
0: Oy, upper jaw, tani. Kaya makita mo daw nga daw aking ini.
1: Oo. Gapamugong?
0: Natabo sa ilang panimbalay katropang win.
1: Oo. Tito, ano ta? Kung anong kasong arso ni mo? Dako niya, katropang Fran, katropang Winston? Mapriso kas niya.
0: Yes, sir. No? Wala niya piyansa. Wala piyansa ang kasong arson. Kung may magpasaka ang gidman sang kaso sa bana o sa sining suspitado katropan win.
1: Kabud lay man magpulis magpasaka kay ti kun way kebidensya da ka wala kasang testimonya mismo ang tao nga naobrahan di pa file kaso hindi ma dismiss mo na diyan ko na lang diyan kung pulis na. So pamilya, dagalang tao ta kun ma file gidman sila pasaka kaso sa bana nila, or maybe istoryahan na lang ang usual nga katabo da katurpang Winston. Pabayaan lang da. Sige, pagwaan lang da sa pero hindi ka kadto di sa amon. Dito ka pangita to balay, bulagay ta. No problem da. Garanti ko makainom naman balik da. Basta lang mo lang alang bla.
0: Latulaton ta lang katurpang Win kung ano ang plano, decision sa pamilya. Kag ipabalo na sa inyo kung na bayaran na sa litre development ang sining kaso ng pagsunog sa isa ka panimalay o sa isa ka kuluyan diya sa sudan sang kabantalan. No? Salamat kayo dito kay Katro Pangkardo sa pag-unay. It's actually, siya na nag-interview una.
1: Tingala ko gani, unang naglain ang tingog ni Katro Pangkardo.
0: Kaya layo pa sa akon ginasin ko na inagadaan da kay base ano ni no mama may kantuan kay sakto gid nga pag-abot na akon to wala na akon napsan bangot nga gin ningagaw na dalap sa barangay hall mayo lang kina ka interview nga daan si Katropang Karto.
1: Salamat gid
0: sa barangay Hilakmon. So, wala matang nga itong update regarding sining pagkasunog kagabi para sa Google ng Pilipino sa Pilipinas sa Katropang Wilson Antonio Villanueva. XFM News, kapag ka na.
1: XFM Live Reports. Ang salamat kay Katropang Winston, kag sa kay Katropang Cardo, kay nag-hatag man sa aton sa footage. Kung kisabla tama ka planga mong isa tao, kaya mo magpatawad sa bisanan o kabudlay ang kabugat, ang ginahimo niya sa imo. Kaya mo piyungon ang mata. Kag gusto mo abrihan imo tagipusuon para patawaron ang isa ka tawo. Pero sa amo nga sitwasyon ka tropa, tubtubsan o ang tinaga nga patawad sa isa ka bana nga ginsunog ang iya balay, ila mismo kaugalingon nga balay, kaginbutang sa alang-alang ang kabuhi sang iyang pamilya. Tub-tub sa diin, no? Kamubi. Aton meron lang ta, nagalantaw lang ta sang circumstance, sa sitwasyon. Makambal man ta mo, hindi aton mo. Pero kung ara kita sa tie, kung sa bahin sang Iloy, nga gusto niya tipunon Japon bata, yeah? Nga may ara sang amay, nga ginakilala ang bata niya, no? Intindihan ta tigibusoon sang Iloy nga gusto niya man na kompleto ang iya pamilya. Kagalapanan mga katropa sa aton nga mga kauturan sa bilog sa Pilipinas, damo ni sila, no? Nga nagapabilin martir, nagapabilin nga abri ang tigibusoon sa posible patawad. Makahimo sala patawad liwat, no? Hubog, irresponsible ka mga bana, nagabaka-baka ang sawa. Makasara ang bana, patawad Japon, no? Pero tubtub sa diina sa, no? Dapat may hangganan man siya, abi. Dapat may ara man sa sang limitasyon. Para sa pamilya, para sa asawa, dua kabutang. Isa, pagpatawad. Kag ang siklabo sang tigipusoon sa mga bata, akig ang bata sa Iloy, sa amay. Nga naghimo sini. Kita, nagkapakamuyo naman kita nga ini nga sitwasyon medyo komplikado, mabudlay para sa pamilya, but they have to decide. Kung kabuhi na ang ara na alang-alang nabutang sa sitwasyon, katropa, you have to decide. Win-win ba na? Nga safe man ang pamilya mo, kabataan mo, kag ikaw. Damo sa mga Iloy. Bisan na ano pa kaguba, bisan na ano pa kaplahubo, bisan na ano pa kasakit siya, kapabilin Japon nga loyal kag martir sa ila ka mga bana. Nga kay tungod sa pagigugma, kay tungod gusto sang ginikanan, gusto sang asawa, nga may ara Japon sang father figure ba ang pamilya. Nga hindi sila mahambal nga broken family sila. hindi man bal nga guba nga guba ang pamilya nila. Pero tubtub sa diin. Ah, tubtub sa oh, ang pagpatawad na mga katropa. Si Ma'am Lintalde, hambalya, maanad na.
4: Hambala pa!
1: Hambal ni Ma'am Lintalde, utuod, no? Ba si maanad? Naanad na gani, no? Tungod sa pagpasensya. Tiding kasta, magpapatawad, magpapasensya, bi? Ha? Kun puti ng uwak? Alas mo ibang punto mga katropa, mga commercial ta. Balikan ta, pinaka may issues natin diya. No, sa ating pagpakalagas. Tuloy sa Bullseye, pagkatapos mga panundum, ha? Stay with us.
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
19: XFM Cebu,
20: XFM Bacolod, sa XFM
18: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
16: sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
19: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik kita mga katuro pa. Oras natin, alas 9:30. Para sa mga kuturan natin lang, aton nga santo ng libo-libong pa-premyo is ongoing. Padayon sa Gapon, mga katuro pa, nag-draw kita every Friday. Please send your entries para sa aton nga week 21, nabala mo? No, 22. No, sa aton nga XFM. Libo-libong pa-premyo. Santo ng XFM, libo-libong pa-premyo. We're giving out 3,000 pesos weekly. May arak kita sa mga may mga proof of purchase kita, no, required para sa aton nga Santo the Next FM libo-libong pa-premyo. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule sa aton mga kuturan nga nagtumar sang premium D3 soft gel capsule, mga katuro pa, isa man ka blister, ang isa man ka blister sang Turbo herbal supplement for men. Tublang hindi na tawag sa kilala ko siya, hindi na blakasang call blast ng tatlo ka rounds maturbunin ba, pero kinahanglan tabi kung kisa hindi naman mapulong ang aton nga conditions lawas na may abot ganyang oras nga kapoy tayo mo, no, pero bisan kapoy may kinahanglan may matabo, no. Tiyan mo na eh, ang aton nga Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Isa ka blister. Kag sa 5 sachets, sang Santon Gold Coffee. 5 ka sachets na mga katropa. Sa mga para-copy, Ma'am Len. Kabalo ko, para-copy ni sila. Ma'am Jelly Tihok. No, base may arang ka mo mga entries na. Nagpangapi ka mo, nagtumor ka mo sang Santon Plus Gold. Pwede nyo magamit ang isa nyo ka blister. Alright? And paghimo sa entry, makaturopa, simple lang gid kayo. Kundi sa envelope na, sa babaw nga bahin, sulatan nyo sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Okay? Pagkatapos, sulatan nyo sang inyong ngalan, sa dalum nga bahin, sa sentro Japon, ngalan, address, signature, contact number. Amo na, bako, pirmahan nyo na yun, no? Kag i-drop lang sa mga drop boxes nga ari sa aton istasyon. Sa XFM Kabankalan, kag XFM Bacolod, may ara da. XFM Sagay, XFM Canlaon, no? May ara da sa mga drop boxes. So, the more entries you send, the more chances of winning. Katropa. 9-10 sa pagpangalagad na check on ta. Kay may gusto ko ni hula mo, no? Ang video sang Rappler. Nga nagpahayag di ang si Mr. Si Manny, no? Si Mr. Manny Pangilinan, mga katropa, nga naghatag sa hambal. Sinya kabudlay ni siya ang systems loss nga gina adapt nga kakason because dara man kami ga kita, mga katropa, no, ang ining mga electric cooperatives, electric company, katropa, nga ginahambal no, I'm sorry, no, ang Meralco, no, sige, dara man kami ga kita nga kakason pa na sa kay ang pagpaathag nila nga halin sa generation charge, amuna na saya ang actual nga price nga ginabakal nila, ginakwa nila sa mga supplier, sa mga producer, power producers. Tapos may mga charges pa da, but those are gagmay lang nga kita nila. Plus papaon ka pa sa mga VAT. Ang VAT abi, every charges mga katropa is VATable. no, sa aton nga tax code, once nga magsobra ka, I think 1 million ang capitalization mo, maara ka na igo sa VATable nga ano nga mga kumpanya. Kung gagmay ka sole proprietorship, gamay capital mo 300,000 lang, mga katura pa 5%, no? 3% percentage tax ka lang, no, ang kuhaon si mo. Pero kung nadlaggo ka, mga katura pa 12% kina. And ang Meralco kag ang mga electric cooperative, electric company, I'm sorry, nagabayad na sila because VATable. This is a multi-billion, multi-million business nga nag-operate sa tagsa ka mga lokalidad diri sa Negros kag sa Bilogna, Pilipinas, mga katropa. Hambal nila nga ang ining ano, ining mga tawag sini, mga pahayag kag ang ining ano nga mga sitwasyon, no, nga nagabutang sa aton sa nga ginpayag sa presidente. No, explain ko lang, no. Iti ang video to nga way ma-download. Nga mapatay kami, no? We can survive. It's a billion of pesos nga kita sang isa ka electric cooperative, electric company nga ginakolekta naton sa mga consumers. And that only sa systems law, as a systems loss nga na, dira kami nagabawi man sang amon loss, yes, sa negosyo. Budlay abi kuno ang negosyo sa kuryente. May ara sa mga pangawat, no? May ara sa mga lost connections, overload, wala nga nag-aagi nga mga kuryente sa metrohan. So, gina-charge na da sa system loss, no? Dira tanan ginapatong tanan. So, pero hambal ko, no, sige, may cut na siya, no? 5% to 8% maximum nga capping sang aton nga gina-allow sa aton ERC para sa mga electric company, no? Sige, kagamay man sila. Pero we're talking about billions of pesos. Si Manny Pangilinan mismo, nagambal sila, it's a billions of pesos nga madula sa isa ka electric company kung kakaso na sa ang systems loss. Ti, hambal man sa tao, ti ano man labot namon. Nagnegosyo ka mo, ah? Nag-operate ka mo, tapos, ang losses nyo, ihaboy nyo sa amon. Ano man labot na amon sna. No? Inyo na iya proseso, inyo na sa iya problema, nga hindi ka mo efficient sa operation nyo, ah, kag ihaboy nyo sa amon. Oh. Ah, sa baba na mismo, ah, sa mga operators, mga katropa sa electric power, electric company, power pack company, mga katropa, ambal, it's a billion sa pesos. No? Billion inakakwarta ang madula sa amon. Kag paano ka doon survive? No? So, diri karon ginambal, mga katropa. Ang challenge ni sa atong gobyerno, if they will listen sa sining sentimento sang aton nga mga electric companies, distributors sa kuryente sa lugar, kung okay sa ila, kung hindi, no? Ti ang ginahimo, mga katropa, ginambal to, sige, ti pwede nyo mira po mapasa sa generation charge ninyo, no? Ang negosyo. Ang sitwasyon tutuod, mga katropa, sa baligaan na is kuryente bla parehas mo na ginahimo ang format sa tubig ang basiwa pero pareho mo na sa mga katropa i-privatize nato ng water source nato nga balaton lagi nga hindi pwede marigusuan ang tubig, hindi pwede marigusuan ang kuryente, no? Naka embed di ang aton nga basic services para sa tao, no? Dapat ginahatag ni gobyerno at lesser cost, no? Insakto nga wala ma negosyuhan sa gobyerno kag wala sa bangka. Ang leverage ka itong gobyerno ihatag sa mga private sectors para makabutang sila sa VAT, mga katropa. Ang problema kay mo ni bisan nanubutang mo nga mga charges na mga katropa para sa mga electric companies di sa Bilog ka Pilipinas, ginapasa mo na sa consumers ta. Kita man Japon gakamaan sila. Kita man Japon ang nagabudayan sila, katropa. Gusto nato ni chindihon ang systems loss gani nga ginahambal sa electric cooperative, electric company. Nga ginapasa sa atong pumuruyo, mga katropa. Pero nadula na itong isensya bisang kooperatiba. No? Sa una, kung member ka, kung consumer ka, automatic member ka mo sa kooperatiba, may dividendo na sa una. Naming design sa kooperatiba, pero kakalatabo, mga katropa, wala rin siya kung kakadto sa mga, ano kakadto, wala rin sa mga pa... palustay sa mga board of directors, mga official sa electric cooperative. That's why, hambal nila, tungod sa corruption sa Elite Cooperative, ginaimo sa mga direktor, no, sa kooperatiba, i-privatize na lang, ihatag na lang sa mga privado ng sektor. Ha? Kaya para matapos ng istorya, para wala sa corruption, efficient pa. Tapos, win-win situation. Ha? Amo rin kung kisang tinaga ng win-win situation, ang tao yan, loss kami. Mabalas na proteksyon ng taggobyerno, maputang ta taxes, dire sa mga electric cooperative, para may koleksyon nun ta. Ang ining tax ang ginahatag na ito, ginakolekta na ito sa mga electric company, ibalik na ito sa tao, pinagi servisyo. Din man?
2: Hmm. We.
5: Oh, testingan ito mga katropa, ang pinakamang kuturan ta, grabe no, oh, ang ining igo sa systems loss ni. And a part of that mga katropa, may fit all pa, no? Kabalo sila, balirati, charges na, no? Para sa nga ginapasa man sa amon, ginapasa man amon sa consumers, abi. Oh. Tapos may harap pata sa mga ano, mga charges, transmission charges mga katropa, in GCP naman na, ginabayran ta. Plus tanan na mga charges mga katropa, may mga tax na. Di may mga proposal sinya ti. So, my electric company, kukuna muna siya, kakasuntaman ang VAT sa tax naton sa kuryente diri sa sa Pilipinas para quits na lang. Wala ta taxes, kaya wala kami obligasyon para sa gobyerno. At the same time, wala man ta, dulaaw ta mang system loss ngini sa aton nga bill para hindi ta magka-problema naman. Ha? Kag para makahimo kami margin sang profit namon nga pwede namon dira mabuhi ang amon operation siya na kuring impact, no? Ang impact gani tita na unta may pila ka mga grupo abi mga katropa pabor sini, no? Pero this is just tip of the iceberg, no? Ang problema naton sa negosyo, the system itself that works over electric company and consumers. Eventually, ang mga power distribution is eventually gonna take over sa mga private corporation. And what have you? Ang mga electric distributor, mga katropa, diri subong sa Pilipinas, naghahandom naman nga maging power producer, no? Maging IPP, bala? No? Para maka-operate sila, at the guys, ha, sa presyo sa kuryente, nga gusto ibaligya sa mga electric companies, sige, para barato, tagai kami tsansa, nga i-operate namon ang mga electric company, pero tagahain man kami chance nga maka-apply kami para maging independent power producer kami. So, solo na. No? Monopolize na. Ang negosyo sa kuryente sbong. Isa sa mga grupo, ganaparawagan sa ningsang tsakto, kag-transparency, kag-pakigbato man, kontra privatization sa mga electric cooperatives naton, mga katropa, we have the group of Bayan and KMU, no? We have on the line mga katropa, Sir Noli Rosales. Sir Noli, morning.
3: Yes, good morning mga katropang Irwin. Good morning sa mga viewers and listeners.
5: Aha, kabalo kitang KMU NAFLO, isa ni sa mga grupo, Sir Noli, nga nagpakibato man sa mga interes because may mga retrenchment na natabo, particularly this Bacolod, no? There were massive retrenchment because of privatization, sir. Ang issue is systems loss nga ginahambal sa electric company that dako ko rin impact mo, no? Kagbudlay mag-operate ang ato mga electric cooperative because ang system loss gini nga gusto guhaon sa gobyerno. Sir, any thought of this?
3: Yes, una-una daw ginakundina naton ining pahayag sang ni Pangilinan, pahayag sang ni Cross Power Electric Corporation, nga ipasalo, no, sa company ang system loss. Dapat po, no, sino dapat magsalo? Mm-hmm. Kaya ang natabo-subong, kita ng mga consumers, amo ang nag-salo sa systems loss, na hindi dapat. So, isa-isa ina nga sa zona ni BBM, isa-iya ina ginambal na dapat kaso na ang systems loss. So siguro ang kakulangan nila siguro sa mga electric company, dapat ina-modernize ang ilang mga facilities, para maatag ini kakadto ang mga systems loss, paano hindi kinakawat, hindi iatag ang burden sa mga consumers para dira ya pa palukdohon tang ceiling systems loss, tag ining value added tax. So dapat gani ya ang himuon sang company modernize ang ilang facilities kinahanglan monitoring sini sang mga maami ara systems no per area so kaya ang natabo up ito ginakatasan na lang sang electric company ang aton yung mga consumers kaya wala man sila yung gari-up no? At although dugay na kita nagambal na dapat assistance laws hindi ipatong sa mga consumers kaya isa ini nga wala pa nato nini ginagamit ang mga gani systems laws ang problema gali kaya sa especially sa mga bill naton atatko sa mga charges ang systems laws charges so sobrang nangambal naton niya dapat tiyo na ini na imo-diulon sa Kongreso na dapat i-amindahan ang iperalo kag hindi lang substance laws ang kakasol dapat ining value added tax na ginambal man ni BBM sa iyang zona dapat kakasol ini so paniwas ini sa ginambal ni DOE Secretary Garin na ang kakasol kuno sa BAT ang sa substance laws BAT lang kakasol mo na gali ang substance laws tapos ang BAT hindi mo nakakasol daw ano ba sa ang sila mo sa BBM para sa mong pag-intindi kakasol ang substance laws nakasad pagid ang value added tax hindi yang sana yang interpretation ni Garen so nga tunda ya so dapat yun ano ang ginagambal sa presidente kung sincero siya na makabulig sa malapad niya pumuluyo sa sining epekto sa oil crisis dapat ang company ang magalugdo sinisang mga assistance lang sa yun yung value added tax.
5: Aha. Sir, in a bigger perspective, ang aton nga mga electric cooperative is gradually privatized. Pagkatapos ng distribution ta, which IPP, nag-intervene naman. This is part, this will form part sa proseso sa IPR law where nga aton nga mga ang mga independent power producer can intervene sa negosyo sa kuryente while ang aton nga National Power Corporation why na, good lang. White elephant na, I should say. Because why naman ka-operate mo? All these private sectors, sa munay nag-uyat ka sa negosyo sa kuryente. What specific, sir, sa atong ipiralo, dapat nga malantaw, kag maduso, nga mag-uhon sa negosyo sa kuryente dari sa Pilipinas, sir?
3: Yes, yung nauna siguro, hindi ko manging pana-review ang ipiralo, no?
5: Oo.
3: Pero nakita natin din nga dapat sa ipiralo kabay, ginahatag na ang mga basic services like power industry, ginahatag na sa mga privado, halin sa distribution, pagkato sa transmission, pagkato sa ibang pang mga panginanglanon sa aton niya consumer. So dapat, ang imuon sang gobyerno, ibalik sa kamot sang gobyerno, ining aton power industry, para makontrol naton ang pag-mahal sang kuryente, pag-mahal sang pati ang mga charges, makontrol sang gobyerno, para ma-enjoy sang iya pumuluyo. Kasi ayun ang ipera, no? Ginatagyatanan ang obligasyon sa private sector, eh. Gitagaan niya liwi ang sino ang mag-invest, kapag kapasidad mag-invest sa power industry, okay lang, pwede lang. So, amo lang pinakamasakit na dapat ang gobyerno may accountability diri sa pag-control sa power industry para hindi mahal ang supply na gina-distribute naton sa aton nga mga consumer sa bukos ng Pilipinas. Like ang napukor, sumungay naman sa napukor, ara lang ang GCP. So, private entity. So dapat mo nang masigurong di ron sa gobyerno, tutang ibasorang eperalo, ibalik sa kamot sang gobyerno, ining power industry, kaya kabalo ang kita sa iba niya pungsod yan, kaya mapadalagano nila ang ilang power industry. Gobyerno ang kapadalaga niya, diriya sa ato niya, private sector na ipang, ano, private sector na lang yung isalig natin. Kaya ang tanan niya charges, ipalukdo natin sa consumers.
5: Aha. Amo na, sir, no? Kaya ayan, though, amo na, kay last 90s, before pa napasar ang Iperalo, ang isa man to sang aspirasyon sa Iperalo is to cut down ng mga rotational brownout, no? But with increasing demand sa kuryente, there is a ton pungso. Amo man Japan, kakanto man sa Japan's punto, nga tikulang Japan supply natin. There is a, let's look at Western Visayas, nubo Japan ang iyang nga nipis, no? That's why mayara sa mga rotational brownout, kinahin mo NGCP. Dari, kaya hindi na kaya isupply. Kag ang pagsulod sa mga private sectors nga nag-interest ng gusto sa kuryente. Well, for this time, sir, there were cooperatives nga gin-privatize, nga operate sa mga privado nga mga sektor. Would you, ano paglantaw nyo, kinahanglan pa Japon ba na sa mga kooperatiba system?
3: Kinahanglan Japon natin, kasi sa una, ala kita sa Sineco, example natin ng Sineco, although may mga rotating run-out niya katabo sa Subongani, ala sa private sector, may rotating run-out ng Japon niya katabo, pero mas barato ang natin niya kuryente, mas wala kita nag-consume sa value-added tax. So mas abo na, pero ang natabo-abi, katulong kang Erwin, ang ato nabing power industry daw, ang kung kaya pa dalaga nun sa gobyerno, kung wala sa mga korupsyon niya nakalatabo sa pag-implementar sa mga project, labi naging ining renewable energy, na kaya man sa gobyerno, napad rin atong tiyamukiran niya pwede butangan sa renewable energy, na hindi baka dislocate sa aton niya mga farmers, pero ginatag naman atong sa private. So para nga mag-atag sa supply no sa aton nya power industry. So nga hindi ang gobyerno mag-ubra sina, nga hindi ang gobyerno magtukod sa mga renewable energy. Edi tamo naman subong nga mga bakante nga mga nga katutaan nga pwede naton butangan sa mga renewable energy nga para ma-consume direkta sa aton nya mga consumers. Ang problema lang sa pungsod Pilipinas, tungod ang madata ang korupsyon. Iatag naton sa private sector para ang mga kickback nakikbat sa mga politiko nga nakasuporta sining mga projects ang private sector, magkapadayon. So, amoy na nga, wala, ang gobyerno subong niya, wala na siya nagapaminsarya sang servisyo. Kundi ang yagin na paminsar, paano niya negosyoan ang mga consumers na ginagamit ining mga private sector para sa ilang personal interest, para pagpadalagan nila, may matag sa ilang pundong milyon, para pagpadalagan sila, may ara sila ng mga fans na kuhaan, magsikusikan. So, amoy ng problema sa pungso Pilipinas. Once, hindi, wala sa political will ang isa ka politiko o si BBM sa iya ginahambal, bisan ining systems loss niya ini, kapati kita na hindi ini matigayan kung wala siya sa political will para ordinan ang Congress to do that.
5: Pero kaya pa yan, sir? With the impeachment, may ara pa sang flood control, grabing habuyanay sa politika, by next year election na.
3: Yes, ako gapati ko, no, kung seryoso lang ang sining si BBM, nataplaon ng corruption, niya wala lang selective investigation, hindi lang niya paboran ang mga foreign investor para mag-angkon sa malapad niya kadutaan dari sa Pilipinas. Kapati kita niya makatukod kita kag i-insure ang national industrialization, i-insure ang aton nga mga basic services ara sa kamot sang gobyerno. So nga kaya mo na sa iba niya pungsod niya, hindi kaya sa Pilipinas kung seryoso lang ang gobyerno naton na mag-implement sina.
5: With us, Sir Noli, thank you so much. Salamat gid sa oras nimo, sir.
3: Yes, madami mga salamat sa Trupang Erwin. Tiyad, mabuhay ka mo.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: Mga katropa, muto si Sir Noli Rosales. Kung seryoso ang presidente, tayo mo on yun eh. No, by the end of his term, there is a pungsod Pilipinas. Pero, totoo na yan. Ang atong presidente, mga katropa, or just tinagaling ni para just to please the people of what it's gonna be in the next year of his presidency that all of us will expect, but at the end of the day, mga katropa, it will boil down sa abangan ng susunod na kabanata kung sino mabulos nga presidente's pungsod, mga katropa, adding burden sa mga masunod nga leader sa pungsod natin to work for this, mga katropa, no? Sometimes ginambal ta mga tiraga sa mga politiko, habi ko gisa pagwapo, no? Or basi may ara naman plano to ng mga presidente. He has Enrique Razon, no, nga kaya magpundo sa mga plano ngani, no? And we are seeing eventual takeover, no, sa mga electric companies from Panay. There is sa Bacolod and dito sa Jensen gani, no? Ang Soteco to is nagamat-amat naman. Medyo vague sa dako siyang istoryahan ining isyo sa kuryente, but we need to because kinahanglan sa nga ma-istoryahan ta. Why? Because nagatandog ni siya sa aton pagpakabuhi adudlaw. Ang aton sweldo insakto na lang nga ibayad ta ko sa kuryente. Mga katropa, sa 200 kilowatt nga consumption mo nga gina-consider, isa ni siya ka standard bala, regular nga average consumption sa isa ka household. Ang 200 kilowatt mo rabot na ano mo? Lapit 3,000 ang kuryente mo. Sa 192 nagrabot na gani. Ah, 21 eh, 22. And soldo natin katropa, 14,000 for ano ha, para sa wage, the minimum wage earner. Every month ba bayad yan ha. Ah, may ara pa sa pagkaon, may ara pa sa sang tubig, may ara pa sa sang estudyante, may ara pa sa sang iyang paeskulahon. Nga mga kabataan idulong sa eskwelahan, ang 14,000 din na kayo. No? Sa adlaw-adlaw ang purang daan, butanta mag-sin-sin sila. Di ba? Problema. Dako, Japon ang gigo, mga katropa. And at the end of the day, mga katropa, why ito mahimo? Because we have to pay our obligation sa mga electric companies. Kung wala ka, hindi ka magbayad, mabalda ka man mo. Na? Mabalda ka man. So, amo na yung mga bagay na ano ta nga ginalantaw diri mga katropa. Ari-abi mga katropa, pumuruyo medyo with all due respect sa pinaka mga electric company, once I did na ang ining issue mga katropa, which paboros pa sa tao, paboros sa aton nga mga consumers nga at least ma unload kita sa mga responsibilidad sa dako nga presyo sa kuryente nga ginagamat-amat patay sa aton pakabuhian. No? Why pa sa? Iano ta lang, mahaboy lang ka obligasyon ko. Tapos, diretso ta to. Oras na mga katorpa, 9:34 na, sa pagpaklagad ta, mabalik ta pagkatapos.
0: Bullseye XFM 90.3
6: Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Ever then,
0: yung nag-atrust ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
5: Balik na rin mga katropa. Oras na ito, 9.38 na sa ato nga pala tutunan. Balik-balik ang tining ginatapos-tapos tining issue sa systems laws gini. Ginalhambal sa Presidente, itihambal sa mga kilala. Tapos ang iway pa muna. No? Madamo pa na twist mga katropa. Sa konta na mga katropa, pinakamagrupo sa grupo sa Amling Kuryente, we have Sir Christian Weaver. Sir Christian, good morning. Welcome sa programa, sir.
6: Good morning, Sir Win. Madamo nga salamat sa pag-invitar kang sa Tarangga Pamati sa inyong programa. Good morning.
5: Yes, sir. Proposals ng Presidente is nulaon ang systems laws sa aton nga preso sa kuryente. Anong lantaw nyo, sir? Ang take nyo sa Amlig Kuryente, sir?
6: Pisa mo, Sir Win, no, ako ini nga pabor para sa aton nga mga pumuluyo. Kaya hindi, dugay naman yun actually namon man nga gina-question pang una sa simple pa sa Sineco na ang mga system laws tapos hindi na yung pag-charge sa pumuluyo, Sir Win.
5: Oo.
6: Kaya ti obligasyon na yung asang electric company, no, be it Sineco or sa subong sa Negros Power,
5: oo,
6: na sila niya dapat ang masolder sa mga system laws nila.
5: Oo. Ang hambal sa mga electric distributor, Sir Christian, sinya, they cannot survive without the system's laws nga ra sa BILTA.
6: Actually, sa subong, no, it is still kumaga floating in the air because wala pa man ini na ano mo na enact, no, wala pa ni na himoging national law. No, pero kung madayon na gid ini, no, ang sa part naman sa aton nga mga ano, like Negros Power, actually nagpagwa ng Negros Power sang ilang statement.
5: Yes, sir.
6: Na kung tutuod na patuman ini sa atong na presidente, dapat gitayang kundo nila because wala man sila actually may mahimo. And again, no, sa pila katuwid nga gantos man ang pumuluyo nga kasalos ang system laws, siguro it's high time na dapat sektuhon sang kada ano, no, electric company na para mabuhinan ang system laws nila. Isa na na sa mga pinakadako nga butang, Sir Win, kung ang system laws nga ina ang kapamayagpagin, no, kung nga kadako nga problema ina sa aton nga lokal nga

0: no? So, ila na yung obligasyon.
1: Sir, how do we go about it? Because kaya ang ginalantaw di doon ang systems laws, but pwede man sa ma-incorporate sa generation cost, pwede man sa matago mo. So, paano nyo, paano talang tawon nga it would still be transparent ang cost nga ginaangkat sa aton mga electric distributor from the independent power producer nga wala sang sobra, wala sang kulang, insakto lang, kabalo kita nga negosyo mo ni, pero ti ang margins, ang profit nila nga ma wala na sang dugang ang charges, Sir Christian?
0: Actually, in fairness to Negros Power, no, because I've also attended several CSP, no, na competitive selection process. Amulang na kaya sa kutob sa ako nga nabalaan, Sir Win, no? Nga
1: yes,
0: ako niya, amulang na yung maamot kuya nga para mabantayan natin kung pila mangin ang support sa supplier sa kuryente sa atin. No? Because I have attended several CSP, nagdira makita natin kag magtambong kita kung pila mangin ang pinaka-lowest nga bid nga dinahatag sa atin nga supplier sa Negros Power. So, amulang na ang ating sa side sa mga konsumidor na mahimo natin, nga bantayan, kaming tingon, kaming na mabantayan, kung pila ang maligyan na isang kuryente, kung ang pinakalubo manggiging na kuryente sa market ang ginakuha sa Negros Power, which I can, you know, verify, Sir Bueno, naka-attend ko ganin sa kapila, nga ang pinakalowest offer man ang ginano nila.
1: So
0: dapat balantayan, gininasaso ng sitwasyon.
1: Kaysa una, Sir Gloria, makapagalaroyo ang energy natin. Why pa di mo dalas taxes mo? Pabor ka mo nga kakasun ang taxes sa kuryente ta, sa baligyaan ay sa kuryente, Sir Christian?
0: Actually, yes, I agree very much, Sir Wayne. Alin sa una, sa pagtukod namon sa kamilig kuryente, sa kamilig tubig, amo ina ang inapakigbato namon, kaupo ni Councilor Wilson Jun Gamboa. Nga dapat, ang mga public utilities, no? Dapat na iya, wala na iya sang ginapatawa sang taxes kay pabugat na gani sa pumuluyo ko sa mga konsumidore. Para sa nabilas ang natabo sa aton nga basiwa, nga nag-implement lang sila sang 4% na additional tax. Pero kung isipo ni mo, ang rason nila sa una is inflation. Pero, you know, inflation is not, kumbaga, like a whole year round or let's say pilakatuig ng inflation. Even if it's pilakatuig, pero there will be years na manubo man ang inflation, pero wala man nila binakakas na ang tax yapon.
1: So, amo rin yung ginalantaw sa mong Sir Christian nga ginabaisan pa Japon, ang medyo scare lang sa pinakamauturan ta. Sige, okay, basic kakasun ng systems laws dari sa aton nga bill, pero ma-incorporate naman sa cost mismo sa kuryente. Daw, dira ang mga ginalantaw nga mga sitwasyon. Pero well, anyway, you have taken your position nga pabor ka mo diri kag suportahan nyo ini nga pamaagi sa presidente to cut down sa system loss natin sa aton nga bill, sir.
0: Yes, Sir Wayne, because if, you know, if bottom line, we all know na kung amo ning himuon sa presidente kag let's say ipatuman ng mangin ini, well, it's up to the DOE, no, to monitor kami, check na nila ang pricing sa tanan, ang pag-control sa mga prices and everything, because if they will do that to incorporate, then ang gawa sila into anay lang. No? Ginkawa ang system loss, pero ang sa generation cost naman, pataasan nila. So, you know, it's still going to be the same.
1: There's that effort, sir, nga ti kinanglan, i-review ang IPERA law because amuning nag-enabler ang laws para sa sa pag-intra sa mga independent power producer, but that later resulted to, well, negosyo, profit sa mga private sectors rather than the government running into it.
0: Yes, that is correct, because again, anything that being owned by the government, Kerwin, in general, nga intrahan sa isa ka-pribado nga kumpanya, diragid kita yaga ka problema, kag diragid ka magatahas ang aton nga mga, you know, ang mga panukot sa aton kagang pag-bill nila sa aton.
1: Sir Christian, thank you so much. Salamat, good sir, ha?
0: Sir Wayne, matamo nga salamat sa imo nga pag-interview kaya para at least mabalaan at mabatihan sa pamuluyo kung ano ang nakatabo sa sitwasyon diri sa siyudad ng Bacolod. Damang salamat.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Interes ang pamuluyo, interes ang tao, ang system loss gini, no? kita mga katropa, parawagan kita because piot na kayong kabuhi sa bungmot, no? And

0: nag-resort na ni pagpanawagan sa gobyerno, accountability sa issue sa korupsyon, no? Kailangan may manabat. Second is that programs that will help our the most affected affected sector sa krisis sa aton pungsod sa Pinas, mga katropa. E nabutang naman ni sa ano sa aton nga na paggit mo ni sa aton na butang mo ni sa speech sa aton presidente, so why not, di ba? The possibility is base, no? Pero how do we go about it, no? How can we control, check, kung paano gina-implement, mga katropa, ang presyohan sa kuryente? It could go the other way around. Why systems loss? Pero there would be another charges nga mabutang sa atong mga bill. So, though medyo receptive pa kita kayo, mga katropa, sa sitwasyon ngani, until nga makita ta ang bill nga naga-lantaw, nga kinahanglanta na, baguhon, kaga-lantawon, ang kontinido sang ipiralo, mga katropa. Including sang pag-butang ta, pag-patong sa mga taxes nga na. Because, mga katropa, kuryente upod ni sa mga basic services nga dapat ginatag sa gobyerno, mga katropa. Tubig, no? Even ang aton nga mga internet, mga katropa, that should be provided in a lesser cost so that we can all survive. Why? Because ang sweldo ta gamay na. Because there's there's increasing inflation, there is pungsod Pilipinas, and we're facing crisis there is aton pungsod. Ang hambal ni Juan de la Cruz nga ipit na, bugat na ang sitwasyon. Evident naman, mga katropa, subong nga ang aton nga middle classes nag-agunto naman sa sitwasyon. Nag-agunto naman sa grabe nga mga presyo sa mga baraklun, no? And subong apektado ang aton nga mga negosyante. Wala sang mabakal sa negosyante, purdoy negosyante. So may economic nga aspeto ng istorya, mga katropa. The very question is, paano natin maalibantar ang aton pumuluyo, mga katropa, sa sitwasyon nga may arak kinasubong? Let's look at the price of the fuel today. Sa mga gasoline stations, we have 90 pesos. No? And eventually, hindi ta mapunggan ang inipresyo sa mga baraklon nga magtaas naman. No? Hindi ta mapunggan ang mga basic commodities nga mag-adjust, because on top sang distribution, mga katropa, the cost of product, mayara kita sang ginagastuhan ng transportasyon dra. No? And every day, ginagamit na sa, gadulong na sa. There's a cost nga nakalakip sa naida, mga katropa. Hindi pwede sa negosyo nga i-absorb mo lang to ang expenses mo kay mabaligya ka sang barato. Hindi pwede. Purdoy ka na. Perdi ka na karun. No, hindi na nag-negosyo, doll out na karon, hindi ka man gobyerno, naghatag ka sa ayuda permi, di ba? Oh. So, amuning sitwasyon nga ginahalantaw natin subong, ginaparawagan, mga katropa, kaginalantaw, anong mga proseso, anong pwede nga mga programa sa atong gobyerno nga iplastar, ha? Para mabuligan ang atong nga mga most affected sectors. Kita, ako, apektado man, nga. Di subong, instead of buying something sa mga sari-sari stores to, makapungko ka to, makambal ka, kapida, o, dua katasa, paubog ta kapi ko na, no? Hindi na, no? Nga, di mas saved na kami. And if the culture, ang behaviors ng tao, mga katropa, mapugong sang gasto, ang circulation sa kwarta ganubo. That's where inflation nga nagataas, katropa. Ang purchasing power sa tao, nubo na siya. So ang iya tendency is maging conservative siya sa spending niya. Nga kung lang taon ta sa economic side, mga katropa, hindi sa nami, hindi sa favorable para sa mga negosyante ta. Look at sa pagka December, mga katropa, nami negosyo ta, nami kita, no, nami pangabuhi nga. Because may ara sang salig ang tao para maggasto mo. May 13th month pay, may bonus da. Amo na mga negosyante, tamang balsa, okay gidyan okay negosyo kung Disyembre. Pero kung mag-abot na Enero, ati mala naman. Hangla naman ta. Ha? Pigado naman aton nga pagpakabuhi, katropa. And that's how it works. No? Sa aton diri komunidad, mga katropa. Well, depende sa gobyerno, because the gobyerno ta, nagambalsa niya, we have 500 pesos worth na increase diri sa Metro Manila. And probably, if that would be ma-implement kag wala epekto sa mga negosyante, mga katropa, well, we will cascade na ito sa mga provincials, regions, no? Para magpasaka sa presyo sang sa ating mga suldo. Pero mga katropa, is it really the answer sang aton problema sa mong? Bisan magdugang ka pa, ang realidad, bisan magdugang ka pa 1,000 sa 1,000 kasulduhanan, sa 1,000 katao, kulang Japon. No? Kulang Japon. But anong ginahimo naton? We continue to collect taxes even sa aton nga mga basic goods, no? Aton kuryente, aton fuel, aton tubig, no? Tanan ni nabutangan sa taxes, mga katorpa, nga upod sa basic services nga dapat ihatag sa gobyerno sa tao. Either free or in a lesser cost, no? Tubig eh, ang aton nga konstitusyon gabal na eh. Water is beyond the commerce of men. Hindi pwede manegosyoan. But what have you? Dari sa aton pungso, dari sa aton syudad, mga katropa. Aton kuryente, aton tubi, pribado nag-auyat. Why? The government allows it. Why? Di may backing man mo. Ini mga operator, political supporter man isang mga kandidato. Di kung sino magdako, magdaog da, di siyempre may suporta. Pero ang pinaka-paldo, ginako may eleksyon. Ha? Kidako ng contribution. Oh, tiambal nga huwag yung kasuhan. Practice na di. Tago, pero public knowledge na natin. Nakabalo na tas na. Oh. Di ba? Oras na ito, mga katropa, 9:54 sa pagpagkagat at Teresa Musa. Wait a oras. Thank you so much. Salamat gina. Ma'am Len Talde, good morning. Salamat gina. To all the birthday celebrators, mga katropa, happy birthday naman o. Sa kay Ma'am Estrella Napalinga sa barangay Tuguraaw. Chato, Tuguraaw. Miagaw, Iloilo City. Happy birthday. Wish you all good health and more birthdays to come. May your day be filled with love, laughter, and all the joy your heart can hold. God bless you. Happy birthday. That's coming from Napalinga family, Caro, Sarabia, Bacharo, Panunciano families. Happy birthday to you. Again, kay Ma'am Estrella Napalinga, sang barangay Tuguraaw, Miagaw, Iloilo City. Happy, happy birthday. Wait a oras, mga katropa, sa pagpangalagad ta. Buwas naman sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Kitanay kita. Buwas naman sa kalan sa aton technical partner, katropang Jurel Upside. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton nga CEO President, Dr. Remy Litooy. Ako naman si katropang Win Salinas. Nagapaalam, tog to buwas. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali is

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakulis mga balita, blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakad,
4: wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kid, apat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Wednesday.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mga katropa,

0: sa nawungkong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko sa salok aging buhat mo. Patigun ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Ikaw ang clerk nga ginpatigayon ni attorney?
1: Ay, oo.
0: Beh, ano ba natapos sa imo? Nga daw naglangoy ka sa lamawan?
1: Kwan, kabugatabis ang dala ko nga maleta. Gani, nakatipalo ako kag natumba. Samtang nagalakat ako pakadto diri sa inyo.
2: Ha? Beh, hindi ka magsiling nga ginlakat mo lang halin sa arko pakadto diri. Beh, sobra duha ka kilometro ang kalayuon.
1: Anadman ko nga maglakat sang malayo, ma'am.
0: Kung na mo, hustuhan gid ang pag-abot mo. Kay masugod ka na sa obra mo sa Lunes. Lima ka adlaw ina, sugod subong.
1: Madamo gid nga salamat.
0: Kagugol eh.
1: Sir?
0: Isa sa mga inadlaw ngayon eh. Malakat kami sang asawa ko. Bakasyon kami sa iban nga pungsod. Mga isa kami kabulan siguro dito. Pero hindi ka magkabalaka. Napahibalo ko na ang registrar's office bahin sa imo. Kani wala kasang dapat niya kabalakan. Sige na, Anita. Upde na lang siya pakadto sa iya mangin kwarto dire. Para nga makapahuway siya antes magpanyapon.

isang kanon na lang ako dali sa kwarto. Kadaga-atubang ako sa dakong espeho. Ay! Malaw ay bala ako. Tindigid lang. Apo nga ginsinabos ang lalaki nga ito man. Tag-imagine, Pinky, ha? Ginsnab ka sa isa ka taga-uma. Pero, inalang ugaling. Guwapo siya. sinuayan ng lalaki nga ito man? Eh, bayda. Magsagad ko isang palibog sa iya man. Ang maay pa, masunod na ako sa banyo kag maligo ah. Kibasibala kung manawag naman si Mamanita para nga magpanyapon.

0: Magpungko ka diri, iha.
1: Salamat.
0: Hindi ka magkauya, iha. Magkaon ka. Kanamit sang aton sudan. Ako mismo ang nagluto sining adobo nga manok.
1: Ay, sigurado nga manamit. Kisa kahamot pa lang, dumabusog ka na.
0: At sige na, makaon na kita.

0: O ti ano? Manamit man bala ang luto ko?
1: Ay, perfect. Amo na siguro ining pinakamanamit nga adobo nga manok nga natilawan ko.
2: Bol, nakabati ka, Anita. Manamit ka kuno magluto.
0: Nakahibalo ka bala, iha? Nga ang tanan nga mga tao nga nalamian sang luto ko, nangin abyan ko? Gani sigurado nga magahangpanay kita, iha.
2: Gani sigurado? Hindi matapos ang duwa ka semana, mandamo ng mga soltero nga mga luyag diri sa atong bisita nga dalaga, Anita.
1: Ay, hindi ko man sila pag-entertainahon diri, ma'am, sir, kay makahuluya sa inyo.
0: Wala inasang kaso, iha. Mas makahuluya kung sa diin-diin ka lang nila pangaluyagan. O kung base, may nabilin ka ng anobyo dito sa syudad.
1: Aba, wala, ma'am, sir.
2: Ay, pasinsya ka na sa asawa ko, iha. Eh, balo ka. Do, maanugid siya nga makaangkon kami sang anak na babae, eh. Eh, nga ba lang, hindi mo nalang pagsuguon si Ivan nga magpangasawa na. Para nga makaangkon na kita sang umagad. Total, 28 na siya, hindi bala?
0: Kundi, ikaw istorya sa bata nga ina. Na wala na sing ginahimo, kundi ang magbungkal sang duta. Ay, kay ambot sa bata nga ina. Kung nga nga ginasubsob giniyang iaulo sa uma. Sa diin na kali siya? Hawa nito?
2: Oh. Ara ka naman. Nag-andar naman ang kaulianon mo. Hindi ba lang nga naglisensya sa imo nga madeliver sang humay sa siyudad?
0: Ay, oo gali, no? Ay, ang hindi kumahangpan sa lalaki nga ina. Nga ginapahilabdan pa niyang obra sang delivery boy naton.
2: Ano kayo, wala man siyang babae ngayong ginatagan sang panahon mo. Gani, ginahimo nga 30 ka oras ang isa kadlaw.
0: Abi mo, iha. Wala ako sang iba nga ginapangamuyo sa mahal nga Diyos. Kundi ang makakita sang akon, mga apo, antes ako mapatay.
1: Pero, hindi pa ginun ka mo tama katigulang, ma'am, sir.
2: Amo matuo din, day. Gusto siya, Anita. Himali mo, ha? Hindi matapos ang tuig nga ini. Malisensya na si Ivan nga magpangasawa.
0: Bawa. Kabay pa nga magmatuod ang ginhambal mo, Juanito.

kaina pa ako naghihigda diri sa kama. Abang wala akong ginadapuan sang katuyo. Kainit sang pamatsyag ko. Samtang kabog naman sang hangin na nagasulod diri sa kwarto ko. Apa nagatululo ang balhas, kuya ho? Ay, basi kun na mag-uhan lang ko ah. Wala akong maanad sa kwarto nga wala sang aircon eh. Kani, duwinigin ako sa makatulog sa maayo. Anay ka, anong oras na bala subong man? Arang rilo sa kilid sa niligdaan ko. Last dos ang kaagahon? Oh, hala! Kaagahon na? Nagabugtaw pa ako? Ang maayo pa. Maligo ko ah. Para mabugnawan ang lawas ko. Madala na lang kong hudaan sang ilislan pagwa ko dali sa kwa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape

0: Karami kong pamatsyag ko. Nagbugnaw ang pamatsyag ko. Nagbugnaw ang pamatsyag ng lawas ko. Samtang nagato pa ang tubig kasi sa shower. Ay! Oh, my! Hala! Inalubukas ang portahan. Lalaki! Ay, masinggit ako! Tama! Ay! Ito po nang iasang kamot niyang baba po. Ako sa dingding. Ay, hindi. Kinalukan niya ako sa bibig. Iyak ko. Uy, iyak ko. Antolia, lambuton ko. Pagitabon sa lawas ko. Uy, mayaya ko diri ha? Kung hindi, patuga ako sa gahod para makabugtaw ang mga tao diri sa balay.
1: Okay. Oh, sige. Hindi ba na ako malayang na tao eh?
0: Uy! Nagdistansya sa sakon. Nag-atag ng panulo ko sa kadulong. Ikaw?
1: Kagamay matuod sa kalibutan, no? Ano ginabuhat mo, Dre?
0: Siyempre, nagapaligo.
1: Sa alas dos ang kagahon?
0: Naginutan ko mo. Nga ba lang nagsulod ka, Dria?
1: Gubang shower ko dito sa kwarto ko. Gani, dali ako temporary nga nagapaligo.
0: Nga wala ka ginang panokto?
1: Wala ka man nakalak sa portahan eh. Gani, nagsulod na lang ako.
0: Nabati ano man sigurang hunis ang tubig?
1: Imali ko ya. Abi ko, kunalimtan lang ang bukas ang shower.
0: Ate, okay. Sala ko. O karon, pamangkuton ko ikaw liwat. Sino ka?
1: Ako si Ivan.
0: Santo Domingo? Ikaw si Ivan Santo Domingo?
1: At your service.
0: Siya ang bugtong anak sa mag-asawa. Kagsupong lang nasabat ang pamangkutanon sa pensar ko. Kung ano ka pamilya sa nawong ni Sir Juanito sa akon, ay, karon kapi galing niyang iya amay?
1: May buling bala ko sa nawong? Kung nga agratulok mo gid ako sa ngamusina?
0: Oo, wala ah. Misan siguro puno sang buling ang nawong mo. Wapo ka man gihapon. Wala. Mamo man to yung ginambal ko yaman.
1: Compliment balay na? O kung ka-plastikan? Kaya nakahibalo ka na kung sino ako? Hindi mo ako mahulik. Tugod ang imo mala ang hell nga nawong. Kaya ang imo matamis nga yuhong. Mahimo ka nga makatiplang sang katahong. Kakilala ko ang mga kasubong mo.
0: Anong mga kasubong ko?
1: Nagapatol sa kaibisan sino nga lalaki. Basta may kwarta. Tungod gusto nga mahawa sa kapigaduhon. May mumong mapangita sa dictionary ang tinaga nga gold digger.
0: Ma! Well, nagapamatuod lang ina nga hindi magigali ako kilala.
1: Wala ako sang intensyon nga pangilalahon ka.
0: Pwede ba na ina? Mag-aupod kita sa isa lang kabalay?
1: Sinong nagsiling?
0: Basikan wala ka maghibalo. Diri ako maestar.
1: Naugot ako sa mga ginikanan ko. Tungod sini. Pwede man sila nga magpa-estar diri sang tigulang. Nga kasubong mo pa nga.
0: Babayi? Woman hater kagali.
1: Wala ka sang labot.
0: Nga aman.
1: Tungod tanan nga mga babae. Mga manong tonto.
0: Oo nga ah. Naintuan ka na bala sang girlfriend mo?
1: Shut up!
0: On.
1: Kung tapos ka na, pwede ba lang magkuha ka na? Kaya magamit man ako sang banyo.

0: ng kapanawag.
1: Day! Ano kung tao ka na pala, Day?
0: Ay, manang! Dali lang! Mabangon ako. Kabuksan ang portahan.
2: Mayong aga, Day.
0: Ay, mayong aga man, manang. Ano, Tani?
2: Ginapatawag ka na ni Inday Anita kag ni Toto Juanito. Kay handa na ang pagkaon. Makaon ako, no. Mamahaw na, Day.
0: Ah? Ay, nga man. Anong oras na?
2: Alas 7, pasado na sang aga.
0: Oh, hala. Ay, sige, manang. Masunod na ako. Mayimos na ako sa makadali.

0: lang? Nangako lang isang makaon? Sa din ang mag-asawa?
1: Ay, naglakat na sila, Day.
0: Ay, reliyoso galit sila, Manang.
1: Ay, oo bala, Day. Sa sulod sang 30 anyos nga pagpangalagad ko dire, amo na ina ang naanda nila nga buluhaton. Kagkahibalo ka bala? Nga adlaw-adlaw sila nagasimba?
0: Ano?
1: Oo, Day. Daw ila na inapanata kun sa Tagalog pa.
0: Panata?
1: Oo, Day.
0: Ay, nga may pulo panata pa sila yahaw.
1: Gusto gid nila nga makaangkon sang anak nga babae. Kay makatatlo na kabisis nga nahulugan si Inday Anita.
0: Wala, nga aman.
1: Kay us-us kuno katamang iya matres. Gani sang ginbusong niya si Tuto Ivan. Pwerte gid ang pangamuyo nila nga mag-asawa nga indi lang ini mahulog. Kag siguro tungod sang ila himpit nga pagpangamuyo, nagwa si Ivan nga mapagros.
0: Umi, hinali lang nagkubakubang tuguan ko sa ginsambit niya ang ngalan ni Ivan. Dumailaga nga nagdurudalagan sa madumduman kong natabo sa amon sa banyo.
1: Bay, Day, okay ka lang?
0: Ah, ay, nga manang.
1: Eh, nagapang lang lapsi ka, oh. Eh, nga aman, Day. May ginabatsyag ka ba na sa lawas mo? Ha, Day Pinky?

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: mag-inom ko sang Sister Paige. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika. Samphon Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katrupa, exciting!
1: Samphon Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Samphon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphon Plus Gold.
1: Samphon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samphon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Samphon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Samphon Vitamin C.
1: Samphon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Samphon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samphon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Samphon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Samphon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Samphon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
9: Sa

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka makasangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: Mga katropa,

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: XFM Time, alas 10:40 na mga katropa may agasyidad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling kaman subong abayin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan ng sentro. XFM News. Adlaw kita subong mga katropa sang Webes, Hulyo 30, tuig 2026. Kag subong agangin nyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Mga katropa, kita diri mag-inup na humali na alas 10:30. Sang aga, tuto balas 12 sang udto. Sa mga katropa na tondra nga nagatutok na, nagaupo na diri sa aton. Pamayawon, tas lablanay, sang maayong aga.
1: Eh, di na kamo?
0: What? Di na kamo mga katropa, kay sentro na. Sa mga nagamonitor dira sa aton sa radyo, mga katropa sa XFM Bacolod, yara kita sa FM band. Kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. May ara man kita mga katropa sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1.

ng mga Android phones aton nga official streaming app. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre kag ma-access darang 53 ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao, mga katropa. Kag mayra kita sa ginatawag nga text line sa XFM Bacolod hotline number naton. Amo ning 0915-628-7926, mga katropa. Amo lang na sa kahapos. Kagkadali, mga katropa. No? So, ano pa lang mga kaundan sa aton nga mga talakayan? Nga aton tutukan kag diskusyonan. Sige nga adlaw mga katropa sang Webes, diri lang sa ato nga palatuntunan ng sentro. XFM News Sentro. Di kahapon, impeachment trial to. Ti buas, Biyernes, wala. Subong adlaw, wala. Lunes ang balik sang session or trial mga katropa. Though, Lunes hasta Miyerkules, ina. Umpisa na last 10 ang aga. Pero ano yung mga katropa, may mga pila ka mga senador o kung mga senator judges ang nagahingyo sang liwat nga pagbag-o sang oras sang impeachment trial naman. Kay tinadumduman nyo to nagliga, do hapon to nagumpisa, alas 2 sang hapon. Pero ano yung mga katropa, oh, luyag sang iban nga mga senador nga baguho ng oras ang impeachment trial bangod sa mabugat nga traffic. So no kay Senator Juan Miguel Subiri, luyag sang kalabanan nga mga senador o kon mga senador, mga katropa or senator judges ang magsugod ang hearing alas 10:30 sang aga kag matapos alas 3:30 sang hapon. Agod ang sesyon sa Senado makasugod alas 4 sang hapon. Isa sa mga nabudlayan nga magabot sang timprano bangod sang traffic, amo si Senator Alan Peter Cayetano nga halin pa sa bikutan. Ginpanugyan ni Senator Lito Lapid nga tapuson ang trial last 2:30 sang hapon. Agod ang sesyon makasugod sa takna nga alas 3:30 sang hapon. Samtang luyag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson nga ipabili ng subong schedule alas 10 sang aga kag istoryahan na lang ang pagbag-o sa caucus. Tingin payag din ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, magapatay ng impeachment trial sa Lunes, Agosto 3, alas 10 ang aga, apang mahimo ini nga baguhon depende sa kasugtanan sang mga senador. Na. Tisubong mga katropa, amuning ilagi na tunaan kay may kabudlayan si ban nga mga senador, diba si from 10, instead of 10, imo na lang 10:30. So ting mga katropa, amo ni nga to naman din nga bantayan ang posible nga diba si may mitinga na may diskusyon na naman ini sila sa schedule sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. So ti mga katropa karon may kang tanan man sa diskusyon yesterday. Angot diri mala mga katropa sa mga cheque to nga ginapain cash mga katropa. Ang manager sang land bank to gina-question man to, no? So ti mga katropa about isa 125 million pesos nga cheque nga ginpain cash sa land bank mga katropa. So kuan ta ni karong komento ang Freedom from Debt Coalition. Tingnan nato mga katropa si Ma'am Priscilla Guco. Anong mahambalya sini mga katropa angot sa amoning nga bagay sa nasambit ni mga katropa nga ti ginaligar ika una ng articles of impeachment, no? Batok sa kay Vice President Sara Duterte amoning ginaligar ang Grafland Corrupt mga katropa. So ano pa ginikaroon ang mga gina-expect, ginalantaw, ginalauman isang iban nga mga grupo angot sa sininga bagay man sa karoon mga katropa. No? Kagti ang ininga bagay, no? Sugpunan tama ni karoon sa pila ka mga diskusyon sa nasyonal kaya nga na ang paksilika nga ni Bla, paksilika nga ni. Doon mo ni subong mga katropa ang isa sa mga ginakwestiyon sa mga environmentalist sa Iloso, kalabanan sa mga Pilipino. Anong pulos sa paksilika diri sa aton? No? Mga katropa, discuss na later on kag tisugpunan ta man ang ato pagid nga mga topics ti banguto ko no ka sang Lunes mga katropa to paginulan dribles Bacolod. Okay, nagbinaha to
dating inabasol to mga tropa ang way ko nung pagbukas ng Diversion Channel.

0: O karong balat, itunan ta na, talakayin ta na dugi-dugay, nga amo ni Diversion Channel, no? Nga hindi mabukas dali-daling Diversion Channel, kaya yung sugid yun, dami sensor da. Why ta nakabalo kung ano na lang function sina, paano na siya mag-operate dira, paano na siya magbukas, kahit yung silingda nila, automatic man na. May automatic na manual bala. Tinga automatic na ang way na nagbukas da. Amo nang dapat ipaintindi sa aton kung ano na da. Kahit isiling nila, may sensor mo. Ano nang sensor nga na? Ting sensor na, base bala, malabot bala ang water level nga do ka taas na bala makatropa. Kung malabot yan na ang sensor, amun na nasang tiyon nga mabukas na siya. Based on my, ano lang ha, ako lang na iyang common sense ha. Ako lang na iyang common sense. Kahit tingsiling nyo, sensor da. Tapos, sa tiyon sa pagbinaha, why man na nagbukas da? Ginbasol nyo pang diversion channel nga na? Oh, teno na sa galimbot silingon nyo. Hindi sala sa mga tao na gilistar to sa may ano na nga sapa-sapa na nga gipang evacuate, gipang pang-demolish nyo. They so good yun, ligad. Amunan das lang may sala da. Kay bangod nga ang bulwangan sa suba, barado, kay may mga balay. Ay nako, dodre ko naka, doon mo gini ang balko mo. Lang taon tabi, konkakson na mga tao dito sa barangay 10. Oh. Nga agatindog tong balay nila sa mutong creek. Mga katropa, amunang ginatudlo nyo nga bangod sa ila, ang bakulod ginaba. Tiway naman da sila? Hawa naman da subong? Tinga baha gyapon? No? Te? Tapos basulo nyo naman ang diversion channel? Abi bakbak kayo ng diversion channel da para mahambal yung bangod sa diversion channel, nagbaha? Bakbakan nyo da? Oh? Eh, tingin na basol nyo to ligad ang mga tao sa barangay 10, da? Kay bangod sila, nagkipot ang creek, da? Nagtilindog na ila balay, da? Kay bangod ko na sa ila, gabing bakas bakulod? Tisubong ang inyong pasibangda naman, diversion channel, da? Tapos ang diversion channel ko, no, way nagabukas, ay na, no, tinunto na yan. No? Tis inyo, be? Bisan sino maguro nga tao, da? Bisan grade 1, section 100, guro, makainchinde na mo? Ado, pag-inchinde ko na abla makatropa, do may do ano na, do Swiss canal, no? Do Swiss canal bala. Kay di ba do may ano sila do may gateway na da sila. Nga every time magsulod ang mga barko nga maglapos dito sa Europe, mga katropa, maagi sa Swiss canal, which is the shortcut na siya. Gamay na sa man-made nga kanal na dra da maging mga tagutagko mga barko nga ti para dasig ang ilang biyahe. Tapos mabukas na. Pero galing ya at may operator na daya mo, no? May operator na ya. Iti do may mga pantalan, may mga port naman na dagali da. Tibantayan na nila da, tubukol na da, mabukas na nga lagyan. O kung halin sa dalom na, masaka na dang gate da. Tapos kung buksan manaog naman ang gate, doka hydraulic type, di ba? No? Doka muna bala. Pero diriya sa atons bakulod ya, doka muna sa plastada. Kay ti, why Manila, do hindi mas labi transparent din sa aton for their explanation sa sininga diversion channel. No? Tapos ko nang balan, kamo nga baha sa Bacolod, do mga bingit kamo. Oh, balat sibuyas ang lakat nyo. Diba? Suyaan kamo, baha na mas Bacolod, do? Oh. Tapos na yun yung da pa ngakig, da? Tapos basulo nyo itong diversion channel, da? Kay why nagbukas, ba na ano? Di man taguro, siling di mga lipong, ah. Alas 10:51 na, karoon bala? Mangita-ngita, tada. Mangkot-ko, tada, karoon sa diversion channel, nga na. Ha? Alas 10:51, mga katropa, ipakilala ko, Blanay, sa inyong mga produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sang Yes to Health, amunay yung ginapangunahan sang Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, ginalakipan ni isang Santon Gold Herbal Capsule. Himo ini sa mangustay na marguso, malunggay, ahos, kag, spirulina. Makabuligin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man o kon malignant. Mataas ang imong sugar level, imong blood pressure. Mga katropa, buligan kamo ning mapaganhagan sang Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, may harapagid kita sang kung ano pagidabi nga mga balatian nga do nagahatagid sa inyo sang kabudlayan do kahasol bala mga katropa, no? So ti ma para hindi na kamo mabudlayan, di kamo bi mapiktuhan sinabi, ilabi na gid ka ubra ka, tapos do may ginabatsyag ka, di do apektado ginang performance mo. Dari mga katropa, tumar lambla everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective mga katropa. Pagod mo yun itanang sa organic ingredients. And also, meron kita mga katropa sang Santon Vitamin C. No? Ang Santon Vitamin C naman, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamang karanungid sa Vitamin C. Mga katropa. Kag mangin protektado kita bangod sang pagpa-boost sa aton nga immune system paagi sa pagtumar everyday sang Santon Vitamin C. Subong panahon dahan ulan init, di mo mapakta ng shampoo, no? Karang bala dugay-dugay magapon, mabundak naman ang ulan. Dito ginainto man ta sang shampoo, no? Hindi lang sang politikos na mga ang shampoo ginainto man ta. Pero rin mga katropa, hindi ako niya pagintoon, no? Basta tumar lang tabla everyday sang Santon Vitamin C. Bisan hindi mo mapaktan yung lakad sang panahon, importante protektado ka. Kag may ara kita mga katropa sang premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Makapahealthy sa aton nga mga cells, makapabakod sa aton nga mga katul-anan kag mga katropa, makapalikaw sa aton sa mga infections nga kosang bacteria kag viruses. Mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center ngan hamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee, nyo manini nga mabakal. Centro. Alas 10:54 na, check ako na available ang PDMPD, sininga tiyon, mamati kita sa ila. Kaidulong to sa mga katropa naton, ano ang ato naman nga bantayan sa sining mga sinimana kay do may duha ka low pressure area nagatabidanay naman, no? No, do nagasinundanay lang sila. Way patato katapo, nagligad to, do way patato katapos to sang paginulan, pagbinaha, tapos may gaapas naman nga low pressure area. Di subong mga katropa, duha na sila, no? Low pressure areas na. So temo ni subong ato diri nga balantayan kay either diri sila nga duha, posible nga mangin bagyo naman. No, kagamo naman ning aton nga balantayan. Sentro. Ah. Nagligad to si Josie to. Ah. May lang subong panahon ta kay do okay na, pero mga katropa, localized thunderstorm because sa babagat. Way man ta sang bagyo ligad, pero grabing ulan sa pagkadamol, perte ka gagarho man kalangitan bangon sa galom, mga katropa, no? Ano na siya? Habagat na, bangod sa habagat. Oh. Ating habagat, mga tropa mo nang gadala sang pugada mo. Oh. Bundakon ang bundakon sang ulan, makibot. Oh, galinagapak ang ato, gabi ng bundak sang ulan, mga tropa. Kay bangod sang pugada nga which is the influensya sang habagat, no. Sentro. Dekado na sa mga mananagat dira, no? Mga gagmay ng mga sakayang pandagat. Ah. Pakulbon ka na isang hangin, pugada. Kadelikado. Check lang PDMPD, mga katropa. I-update na ang sitwasyon sa karon sang low pressure area. Nga ito naman din nga balantayan, sining nga mga inadlaw. No? Check na niya ang PDMPD kung they are available today for the weather update, mga katropa. Para mabalaan ta ni. Kung ano naman ang aton nga plastada, sining nga mga sinimana, sining nga mga inadlaw. Kaya ba si... all over the weekend, maulan-ulan naman. Mga katropa, respiya ka ninyo from PDMPD, makubo natin Sir Melvin Fiero. XFM weather update. Sir Melvin, good morning. Kaupo mo subong sir si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir.
1: Yes, Katropang Andrew. Mayong nga kasi mo sa Trantag Lamati update natin sa pinakuling lakas natin ng panahon. Julio 30, Tapitus Mill, 29, Suwebes, nga now. Sa mga stress ka na yung kagahon, ang low pressure area o kung ang PA nga ginababa na base sa available data ara sa kalayon o kung ara sa coastal waters sa Lasugbo, Batangas sa coordinates nga 14.1 degrees north, 120.4 degrees east. pagbase sa forecast sa pag-asa magamay pa man ang tsansa nga maka-develop nga isa ka tropical cyclone Lokon Bagyo. Easterlies uko na mainit nga huyop sang hangin gikan sa nasilangan ng nag-apekto man sa Northern Luzon. Ang low pressure area magadala sa magalumon niya kalangitan kay may mga lapta-lapta mapakulan sa bumang pagpangilat ng papanagoob na mag-apekto man niya sa Metro Manila, Ilocos Region, Poldiliran, Satib Region, Central Luzon, Kakalabarson. Samtang Easterlies naman ang apekto naman niya sa Cagayan Valley. Localized thunderstorms ang apekto naman sa kilaman niya kabahay niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan niya panahon magluwas lamang sa malaki nga mangin magulugalumon atong kalangitan kag may mga isolated kita ang mapangulan kapag pangilat ka papanagoob labi na sa kapunanon kong kagabi yun nadulot man niya sa localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan niya uyop sang hangin bihikan sa nabagat na nakatundan ang nagayang probinsya sa kabutusan niya bahay niya sa atong niya probinsya ang kadagatan sa atong niya probinsya may kasarangan tubtub mabulubalod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:36 kayo nakamagatunod alas 6:12 karon naman niya sa hapon. Atong temperatura sugod kita 24 maglapot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa lahat.
0: Sir Melvin, anong aton expectation for this week, sir? Sa sunod-sunod nga low pressure areas.
1: Makabig naton nga maka-experience kita sa fair weather. O kung mayo nga chimpo magluwas lamang sa mga isolated ilang mapaulan mostly sa hapon nga dala sa nga natawag nato mga localized thunderstorms.
0: Okay. Sir, influence gyapon isang habagat sir no?
1: Yes, may mga habagat sa gyapon nga pag-influence sa habagat kung makabig naton nag-weak ang aton habagat nga muna nag-epekto na lang niya sa Luzon area.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you good.
1: Salamat kag may nga kasalwat.
0: Yes, sir. Mga katropata na batian, Sir Melvin Fierro sa nga PDMPD para sa pagdulon sa aton sa pinakaulihing update sa lakat sa nga panahon, mga katropa. No? So, do wala man sila nag-ano sa aton, nag-update kung ano gin mga katropa ang kaimtangan sa sining mga low pressure areas. No? Pero ti Ulo Aligmat, bulubantay lang kita. Kay bisan wala sang bagyo, mas posible mga katropa magtupa ang madamol nga ulan. Tinagligad to, na-remember nyo to, nagligad man nga tuig, nga grabing ulan, abis ang kalabanan sa aton, may bagyo, wala mga katropa, localized thunderstorms na, mga weather disturbances. So, muna gali ang resulta sa pagbinaha, nga grabe ang pagtaas ng tubig, kahit ting ulan do, asod-asod, black adlaw, mga katropa, ting equivalent sa pagtupa sa ulan to, do isa nakabulan nga paginulan pero mga tropa ginbukbo sa sulod lang sang isa ka adlaw, duwa ka adlaw, tatlo ka adlaw. Amo na mga tropa nga nagresulta sa perte kataas sang water level nga nagresulta sa pag-awas sini padulong sa mga pumuluyo. So temo ni nga to nga balantayan naman ang pagulan ulan sini. Pero ti importante mga tropa, preparado lang kita o kag magalong gid. Alas 11 in punto na. Mga katropa, antes ko blan ay magpadulong kay Ma'am Priscilla Guco. Agot tala kayo, taning mga katropa, ang trial yesterday batok sa kay Vice President Sara Duterte about sa 125 million pesos nga cheque. Ngayon pa in cash dito mga katropa sa land bank. Oh. So, teoryo, ginpayag din mga katropa regarding din bala sa ano no? Sa sining gintalakay considering diri makatropa si ang house prosecutor nga si Joel Chua kuno ginatagan sang 11 over 10 nga rating sang lead prosecutor Paolo Gabi ba ari og indayon ni house lead prosecutor Jervel Luis strong performance ni congressman Joel Chua sa ginapatigayo ning direct examination sa mga witnesses sa impeachment proceedings. So, ginatagan ni Luis Strong a score sang 11 out of 10. Kasulubra ba? Si Chua, kasunod sa iyong pag-usisa kay Anay Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino kag Anay Land Bank DepEd Branch Manager Ninita Campuzano kahapon. No? Kahit sila ni mga witnesses ngayon pamangkot to. Oh. So, isa ka na pulo ang adlaw sang impeachment trial. Ti suno kay Luis Strong matag mahipid kag systematic ang pagpresentar ni Chua sa mga importante nga detalye halin sa testimonya sa duha ka testigo nga suno man sa iya nga nakabuli kagud mapresentar sang husto ang mga ebidensya nga ginpresentar sang prosecution sa tion sang hearing. O, ting mga katropa, ari, bantayan tani bala. Kay ti kahapon gabi to ang mga ano mo, gabi to mga palamangkutanon, no? Ti gin pamangko to gani ni Senate Presiding Judge Francis Chis Escudero. Kung ano tong kinalain sang suspicious and unusual. Ah. Te kon sa atong pa suspicious, makita mo bala nang ano, makita mo bala nga do may something wrong. Ting unusual, hindi man na perme. Ting mga katropa, kay nagpahayag to si Violeta Constantino nga do unusual. Pero hindi suspicious ang pag-in-cash sa cheque.
2: Ah.
0: Unusual. Tingin payag man itong mga tropa sa branch manager ni Constantino nga may limit na 20 million pesos a day for encashment. Centro. Na 20 million pesos lang ang limit. Tingin 125 million is more than for how many folds na kung ikuparar sa daily nga limit sang kwarta nga ginapagwa sang sinaka branch. So ito yung mga katropa, muto gina-question, tingin pangita na to din tong original copy, but shredded. Ito siyempre yung mga katropa for the, ano gin man na eh, no? For the security purposes, para hindi na magamit liwar. Ti, ginanglang gin man na ishred. No, kaya may mga shredder na da sila, muta na yung mga dokumento, nga doka confidential, ishred na. Oo. Sige lang, testingan ta lang sa. Pero ito yung mga katropa, try ko si Attorney Hinlo, kung available si Attorney JV Hinlo, testingan ta siya. Kay para ma-discuss, mapatpat niya manisang gusto. Ang nga talakayan, mga katropa, for our listeners. No? Para ma-recap naton ang ininga gin-talakay kahapon, ang out ni sa 125 million pesos, nga muna mga katropa, gina-question, sang DepEd Secretary pa, si Vice President Sara Duterte. Tigaling mga katropa, ang cheque na pangalan sa Office of the Vice President, hindi sa DepEd. Tapos may payee to, kung sino to nga tarpulano to, why nabalaan ko na itong designation niya sa OVP, nga siya to nanggang payee to. Siya to nag-ipain cash. Teri sa karong mga tropa, basi makaligwa, karon dugay-dugay si Attorney JV Hinlo, kuwanta lang ni sa mga tropa sa ngayon nga komento, pahayag angot kahapon sa trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado, mga katropa, no? Isa ni sa gintalakay sa Articles of Impeachment, this is the Article 1, mga katropa, no? Okay, mga katropa, sa piyakang linya, makaupo natin si Attorney JV Hinlo. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, Attorney.
3: Magandang umaga po, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
3: Magandang umaga sa buong Pilipinas.
0: Attorney, sorry gid sa abrupt nga pagtawag sa imo. But this is a very important discussion, Attorney. Sining adlaw ang kahapon nga natabo, no, sa trial ni Vice President Sara Duterte, which is doing discuss to ang 125 million pesos. Attorney, so ano tong mga key points to nga do na kita ta? Nga which is the trial is do may mga natalupang dan man tong iban sa aton, Attorney.
3: Well, dalawang testigo yung prinisinta ng prosecution kahapon, dalawang former manager ng land bank. One to discuss yung confidential fund o yung pera na for the vice president, and the other one na yung pera na dinisburse coming from the Department of Education. So two separate bank managers.
0: Okay, pero Attorney, ano to, how do you describe the situation kahapon man? The way they present it's the defense and the prosecution man, Attorney.
3: Kung titignan mo, after the presentation of the prosecution or during the presentation of the prosecution,
0: yes sir,
3: yung defense counsel hindi naman kumontra. they stated na kung they will just stipulate the facts na totoong may na-issue na cheque at totoong natanggap ng mga payee. So it was no longer challenged by the defense.
0: Okay. So ano na siyang boot silingon si attorney? Nga why gidugo why man gin ang sa defense?
3: Ang ibig sabihin niyan ay yung prinisinta ng prosecution ay tinatanggap ng depensa na talagang may pera na natanggap yung payee. At yung perang yon galing sa pondo ng OVP at yung pangalawa naman galing sa pondo ng Department of Education.
0: Okay.
3: Winidraw nila, winidraw ng dalawang opisina in favor of the payee na nakalagay sa cheque.
0: Mm-hmm.
3: So basically, yan yung nangyari kahapon. The defense did not challenge it kasi it really happened. No, yeah. No need to tell a lie na hindi yan nangyari o papahirapan pang prosecution.
0: Mm-mm, gani man. But attorney, ang do ano man do conforme man to blind.
3: Ano ang resulta? Ano okay. Ang resulta sa natabo kahapon?
0: Yes.
3: Ing amin man o sinabi rin ng bank managers, yung dalawa ha,
0: mm-mm.
3: Yung sa una tinanong siya ni Senator Cayetano.
0: Yes, sir.
3: Although it is Juan parang there's a word there, parang hindi siya pangkaraniwan, no? Mm. Pero, sinagot naman ng unusual, no? The word is unusual.
0: Yeah, unusual, yes.
3: Sinagot naman ng bank manager na it was not illegal.
0: Mm.
3: It was also followed up sa second witness ni Senator Robin Padilla na basically although may sariling opinion na sinabi yung bank manager,
0: mm-hmm.
3: Pero aminado rin yung bank manager that the transaction is not illegal.
0: Yes. Ba, amo to attorney, no? Ang term nga suspicious, not suspicious, but unusual?
3: There's a difference kasi sa banko, may tinatawag suspicious transaction.
0: Like?
3: Na kung sa tingin ng taga-banko, kailangan i-report nila, for example, yung source of funds is to their mind, hindi katiwa-tiwala, or baka ito ay galing sa droga o galing ito sa krimen, magre-report sila sa AMLC.
0: Okay.
3: But if in this particular case, nag-vary lang yung amount na it is the usual transaction, let's say, maliit na amount, at in this particular transaction, biglang lumaki, it is unusual, but it is not suspicious because it comes from a government agency, at inaako naman ng government agency na nag-disperse sila ng ganun kalaking pera.
0: Mm-hmm.
3: So, although it is unusual, to the mind of the bank employees and the manager, it's not suspicious.
0: Okay. So, attorney, discussion to with the two branch managers to, nag-specific regarding to sa mga transactions, bala, attorney?
3: They are governed still, maski hindi mo sila witness, there are laws like yung AMLA law,
0: the AMLA law
3: na nagsasabi na they cannot admit or deny or say the data regarding the transactions that they report sa AMLC.
0: Yes, sir.
3: So yung dapat yung proseso, yung impeachment court will have to subpoena or the prosecution will have to present the AMLC people,
0: okay,
3: not the bank employees or manager.
0: Mm-mm.
3: So the data na gusto nilang kunin, pwede pa naman nila yan makuha sa AMLC as a separate witness, but not the bank employees or managers.
0: So you mean, attorney, kung gusto magkuha sang dugang nga detalye sang prosecution, sila sa pina dito sa AMLC muna?
3: Because namangkot, I think it was Senator Bam.
0: Yes, yes.
3: Namangkot whether or not yung ni-report sa AMLC yung specific transaction na yan. So, sabi ng ng bank manager na tinanong
0: ni Constantino,
3: Senator Pam, na hindi siya maka-divorce kasi covered sila
0: sa AMLA.
3: AMLA law.
0: Oh, yes.
3: Prohibited.
0: Oh, that's it, no. But attorney, so the point there is,
3: but you must remember when a general question was posed to her, any amount above 500,000, they are bound to report. So although hindi niya ma-confirm na yes or no, the presumption is they report niya.
0: Ah, I see. Pero attorney, may question there is, limit sang encashment to every a day sa branch. So do hindi ito sa do gina question
3: kay wala man limit ang ina because during the time wala man limit. Ang gina require lang is that kung may transaction worth 500,000 above, you have to include it in your report. So or even if it's lower than 500,000, if you believe na suspicious yung transaction, you are still duty bound to report. So dalawa yung pwedeng pagpunan, pag above 500,000 or 500,000 and above. And even if it's lower than 500,000, if you believe it's suspicious, you are required to report. So in this particular instance, if you know banking, considering the amount is more than 500,000, definitely report yan.
0: Okay, sige no. Pero attorney, by next week, Monday naman ma-resume ang trial. So, still sa Article 1 siya, attorney, di ba no?
3: I think, pardon?
0: Ano ni siyang article? Gani ang, ano siya doon naman ni sa Graph and Corrupt, no?
3: Regarding
0: sa confidential fund. Ah, sa confidential fund, no? Okay. So, attorney, possible next week Monday, amunig yapon?
3: I think ang i-present ang mga taga-COA.
0: Ah, okay. COA naman ang mangin-witness?
3: I think so, if I recall it correctly.
0: So, sa COA naman sila makuha-witness?
3: Pero araw man putog yapon sa...
0: Ah, yes, attorney. Oo.
3: Oh,
0: yes. Gani man, mangaila kami gapon update man sa imo. Pero attorney, iti, ano ni ang paglantaw magigit kahapon? How do you assess yesterday?
3: Wala man, it's a normal banking transaction.
0: Okay.
3: Ang isa ka government office, nagbuha siyang iya kwarta.
0: Oo. Amo lang gina.
3: So, getting ready sa bangko, ang bangko mismo, ang duwa ka bank manager nagsiling na hindi siya illegal. It was a legal transaction. So, ang parte siya na kita mong depensa, gani wala yung challenge.
0: Because gani man.
3: It really happened.
0: Yes, yes. Though, okay lamang ito gapon ng discussion. No? Sige. So, attorney, with this, thank you very much for your time. Salamat, Gid, attorney. Salamat.
3: Salamat, katropang Andrew.
0: Yes, attorney.
3: Ang inmo, Abian, attorney JV Inlo. Gapalanga sa inyo tanan.
0: Salamat, Gid, attorney. God bless you, attorney.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Attorney JV Hinlo. O ang Deputy Secretary General sa PDP Laban Visayas Chapter. Mga katropa, no? So si Attorney Hinlo always toto. Iti may bangko to siya dito sa Senado. Agad nga magtambong sa trial ni Vice President Sara Duterte. Mga katropa, no? So, wala tonta naman dito sa simana kung ano ang mangin resulta sini. Okay, iti, base idea, to payag, possibly from Commission on Audit naman, ang paggagamiton for being witnesses sa ongoing ninga trial, mga katropa. Lawik pa na, no? Kahit ito may mga information kita nga nabaten to October, but I don't know kung ano na nang madason, only time will tell, no? Alas 11:17 na mga katropa, pero ari bala may video kita nga nakita nga doon nag-trending naman ini. So, mga katropa, parental guidance kay doon may mga explicit content dire. or no may mga pagpamuyayaw. Ano mga katropa, ang ining video nag-viral ni sa social media matapos kung sila nakitaan kagbabatian ng ginaligar isang estudyante or ginaligar mga estudyante sang Kalinan National High School sa Davao City ang nagapakamalaot kag nagainsulto kay PBBM matapos pasakay na ini sa chopper kay nagabisita ini ang presidente sa People's Ville sa Riverside Kalinan District agod inspection noon ang National Housing for Filipinos kon 4PH nga programa kagani mga katropa ariyo may mga nabatian diri nga video sa video nga kuasang ginaligar mga estudyante nga may mga termino nga yawa mabuto unta na o kon may butsilingon nga ginapangay nila nga maglupok ang ginasakyan sang presidente kung sa aton mga Ilunggo. Ari pa matiyan ato mga katropa ang video nga nag-trend sa social media angot sa pagbuyayaw sa mga estudyante kay PBBM. Mga katropa, no? So, do damo tingog. Do naga kinagual. Ayahan ang reaksyon sini sang ato naman ni nga administrasyon. Ngayon sini nga dito may mga kabataan nga munang ginaligar, ginbuyan ng mga sugilanon batok sa presidente. Kay ti mga katropa, we know Davao City is ti siyempre baluarte sa mga Dutertes. And ini nga mga kabataan nakainsinde no nga ti sila mismo yang amo nya lugar ano ginis mga Dutertes no kabalo na makita na mga tropa ang tip ang political turmoil diri sa ato nya subong nga between the Dutertes and the Marcoses amo na ni subong mga tropa ang sitwasyon eh no agsika na ya sang bagay mas si grab na mo diba amo na kainit mo no so ti under investigation eh no. So even though todo lang mga tropa nga ti grabing kaakig mo sa presidente na init kabi sa iya. So posible ka ginagyapo nga mga magapangatubang sang nagakaigo man binga reklamo kung ikaw mismo ang maghambal sang ti for example buyayawon mo da sa. Okay kun ano pagitabi nga mga tropa for example gina threaten mo life ya. So posible nga ikaw mismo makasuhan sa sinang aba sa sinang mga binuhatan. No? May tubangon ka gini nga ano nga risgo sa sinang mga bagay. Di mas may nalang gini mga katropa, no? Nga kita, kung talos na lang kita, ga problema, hindi bangod ko no sa hindi maayo man nga pagdumala sa sining administrasyon, di mga katropa, siling sang iban, hugton tang pahata, Sentro. Hasta sa mautod ko no. O, tighten your belt. Na. Ano na dayon da? Pugta na yung paha. O, testa magamay hawak ta. Kagni, hasta mautol. Kaya mo ng sitwasyon sa aton nga pungsod mo. Damo na sang pigado. Batsyag na kami sang gutom. O, kung pwede lang na makaon ang pwede, tadi nga mapulot, kauno na kuno nila mo. Sige, alas 11:21 na mga katropa, mag-a-pause kita for a while. Supunan tani karon ng ibang pagiging mga topics and discussions. Pagbalik sa sentro, please stand by.
2: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig
6: na testimonya
5: tungkol sa Supple Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga
6: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Naabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba?

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sang aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanses ang sistema sa aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
8: Centro. XFM News. Centro.
9: XFM time, alas 11:32 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala, tuntunan ang Sentro. Sentro. Kaya mga katropa, palayin niyo rin nga kaupo si katropang Franz Andro Burgos. Agod nga supunan ta, subong ni nga adlaw. No? Subong ni nga, gang ato, pagin nga mga importante nga mga topics, kag diskusyon silingat yun. Kahit idilumpat kita din mga katropa sa syudad sang Bacolod. No?
8: Sentro.
9: Kahit kahapon, sa pila ka mga interview sa media, sa aton diri sa syudad sa Bacolod, nga ting gabing baha ko no. Eh, siling nila, why nagbukas dra ang portahan sa Diversion Channel. No? Pero may picture ko da, no? Palayo ko da, blas ang picture. mga katropa. Ha? Ano? Amo na yung picture sa Diversion Channel. Mga katropa, nga do may bukas-bukas da. No? Naranan kay sirado kuno. Away nagbukas na yun. Natingala ko to mga katropa kay nga ah. Kahapon ang nagligad gali sang Lunes to, grabing ulan no, Lunes to no. May mga lugar nga wala ginabaha sadto. Sang mamutong ang kadabol sa ulan sa tinalikdan nga adlaw, ginbaha na. Uy, hala. Mga katropa. No? Ti... Throwback kita. Kay Thursday subo. Throwback. Thursday. Ari mga katropa, last January 30, ari o, last January 30, siniman nga tuig, mga katropa, ang Department of Public Works and Highways, DPWH, gin-confirm nga ang Diversion Channel Project gin-design to reduce flooding sa syudad sa Bacolod. Ilabinagid sa reclamation area. No? Kag maging operational na ini sa unang asimana sa Pebrero. Ginpayag din makatropa ni DP or sunod din si DPWH Undersecretary Charles Kalima ang nagatag sang assurance nga during the alignment meeting kopod sa kay Mayor Greg Sataya kag Bacolod City sa Bacolod City Government Center last January 30. So mga tropa, si Kalima gin direct ang project, siyang nag-direct sa project contractor sang Almana Construction and Development Corporation o kon ACDC, hindi banda ha, to ensure that no further delays would hamper the project's completion. Nga mag-upod sa meeting together with the DPWH Negros Island Region sa mga opisyal diri mga katropa, no? Dala pa na DCO City Engineer's Office Officer Lubin Sibalios kag ang representative sa nga kontraktor. Launched in 2023, the Diversion Channel mga katropa nag-allocate or nagtala na inisang budget nga 152 million pesos. Oh. Gin-report din ni Kalima, ni Undersecretary, ang DPWH large-scale waterway cleanup operation magapadayon up to June 2026. Nagligad na nga bulan. as of January 2026, over 25,762 cubic meters of silt na kuno makatropa ang nakutkot sa mga waterways diri sa aton, ilabinigid sa Mambulo Creek. Mandalagan Creek or Mandalagan River, Banago Creek, Kagang Lupit River. Sa idalong mga katropa sang under the agency sa Uplan Kontrabaha. So mga katropa, tibalikan ta ni, dire kita kay Mambulo Creek. Amuning gina ano nila mo gina basol. Bangod sa nagkipot ang Mambulo Creek nga may mga balay sa ibabaw sini, gin-squat kumbaga. Oh, nag-squat, I mean, ang mga tao dira, nag-ilistar dira. Tegin man doan to sa syudad nga pangkaksonda sila, halalin kamuda. Kay ang inyo nga mga ang inyo dira nga presensya ang naghatag sang perwisyo sa Bacolod. Kay ti nagano na mo? Hindi na ang dalagan sang tubig or ang ilig sang tubig hindi na normal. Nga hindi normal kay barado mo. Kay may mga haligi sa mga kabalayan dira mga tropa nga nagtilindog. Ha? Napatukuran sa mga balay, may mga infrastruktura, hindi man sibintado, kay puro man tanang kawayan. Ti total mga tropa hapos gid man na bakbako na hapos gid man na bialon. Diba? Ti sa mo to nga tiyon, grabing inulan, grabing binaha, gipangitaan sang sala. Ang hindi man dapat pangitaan. Tiyan mo na mga katropa nga ito, observation na mong itong akon nga doon nabatsyagan mo. What if magabot ang tiyon nga hindi nagalit din yung rason? Ang mga kabalayan dira sa may Mambulo Creek da? Diba? Tiyan mga katropa o. Oh. Kung wala ba sulon, di syempre mangita bala sulon eh. Kaya tapos ito mo. Ang imbasol to, tapos na to. Ah, tapos na to, nasolusyonan. Naway na, way na taba. Ito yung mga katropa, sa, nag-abot naman ng tiyon, nga tika sinilanggin mga inadlaw, correct me if I'm wrong, that was Tuesday. I think Tuesday to. No? Or nalipat lang ko. No? Nga grabing ulan, Dris Bacolod. Patsagaan nyo to, batian nyo to, na ano nyo gid, na talupangdan nyo nga. Ang mga baha, ang mga lugar nga wala ginabaha, ginabaha! Daraw nga ranita daw, may mga sa tubang, drablas ang replika, drablas ang NGC. Ginbaha da! Kula duway man na ginabaha, di, subong ginabaha, ang baha, lumapaw, stikod ta. Tidalom na iya. Kung ikaw mismo nagasapatos ka da, basa na sapatos mo. Diba? Ti, gumurang galing mga katropa. Sang damlag lang. Ang Diversion Channel kuno. Wala na buksan. Amo tong portahan da, do gate gate da, way kuno na buksan ah. Eh, amo tong rason gali nga ano kuno. Nga way nakagwa ang tubig. Ay, way nakagwa ang tubig. No? Mga katropa, teario? Dige na question sa karon sang Bacolod. Da? Te ang baha dira sa SM to bangod na ko na sa way man nagbukas ng Diversion Channel eh. Terrible mga katropa, mga ilang kitabi sang pahayag sa aton nga isa sa mga konsyelyo sa Bacolod. Basta kuno available si attorney Councilor Cesar Distrito. Ma-check ka lang bi no. Mga ilang kita sang yaman nga chimpo subo para ma-intindihan sang Bacolod noon. Nga ano na bi, basta kuno may inisyatibo man sila bing o dapat to manabat to kung ano tong rason nga may nagbukas ng Diversion Channel da. O basi kung makaligwa si Councilor Attorney Cesar Distrito subo makaatag siya sa aton sang chimpo ya para mapabati taman ang sides ang aton Madrid iting DPWH o nahuman pro palpakman. Tingin dito sila man yung mga tropa o. Sila gin man yung ila man yung project gin mo. Ito yung Bacolod dyan doon muning gin basol naman ng syudad riya. Nga, ang administrasyon sang Bacolod. Sa buong dri, lokal nga pangulo. Ano mong ginatudlo? Bacolod na, ano mo naman? Centro! Pero o mga katropa, sa tanay ng mga proyekto, ang DPWH gin man eh. O. Damo project nga wala na human. DPWH. No? Pero ti, yung Diversion Channel, mga tropal, pako, minilyon pa ng budget, glede. Ti, gina-question ni City Administrator, tor ni Mark Steven Mayo, nga ti dapat automatic na nga magabukas ang guluan sa tubig sa Diversion Channel kung magtaas ang level sa tubig. Pero ti nga why nagbukas? Ba siguro atorne ang kinanglan na mabukas sa torne, tamawo? No? Eh, ba sigurong tutod nga tawo, why da? Ito guro ga pasilong kay bundak ulan adlok basa guro torne na kay temo na o automatic na mo sige lang okay lang wag na problema gaga ano mo ga kay ano ni man dapat may maka-explain ni sa to ang taga DP na yung mga engineer maka-explain sa to no no mga taga DP ni tamo to ligad sang gin report ni sa aton ni katropang Wendell engineer gipa

kung sa tiyon nga taob, automatic sirama na siya. Para ang taob ko, no, hindi bila mag-sulod. So, ti given naman na yan, sa tiyon, bi mag-inulan, mabinaha, kapin pagid magbungguan na yung taob kagang baha, sigurado mga tropa, ang level sa tubig sa syudad, masaka. Diba? Tigaling ang punto diri is, ang ano mga katropa, ang sa picture din ang ginapakita namon sa inyo, the difference between sa unlocked and the locked. Oh. Tera oh, ang makita mo yung mga katropa, ang unlock, nga ang tubig galins bye-bye, do nagasulod. O kung nagado nag-agwas ang tubig galin mismo sa bakulod, pa-bye-bye. Tinglak yung mga tropa, wala gidya, bisan entrance or exit sa tubig, mabalaan mo na mo kay ting sirado. Mabunggong tubig. Tikon an lang mga tropa, dra mo makita nga dumi nag-aagwasa. Ah, di ba? Pero galing tingnan mo ning basol dreo, gi basol ang DPWH nga amo ni. Tingari mga tropa, ang pinakamataas ko no nga level sa tubig na record to mga katropa sa mutong nga hapon hasta sa tuhod. Ang pinakadalom. Te, nabaw pa to galing akon sa may raneta dara bla. Kaya mo man itong nakita, tamo lumapaw, stikod. Pero galing mga tropa, dito sa may barangay 3, oh, barangay 12, bao, kagsalakson, kagdala magsaysay, tayo muna daw mga tropang dalum-dalum. Pero may porsyon, gindi ako na sa syudad sa Bacolod rin, nga ang tubig, labot, asta sa tuhod. Tapos ano to, nagligad itong adlaw, ito may issue itong aging bandalan, itong nga baha kulod ko, no? Tapos tayo mga nagbandal to ginapangita sa karon, kung sino to sila. Ti galing mula ning masubo dire. Okay, ti hindi nakitaya ka ano ni sa ila, kay posibleng malaim buot nila nga balon ng bakulod gabinaha. To di PWH, oh, balikdan nyo to, mangkutan nyo to nga mo ng kapalpak ang diversion channel na nila. Gabi pa ning sugit nila. Oh, puro lang puntas ang dilang sugit, pero galing kumuro ng operasyon palpak man. Oh. Na gapangga research pagid ko mo, ginapangita ko ng diversion channel da, kay gusto taman makita. Puro galing to, hindi kayo makita. Para makita, taman bila personal ang operation, close open. Close open. No? Kanta mo blas bata, close open, close open. Puro galing, te, puro lang na close ng diversion channel, guru da sa ulit. No? Mga katropa, ano man mo ang iyang mga parts na blang, iyang mga salsalong, ano man mo, no? Doon na kay gakatuktukan bala, no? Gatig-ama na mo. So, dapat ma-maintenance na da. Diba? Dapat ma-maintain na yung diversion channel da kung gusto nyo ginman o kung automatic ginman na. Kahit ay mabot sa tiyon, nabi ko na magbukas sa gali, tuktuko na itong iyang mga nut ya da, ang iyang pagkita ng mga gears da. Ay, total automatic mo. Te, kung magbukas sa karon, hindi sa magbukas, kaya doon nagugot na, kaya gigalingin na tuktukan. Exposed daan sa tubig bye-bye. Didasig niya mag tuktukon ang salsalon basta exposed bye-bye. Diba? No? So, munisubong mga katropa ang ginaano sa tao, sa bakulod. Ti, kadako-dako gali isang budget na DPWH, igumuraon gali. Ara bala katropa ang Jodo, makita na siya ang picture bala sa unang dalum-dalum ng kot-kot bala. Sa kilid, asang inyo da, university da, kagsang dalan, dalan Burgos na mo, Burgos extension na mo. Ra bala sa may barangay 12 ko na bala. Ang dalan na da bala sa una, tunga sang SNR, kagsang inyo da. O, oh, kahit yung muna dang ginbuan, ginkot-kot nila, bilugin na da nga, abi ko na gani, may underground tunnel mo. Galiya mo ng diversion channel, da nga plano da nila. Pero tigaling kun, I don't know, kung ang kadakoon sang exit sang tubig nagaangay to bala sa kadakoon da sang ginbu ubrada nga do diversion channel, di ba? Iti do kagamay man isang ano da nilaw ang portaportahan da nilaw. Tapos sa muna mga katropang natabo galita. Eh grabe no, kasadya man no. Sentro. Sige, check ko ba kung basi may ano da si Katropang Wendel? Paanta siya, Beng? Eh, basi ko may komento, manaliwat ang syudad rin kay Angot sa sinyo. DPWH, dapat ni manabat ni mo. Oo nga, muni kapalpak. Nga nagpalpak ang inyong diversion channel, da? Oo, ti, why ni sang iban pa na nga ginatudlo, ti DPWH, gidman.

0: Tayo sa mga katropa nato, ang mga ginabahata, kamusta, kamutugin baha, kamo? Oh? Kasi dugay-dugay ni, why not na din may makita ang mga slakyang, kaya puro balsa na lang. Tapos ang... ang perdihon pa tayo, tapos perdihon pang mga slakyang sang karito, kaya nga ah, sa tiyon sang baha, ang digo, ang diroida ng mga karito, pwede na kalutaw. Ang do amphibious na lang mga karito, tade. Kayo sa tiyon, oh, why problema yung karito? Kaya malutaw lang yung magbaha mo. Kung magtao ang baha, itulod naman ang karito. Te, kung di pa na mag, kung di na tayo mamintinan sa Diversion Channel, ate, ambot na lang da. Mga ambot na lang tayo kay mga kings lang kung ano din yung balta. Diba? Kamu nang masubo diri sa atong bakulod. Tod, no way matay gagad sa development. Pero tani bala, ang purpose sina mga tropa natunaan sa gusto, dili sila nga puro lang solusyon, pero dapat ano ang operation? May solusyon, pero ganing ti mga tropa, tub-tub san o ina makasarang. Kay ti tub-tub san o ina ma ano mga tropa magamit. No? Ting Diversion Channel, no? Do, sang pila pa malang ni ganit ko nung nabulan, eh, ti, nag-upisa ni ko ng mga tropa, ang construction, way back 2023, pero galing ti, doon nabuksan, sino yung malang ni nga tuig, man? No, January to, nakita ko to. Ah, okay. Sige. Oh, pasudlong ko na lang, Sir Mitch. Nabiya, guro, why sintro, guros bong? Oh, sige lang, kay Sir Mitch lang ta, oh. Sige, okay. Basod lang, Sir Mitch. Okay. Mga update, mga tropa. Makupo na ito ng station manager. Wait ka, tropa, nga Mitch Lipa. XFM Live Report Central. Sir Mitch, please come in.
1: Yes, katubang Andrew, para sa compliance ang ginarikuan sa karoon sa national government nga 90-003 ako ng atong Solid Waste Management Act. Siyam ka mga local government units ng Negros Occidental nagpermana isang mawa para sa akin natawag na taxed sanitary landfill. No? Ang Banwa sa Nagasiliana, ang may dakong sanitary landfill na iyasang probinsya, ang dito ang gimpatigayin ng signing kahapon, upod ang mga mayors ng Nagasiliana, Moises Padilla, Isabela, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, at iban pa, no? Ng mga mayors mismo ang napermana dito kapag ito mga Andrew, ang seremonya ginpatigayon sa Banwa sang Nakasiliana. Ang nasambit niya compliance ang 90-003 sa requirement ng national government sa atong taksa ka mga LGU. Tagal din ang takiban niya, damo gitman ganit sa LGU pa sa Negros Occidental, wala sa compliance pa sa sining sanitary landfill. That's why nagpasagot na lang sa ginatawag nga cluster sanitary landfill nga magawala sila sa ilang basura dito sa Nakasiliana, meaning transport pag ito mga ando, ang ilang mga basura dito sa Nakasiliana. Pagkatingin may around the planet of hectares ng iyasang province, naging assign na para sa landfill mo. So, amo nang gamit ito na. So, sunod pa kay AMB Regional Director for NIR, Vicente Los Banyes, na may mga LGs na hindi man siya naiklos sa tental na wala doon isang sanitary landfill, no? Kalabanan dito sa central district like Murcia, Silay, Ivy Magalona. Ang sa Victoria sa Manila to mga Anglo, hindi why to matayon sila na nagpagalian ko sa Bacolod na Dilima Ula. Though nag-anagisay sa mga Victoria, sa Victoria sila mapod naman sa Cadiz. At isang Cadiz siya may kogaling yung sanitary landfill. Ang muna guaya. So, siya yung requirement ng national government, that's why ang atong mga may sa karon ang nagpaniwala din mga comply immediately pag hindi may orbituhan ang inosining mga mga tanong sa lokasyon sa nasunan mo. Pagpumatihan ito bahayag ni Engineer Vicente Los Banyes sa ato niya AMB NIR.
2: Ato ng Republic of 9003 is requested din niya kami ang tanan ng mga NGO mag-sanitary lang pero siya
3: okay. So buod silingon sir, ang mga 9 LGUs dito to sila mahabuitan na sila residual waste na sa La Castellana.
2: Yes, no, dito na to sila na residual waste.
4: Mabayad na sila to throw their waste in La Castellana, sir?
2: Yes, no.
5: Kasi sa Mowa. Sa Mowa.
2: Mowa. Dapat mabayad sila sila sa Tinting-Ting.
0: Yes, kada ba, Mitch?
1: So, yun na ang bahay na pahayag ni Engineer Los Panes, no? Na may hangay na, na may dito bagkulas ng basura sa alakas nila. Na, so, hindi magkatingala nga ito, mapumuloy. Wala din sila sa highway. Mm. Nga mga garbage truck, na kanibag rin sa mga nagkalain niya, Manoa, nag-tinundalang party sila kasi niya na. Kasi, muna ang ginagrihan, na dito sila may sa compliance ang sanitary landfill dito sa magkaula sa ilang basura katumandro.
0: Okay.
1: So, bukas naman, Andrea, sa Kapitolyo, mag-abot si Cabinet Secretary Benjamin Abalos. Tangod bukas sa akon na katumandro, papigilun ang pag-distribute na sa 200,000 each.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga barangay sa Negros Occidental. So, 101 barangay sa Wilokan Negros Occidental, magkabakon sa 200,000 each. Kasi lang 113 million pesos. Ay ga-distribute bus sa hapon, last stress, sa Panad Park Stadium.
0: Oh.
1: Opo to kay Cabinet Secretary Abalos na with the COVID na Lacson. So, sige ang mga yuda kaita, sige ang tubot sa mga bulig para sa Vegas Hospital, no, magliwas ko ito mga Andrew sa nagpadayan niya nga mga uplift, X-Manda, may RSSI pa ka ang ayuda, last bus para naman sa mga kapitanes ang tag 200,000 kada barangay. Ang 200,000 nakabutang katabangan ko na dapat inigamit ito sa scholarship program sa barangay. So yun ang dalakuan yung pelita dito sa Provincial Capital, Mitch Kipa, XFM News. Central.
0: Madamang nga salamat sa itong station manager, wag katropang Mitch Lipa sa mga balita from the Provincial Capital, mga katropa. Ano? Alas 11:55 na ang oras ko dungin ako labos na dila ka mo magkalipat mga katropa magbakal sa mga produkto sa Yes to Health. No? Inyo na mga babakal sa Yes to Health Wellness Center. Inam tayo sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, leading drugstores nationwide, mga katropa. No? Sige, for the greetings, good morning. Dara sila ni Lawrence Burgos, no? Nag-monitor. Dara sa Barangay Banago. Dara sila ni Dudoy Lauro. Kag sa yan ang asawa, si Rachel Burgos, no? Kag sila dang baby boy kay Judah. Good morning, gamonitor sila, no? Sila din ni Talorna, good morning. Nag-aga sa inyo, dra. Good morning sa mga katropa naton sa tanan nga nag-monitor sa inyo. Diri sa ato, no? Salamat, kid. Salamat. And also kay Marcy Largo, Jessica Gonzalez, O'Neal Florogo, kay Jelwin Bumuna Costa, kay Saishel Clian, kay Sarodel, kay Jessa Martisano, kay Ma'am Grace Parinho. Good morning, dra, no? Salamat gid, no, sa pag-monitor sa aton. Mga katropa, standby kay magabulos ang XFM Network News para sa mga regional and national news, mga katropa. Salamatin niyo ang Corbans katropang Franz Sandro Burgos. Nagapasalamat kay Mayng Udto and God bless us all, mga katropa.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado, git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka, ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: System Pain.
16: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, minangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Sa mga butika.

0: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tub-tub 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
3: Alas 12:02, katropa. Pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay, hindi nyo napapahinggan ang XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao, at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod doon ang panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act, ayon tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ang singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulpo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss, at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
5: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam niyo, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
3: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities, at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
4: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mangangailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
2: XFM News Nationwide.
3: sa kaugday pa rin balita'y naniniwala si PhilExport of Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. May ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
6: Meron ka ba? Meron mga disadvantages din, ano? Mm-hmm. Maganda pakinggan, pero hindi enough mapu-recover natin loss today sa atin.
3: Mm-hmm.
6: Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa interest of investment, in terms of tourism, yung classification ay disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, eh kumalat sa buong mundo yung ating iskandalo nito.
3: Mm-hmm.
6: Dahil ang gano'n na hindi natin nasosol at hindi kumbisido mga ano na masosol natin.
3: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapakinabangan po ng mas maraming Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
4: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Rodante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority bloc na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
3: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Patropa natin sa balita, Brian De Pasta, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Pinagtanggol ni Senate President Win Gatchalian at Senate President pro tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita,
4: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, igirit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ang petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon mga katropa para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ang kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa mga hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa nilang petisyon, iginit ang kampo ni na Defensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna yung mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
2: XFM News Nationwide.
4: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogo Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Nine basement coverage.
3: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng Income Tax Records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manscarpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 barangay habang patuloy ang pamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipon, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
2: XFM News Nationwide.
3: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Mahigit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang buhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at patatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking news.
3: Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa sabina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
2: Breaking news! Breaking news!
3: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malay-Balay.
2: Balitang regional.
3: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
8: Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar, ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
9: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang galo ako nagagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruwisyo ng mga kababayan natin dito.
8: Ibinunyag ni Dizon na 10 taong na umanong hindi nalilinisan ang nasabing daig na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng daig. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking bahana tumama sa Bangkal Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
4: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
10: Labas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hininalang debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19-anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibo.
11: Report. Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Calibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19-anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, New Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Calibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, jefe ng Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nauwi ito sa matinding komosyon. Agad namang rumesponde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na-arrest ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng New Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
4: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Live report. Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan na matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jenina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitarang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang itiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya, magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa Barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng Barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bangkay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 bagong insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 Axe sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather
3: update. Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang 2 LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
4: Katropang Bati, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
3: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
4: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
3: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
2: Balitang International.
3: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa sa International. Umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na kataong na recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay, tulay, sunog at pagkawalan ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar.
2: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Boca, bukas ang venue para sa listening party at pre-show programa ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
3: Atid sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sabi na po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinn Wen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals.
2: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
4: Ako si Brian Tepaz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
14: XFM Exciting!
15: Sample Plus Gold.
16: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
15: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
19: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
22: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
23: Go! Let's get it!
22: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
23: Uh-huh.
22: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
24: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Sister Payne.
25: Si Michelle Legale, isa ko

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo, tanan mga suki, ginaton sa ninyo mga tagpalamati nagasunod sa programa The Secrets of Health. Ululupod kita sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pagparagad parang itong istoryahan. Kung number one, makalikaw kita nga magkamasakit sang malala. Sunod sina kung paano naton ina malikawan pinagi sa ato sa ninyo mga ginakaon kaginainom. Kag kun anong aton makuha sa masami naton sa ginakaon kaginainom. Kalakip man ang kondisyon nga nag-occur sa aton. Ang mga balatian bala nag-igo sa aton. In terms of food supplementation, ano bala ang aton pwede mahimo para malikawan ini? Kay pinagi sa bastante sini nga pag-supply sa lawas ta sa mga bitamina kag minerals. Kun bastante lang ha, hindi dali-dali kita magbasakit sa mga malala mo. Kaya nga, ang lawas ta may aragin man tawag, bala nga pasungaw kung kaysa. Pero hindi maglala ang ato sinang ginabatsyag kung bastante lang aton lawas sang nutrisyon. Kaya nga, mabaskog aton immune system. Kaya immune system naton ang natural iya nga nag-away sa mga nagadala infection sa aton viruses, bacteria, fungi. Parang hindi maglala ang balatian ta. Ang pagpakaragad sang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilogay, Isla sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sining pagparagad, pwede kamo makapasakop, pwede kamo makapadala sa inyo sining mga palamangkotanon, parte sa inyo sining ikayong lawas sa kutob sa masarangan. Pinagi sa insaktong supplementation. Sabto ni na sa ato sining consultant. Kay sa ato sining pagparagad, upod ta sa gihapon ato sining certified naturopath practitioner and consultant sining programa si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel, kag welcome sa aton sini pagpangalagad kag tikumusta na naman ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Nagapangabay kita, Sir Josiel, na kuntani ara sila pirme sa maayos sini nga sitwasyon, maayos sini nga kondisyon. Pero as usual, kung magkinabatyag sila sini kalawasan ng pila dira, why kami nagkataka ni Sir Josiel sa paghatag sa inyo sa kung ano makabulig paayo sa inyo sini magkinabatyag sa lawas, paayo sa inyo sini kondisyon. Pero labi kag labaw sa tanan katiyari kita sini sa patag sa naturopathic medicine ang pinaka goal gid naton ang pinaka gusto gid naton yung matabo matunaan naton Sir Jose lang about sa prevention. Inablang hindi nata magsigibulong sa balatian or nag-maintain kita kisa sa kung ano ginabatsyag na para makontrol na manage naton din na damo na ginatumar naton. Why not nga mas piliin naton nga i-maintain ng maayo ang pamatsyag pinaagi sa pagpili sang masustansya sini nga mga pagkaon kag sa mga kakulangan naton Sir Jose para hindi makita sini mahulog sa deficiency or chronic deficiencies pagpili sang nagkakaigo kaga syempre efektibo kag FDA approved yung mga food supplements.
0: Ang mga supplements nga ito siya rin kayo namuno pariyo sabi sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detrus of Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Actually, inigin create para sa mga pariyo sa aton bala nga masako, hindi bala sa masami makakaon sang utan. Kag sa mga nagkakaon man sang utan, pero bala nila nga kulang gihapon sila sa nutrisyon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag sa mga pida, gadya pa kanon utan eh.
0: Oo. Oh, nang kita iya pa ng utan, mabali ko makaon. Galik kasi dalom sa utan at tutugal yung paborito ya.
1: Pinakulob ha?
0: Oo. So, sa mga kauturan ta, ang importante sa tanan, may baluan ta. Anong makuha ta bala sa mga ginakaon ta? Kadamo kita sa ginakaon pareho sabi, subong abing at tigkalaon, ano ang inyo nga ginkaon magluwas sabi sa kanon? Anong inyo sila ginsudan? Ano ay hanang nakuha ninyo nga vitamina o kon nutrients man sa inyo ginakaon? Basiguro more on carbohydrates, 90% carbohydrates, kiti sabaw lang upod sang carbohydrates, Dok Leo, bala?
1: Kung kaysa

0: Sir Josie, ang siyempre ang staple gid naton is carbohydrate. Kanon. Tapos ang sudaan naton kaging sabaw naton halin man sa carbohydrates. Ti makasiling kita Sir Josie nga hibi aton pangkreas.
1: Kay may haram bala anon kami na sa una bago pa lang kita nagsulod sa industriya. Ining pagkaon bala makatipid isa kanon 3 pansit sa bawdayon. Ti dos kanon 3 pansit sa bawdayon 5 pisos busog ka na Dok Leo. Pamangkot anong nutrients ka nagsulod sa lawas mo?
0: Amo na pinakapunto Sir Josil. Ano ba lang pinaka goal naton sa aton sa ninga pagkaon adlaw-adlaw? Kabulusgan o konyutrina or nutrient.
1: Gakaon kita para no maglawig ang kabuhi or palipoton tangaton kabuhi.
0: Correct Sir Josil, nagakaon para sa benepisyo, hambali Sir Josil or sa perwisyo.
1: The choice is yours. Pero ari kami diri, don't worry. Hindi kami magkataka ni Dok Leo sa paghatag sa inyo sa mapuslanon sa mga health tips and informations. Kalakip man ang mga ideya pamaagi supplementation kung may ara ka na kamo ginabatsyag sa mga problema labi na gid kun paano naton likawan ang mga kumun nga mga masakit nga ginabatsyag naton pareho sa bisobong adlaw ang ato sa nga topic. Pulo pasensya lang sa naga pinanya nagakinaon subong ha. Kaya ang topic na to is party ni sa ginatawag na to nga hemorrhoid, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Tidri ni sa ubos-ubos nga parte or shall we say siguro, Sir Josil, natunga-tunga nga parte sa lawas, ha?
1: Kay ang hambal sinisang una sa mga malam, sila niya, nagwa ang buwa niya. That's the term used, the old term nga ginagamit. Nagwa ko nung buwa. In short, sini, sa sobra mo kuno nga pamursa, gagwa ang imo buwa. Actually, ara bala sa punta sa imo sining rectum. Instead niya magbalik na pasulod, nagagwa ang iya sining inner part. And that's what we call as hemorrhoid, Dok Leo. Or almoranas.
0: Correct, Sir Josil. Di man lang tani eh, kung lubi lang inistoryahan. Taka ito eh, damo na kauyon sina mo. Sang buwa, sang lubi bala.
1: Ay, mahal gali na. Ginabaligya si Banya Pungsod ng buwa sa lubi. Eh.
0: Correct, Sir Josil.
1: Oo. Kay damo ka man gali na nyo rin siya makuha, Dok Leo, aside sa watery. Guatamalo sini fluid may makuha ka dara. Pero tidiri kita sa problema gining istoryanta. We'll be talking about hemorrhoids o con almoranas. Sinyo-sinyo nakaagi dara nga naligani ka mo may ara pagihapon traditional nga naga gamit balas ang CR. Labi na gid ko magpamuhin. Ambot ko may gagamit pagin man subong sang lipak, Dok Leo. Ah. Kalabanan siguro, ano eh, tawag na ito sini napkin
0: tissue
1: oo tissue so, kaya yung napkin iyak babae na no.
0: May ara man napkin sa lamisam. Table napkin. Asang una Sir Josel kadamo lang no muna lang termino sa iba sa unang kundin abtan dito ipautwas
1: oo.
0: May mga dahon-dahon dira.
1: Ramay kasaging.
0: Ramay kasaging. Daw medyo...
1: Kung kaysa ganit, lipak.
0: Or, sa una, Sir Josel, sa madumduman ko, typical sa uma. Niblang sinukdapan bala. Ginahungod, gina-reserve, gina. Set aside, gina. Para sa muna nga purpose. Pasensya sa nagkaon. Pero ang mga uling tubo, sinaway naman sa nagurukan chinde. May kaabot sina. Kasi anada sila sa mga toilet. Toilet bowl. Wala sa una, Sir Josil, ti squat gini o si Kung Kung gini sa una.
1: Shoot to the hole.
0: Correct, Sir Josil, direkta gini, no?
1: Oo.
0: Amo ni sang una, ang ginatawag pamaagi pag-abot sa evacuation akong bowel movement. And speaking of ining hemorrhoid, Sir Josil, kadamo ang nagabatsyag o kon may ara sini nga hindi nila as much as possible ha, hindi gusto ma hibalaan kay ti amugil man tuod ning isa sang ginabatsyag nga hindi lang halata no pero may kilala ko si Sir Josil nga silingya daw nagapamulanon siya. Tungod na may spotting, bala may spot-spot sa siling underwear. Pero, tiyan mo ni Sir Josil, dira ka plan sinin makakita sang nagapamulan nun nga lalaki.
1: Kay, budlay mato din eh. Kay, for example, could you imagine that? Ang pamagi subong para maglimpyo kita after mag, ano kita, magpamuhin. Either, ginagamit na ton manually, tubig kag kamot. Pero prior to that, trapuhan mo na isang tissue paper. Tapos tubig kag kamot ang ina pamunlaw para masipot gid kag well, why odor nga mabilin. Or may ara na subong sang bidet. Mm-hmm. Ara dabla sa inyo sa mga CR nga pisliton mo lang mapuswit ang tubig pero kamuton mo gihapon. Mm-hmm. May ara man nga kumpluper sa dong bidet, pwede man nga paapok na lang sa bidet.
0: Pati gani ko na daw bulong guys, Sir Josel, maapok mo.
1: Kag may ara subong mga modernized nga mga lugar kag mga teliniran just like hotels. May ara na sang built-in bidet sa sulod mismo sang mga toilet bowl.
0: Correct, Sir Josel. And even there is aton sa Pilipinas. May ara na mga toilet toilet bowl nga kuan Sir Josel tanan, matik na tanan.
1: Oo.
0: Pungko ka na lang pagpalapit mo since sensor siya ma-open ang yasring nga cover.
1: Mm.
0: Pagkatapos pungko ka na lang, pagkatapos mo hugasan yang imo sa nga latrasan.
1: Uh-huh.
0: And then after that, i-flush siya kay saraduhon or saraduhon kag i-flush ang toilet bowl. Why ka na Sir Josel sang himuon sa imo ko galingan kundi husto ka na lang magpungko o magtindog.
1: Mm. How about tabihidok Leo? For example, could you imagine ha? Sa matag palamati, tagina-imagine na naman. Sa may mga hemorrhoids, bisan pa mo na nakamoderno, subong gulpi lang pimisuit. Pagkatapos, medyo porsado ina in order also to cleanse sa imo sining higko. Pagkatapos may igo na nagaulbo mong almoranas, Dok Leo, sa pagkasakit kagkahapdi sa gihapon?
0: Ma-irritate, Sir Josel, eh. Tikay pressurize na nga tubi mo.
1: Mm.
0: Daw hindi man na maglayo, Sir Josel, sang una, sang hambal, sang kilala na ton nga, baos niya daw isa kadako nga silot. Kung nabuton ka sa kalangalangan, sa imo sining call of nature, ginatawag ka sang kalikasan, kung hambal nila, kagway kasang iban sininga mahamros nga makuha bla Sir Josel. Pili ka lang sa duha, either bunot o kon kayan sang mais.
1: Could you imagine ko na ano ka uncomfortable, painful, masakit para iya sa natungdan. So dapat nga kaibalo kita paano naton ma-prevent ini. Kay speaking about tabi una kita sa hemorrhoids o kon almoranas. Ano gid man ini Doc Leo how if we speak about hemorrhoids o kon almoranas?
0: Pero bago ina Sir Josel diri kita seri sa mga causes.
1: Okay.
0: Kati why man na siling na nagkadtol kita sa almoranas nga why sing kabangdanan mo?
1: Mm-hmm.
0: Kundi samat amat na ton bala Sir Josel nga mga pangginawi nga hindi paborable sa rawas. Nagresulta sa nagkalain-lain nga kondisyon ta mga problema isa na diri hemorrhoid. Like for example, kung ikaw si Sir Josel ang masami constipated or may chronic constipation, isa ini.
1: Pero may lang primira kung magpamuhin ka?
0: Correct Sir Josel. Tila man laban sa nakong saslakyan, dali baldalining mo eh. sitting too long sa toilet, o pwede maganin Sir Josel, kabalis ka rin sa constipation na mo ang chronic diarrhea. Masami ikaw sa ni nagapamulog aton. Bawa kapin pa ng iban kung kaysa Sir Josel nga nagapanghakwat nga daw hindi man magpakuan. Hindi man magpaperde pa kita-kita man siyang pursa. Balang hindi lang kundinto isaksako mo.
1: Oo, yun siyang pawis niya. Kaya pakahawa ko.
0: Sa mga nagabusong Sir Josel, te, may ara, gaman niya din malikawan, te, nagakaalmuranas, gaman sila. Nga nagakuha man o pagkatapos sa nga makabata ang ibang sari. Obesity, ang pag-edad, kag ang kakulan Sir Josel sa pagkaon sa mga utanon, prutas, tungod nga may fiber kontani sila nga makabulig para makalikaw kita sini sa almoranas. Punto na sa ni Sir Josel, the more pressure ang ining ugat dira sa latrasa ng ma-experiensya ng the more pressure o kon puwersa o kon kabugaton, the higher the chance of developing hemorrhoids.
1: Now, sa mga nagapinamangkot, anong masami sininga gina ano bala, nagakahemorrhoids o nagakalmoranas, babae o kon lalaki. Pero before discussing that, ari kita kon sanday sino bala, babae man o kon lalaki, ang prone o kon botamalo sini most likely magka-almoranas, Doc Leo. Ano mga kondisyon ini?
0: Ari kita Sir Josel no sa mga tao bala o kung mga individual nga kun may amuka sini laban-laban gid malapit ang imo sini kung dako imo sini nga risgo sa almoranas.
1: Mm.
0: Number one, ang mga tao Sir Josel nga kulang sa physical nga paghulag laban sini ang pungko sa bilog nga adlaw.
1: But tambalon sini kaon lang ka mag-ibok-ibok.
0: Correct.
1: Oo.
0: Tuko na gakaon ka, Sir Josel, kaon lang kulang ka sa ulag. Ang tendency mo sa ni Sir Josel, overweight, kagpakadto sa ni sa obesity.
1: Kag kung nag-opisina ka, for example, be cashier ka karon. Ang imo tindog, kung sundon mo nagida, tindog mo, pagkaon lang kag pangihi mo.
0: Correct, Sir Josel. Like for example, mga teller mo sa bangko, cashier, sila na nga dapat magtutok, gidira sila sa ring opisina, sa ila sa ring task, hindi sila basta-basta makabiya. Bawti kapin ba, Sir Josel, kung garilis ka sa isang minilyon, ano? Basta mo lang tindog-tindogan,
1: ha? Sabi ko, minalita, minilyon.
0: Isulod mo na sa malita mo.
1: Oh.
0: Ang punto sa ni Sir Josel, ang tuman nga pagpungko, ha? Especially sa mga tao, Sir Josel, nga waay kong kaisa sing choice, kundi nga magpungko tungod kabahin sa ila sa ring trabaho.
1: Drivers.
0: Yes. Dala ang... Gapad ako inisang risgo. Magluwas iya sa mga tamaran, gindi iya, Sir Josel, maghulag. Bisan pa bastante ang tiyempo. Muni ba lang gintagaan, magkita sa 24 oras, bala kong tani. Pero nga, ang may iban nga nagadamo, ila sakit, may ara man nga ang iban nga mas nag-healthy sila. Depende sa pag-manage mo sa imo sa nga time. Kung gusto mo nga magpunggo, halos sa tanan niyo oras sa adlaw, kung sa bilog nga adlaw, ito ginapataas mo, risgo mo sa hemorrhoid. Mga masami nagkapamulog aton, Sir Josel, amon sila ang mataas nga risk sa hemorrhoid. Kag ang mga masami magkakaon o nagkakaon sa isang processed, especially ultra-processed foods, talagsa magkaon sang pruta sa mga utanon. Dutay pa inumon sa isang tubi. Overweight, syempre, nahambal na mo. Tiyagin na ni Sir Josel ang mga nagabusong. Kung nag-edad niya, 45 anyos pataas, kag yadtong masami nag-experience sa pabalik-balik sa nga kabudlay sa pagpamuhin o constipation.
1: Sa mga prone bala kon masami sininga, and most likely tubuan sa hemorrhoids. Daw isa lang gid diri ang hindi naton sini mapaiway. Ang mga babae nga magbusong,
0: yes.
1: Iti alang-alang mo manapungkan, confertile siya kag may partner mabusong gid na. Pero ining iban, pwede nato ni mapunggan mo ang pagpungko all day, buta malo sini or masami kag talagsala nagahulag. Pagkatapos ang sobra nga pamulog aton inang mga nagapangunduksyon lang mahambal nga kaya pa kawa ko dugangi pa duha na kasampaw mahambal po edi pa niya isa pagi kasampaw amo nang hambal nila magwa gid buwa mo kun sigion mo sa sobra nga pamulog aton tapos pagkaon sang mga vegetables. So, pwede nato ni na makorekta nga to sininga diet o kun nato sininga food preferences. Luwas lang niya sa pagbusong kay tiwai tat may mahimong sinadra. So pwede ni mapunggan pa ano and ano ang mga supplementation ni kinanglanon ta karon dugay-dugay ha. Ari, prevention tips. Samtang wala pa, pero balaan nyo, prone ka mo. In short, sa mga pang-enumerate ta ini, pungko halos ang ubra mo lang, why ka halos nagahulag, tapos pala grabe ka magpamugaton, damo ikaw maginahakwat. Tapos pala kaon ikaw processed foods, may utan man da, pero hindi ka kauyon. Pagkatapos hindi ka pa pala inom sa tubig, overweight ka, nag-amat-amat ka na edad. Now, paano naton ini mapahagan-hagan ang pag-set-in sang almoranas? Prevention tips, pwede naton ini ma-prevent ha? Antes pa man kita magka-almoranas, pwede naton ini mapunggan. Anong mga kadapat sining himuon, Dok Leo?
0: Antes si Sir Josel, may ara kita sinisang ihatag nga tip sa mga kulang sa physical activity ukon tamad gid maghulag, Sir Josel. Nga nagaresulta sa constipation kay kung tamad kita maghulag at tinamad man, Sir Josel, maghulag naton sa nga tinai, mo na ginatawag naton nga peristalsis movement. Hindi niya hindi maproseso maayo o kon ang pagpagwa sa higo naton nagahinay man. Pero may mga abi mo, Sir Josel, isa sinisang tentasyon sa mga tao nga kulang sa trabaho, more sila spungko. Magpinsar, Sir Josel, kung anong inumon, kung anong kima-kimaon. Muna kalabanan, basta way ka obra. Instead nga maminsar ka, ano man, mamiod ko to sa mga lilabhan ko, o manglaba ko to na yun, o mamlansa ko to na yun, o manglampaso ko na yun. Talaga sana, Sir Josel, ina niya nga paminsaron sa mga taong mapisa na, pero stawong matamad. Kapin ba ko na may app ka man nga maka-order ka lang sa online? Isa sang inyo sa nga himuon na binyo kong nano, kung may app malang kamodera, like may Shopee or TikTok, Sir Josel.
1: Delete the app.
0: Or hindi gani, kanto ka mo sa Yes to Health Inc. 2011. pwede ka mo dire magpili sang nanari sari nga coffee Sir Josil. Oh. Kay total mga pin nagibalan ka mo isa sige na pinsar actually sa mga tao nga isang obra pang api mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa benepiso sang cafe Sir Josil, ang cafe nag-stimulate sang bowel movement or peristalsis movement eh.
1: Oh.
0: Like 5, 10 or 30 minutes after drinking coffee. Tamo man notice ang iban nga daw maitsara sila.
1: Oh, oh.
0: Daw mamuhin sila.
1: Siya daw galiamar.
0: Na, daw galiamar. Tikon mainom na giman lang kamo sang kafe, magluwas nga nagabulig pa sa stimulation sang peristalsis movement dira, may health, may beauty benefit pagid. Mm. Pwede sila Sir Josel makainom sang Santhon Gold Herbal o Santhon Gold Coffee Mix.
1: Oo. Oh. May ano pa, collagen kag glutathione aside from mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina.
0: Correct Sir Josel, kay kung constipated ka, isa sa resulta Sir Josel, gamala panit mo mo.
1: Mm-hmm.
0: Dali magkurinot. Samantala rin may beauty ingredient Sir Josel, nagabulig pa ya pahuben ang Santhon Gold Coffee Mix. Manami pagkag ipapatamis is stevia.
1: Mm-hmm.
0: So isa ni sang gina-recommend natin Sir Josel, kulang ka mo trabaho, I mean, way ka mo sang obra, pungko lang, laban pungko. Ito ay natong gina-encourage, pero kung liba, may temptation kamo sini sa pagpangafe nga gusto niya gyud mainom kafe, try nyo i-considerar nyo abi ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Amo ni ba lang may mga tawo gid ya tuod nga daw masami ginahidlaw sang mag mo.
0: Mm-hmm.
1: Nang makatalikod lang lang hambal nga te may kape patada. Bago yan na ubos sa kamag niya te may kape pakita dira. Sa mga mahilig bala magpangapi, may harap kung siya nagapangapi tag apat ka beses, anong ka beses in a day. Kalabanan sini tatlo. Duha tatlo ka beses.
0: Sir Josie lang ko ano, ang average, gina considerar nga ma-handle sang lawas naton nga beses sa pagpangafe.
1: Mm.
0: Apat ka beses or apat ka tasa.
1: Oh.
0: Sa kadlaw, kuhan sang lawas naton, nabaton sang lawas naton ng mga proseso. Pero depende sa tolerance ang tagsa-tagsa Sir Josie.
1: Mm-hmm.
0: Kami ara nga okay na siya ang once, okay na siya ang twice. Pero may ara, eh, Sir Josel nga ba, matyag mo, nang hambalan nun, wala Sir Josel nga, ano nang nagpanalay tayo sa ugatan ko man? Dugo pa blay na kung kafe na.
1: Aba, si Arabica. Actually, it's a classic kape na.
0: Yes.
1: Amo nang masami nga ginatanom na ito sa Pilipinas. Mm-hmm. Mo, Arabica.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kay Brasilia, ha?
0: Mm-hmm.
1: No, lagko na yung Brasilia. Now, pero kung may, Doc Leo? If you are already convinced nga, daw masitin, daw magwa na gidbuwa, daw magwa na gidalmuranas ko, pwede pa sila kainom, abi for example, Santhon Plus Coffee Mix, Doc Leo. Why pa man, ha? Why pa man magwa?
0: Daw magwa, no?
1: Uh-huh.
0: Kung magambal, abi kita, Sir Josil, yung buwa, abi sa aton yun, sa una, sa barana ton, kalabanagis na, sa mga babae, balang may mga anak.
1: Oo, bata na.
0: O, may mga bata na. Kaya ti, balan mo ti ang buwa, ngayon ito, ang balon ka ba na ton, sa babae, kaya ti pelvic organ prolapse, kaya manin mo.
1: Oo.
0: Kag, ti ko na balon ka ba na ton, ang ginagwaan niya sinaya sa pihak sang alatrasan, ang latrasan sa likod, ti sa estubang gagwa.
1: No.
0: Pero speaking of hemorrhoid, may ara man Sir Josel, abi nga sa sulod, may ara man nga sa sagwa.
1: Mm.
0: Kagariya, lalaki, babae, why niya pili?
1: Ah, may ara nga wala, may nagagwa. In short, sini, wala siya naga go out sagwa. Pero may mabatsyagan ikaw ang simptoma, Doc Leo? Sakit, gadugo,
0: yes.
1: Kamo na, Doc Leo?
0: Kagang iban, Sir Josel, why man si may mabatsyagan niya symptoms gani? Matingalan na lang may dugo, nga nagupod sila sininga higko.
1: No.
0: Tungkol sa irritation dito sa sulod. Kag may ara man, nga hambal sang kilala ko, si Mel Moranas ko, Doc, pero obedient niya.
1: Mm.
0: Kaya nga man, siya ko magwa, ginabali ko lang sulod.
1: Nagadalo ka lang ko nung sa mandog hambal nga, ay, balik to sa sulod. Kadilikado na rin sa gwa.
0: Diba, si maipit ka.
1: Oo. So, why a problema ang pagpangapi? It could not, tawag na to sila, irritate further. Pero mas maayogin niya, samtang wala pa ka mo almoranas, samtang wala pa ka mo sang hemorrhoid, kung magpangapi ka mo, make it a habit niya, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, or hindi gani, Premium D3 Coffee Mix, kay may sustansya o nutrients ka mo darang makuha.
0: Correct, Sir Josel, especially speaking of fiber ha. Fiber kay nang lanon gina para nga maghapos ang aton sa nga bowel movement. Magluwas sa kombinasyon abi kag blending sang iban pagid sa nga mga sangkap. Dala na diri Sir Josil ang real nga coffee. May beneficyo gid sa aton sa nga lawas ina sa mga mahiligon sa kafe. Pero Sir Josil, kon imo yang hilig mag-inom sang pampainit-init pero hindi kaya gusto nga caffeinated, tiara man ang aton sa nga Sunthone Plus coffee mix.
1: No.
0: Ang ari diri iya is soya bean pagkatapos malunggay and spirulina upod sa iban pagid sa nga mga sangkap nga magluwas nga may fiber Sir Josil, mahatagan pagkita sa isang nagakaigo nga protina. Ang protina kinanglan Sir Josil sa repair sa lawas naton lakip sa aton sa nga muscles ha. Pero kung gusto mo gidya, kung gusto mo pagidya, especially sa mga mahiligon iya mag-inom sang tsaa, dili may recommend magkita Sir Josil, pwede ka mo makainom sa ni isang Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang manami sa Sunthone Gold Herbal Tea, ginapanami niya ang digestion, ginapanami niya ang nutrient absorption, kaya nagabulig man sa Sir Josil para nga maghapos ang aton sa nga pagpamuhin. That's why, manote Sir Josil sa nagainom sa ni sa gabi, bala?
1: Oo.
0: Like isa ka oras antes sila magtulog, gainom sila sa isa katasa nga maalabaab ng Sunthone Gold Herbal Tea, magluwas ng tawhay pamatsyag nila, sila sa nga tiyan, naghahamuo kila pagtulog, pagkaaga, gahapos ang ila sa nga bowel movement.
1: So, importante ini nga pahapuson ta aton na tawag bowel movement. In short, pahumukon ta. Hindi bala ka mo mamursa nga kung kaisagi na pamahulay na magpamursa daw hindi gihapon magwa. So, importante sa pagpahumok sina ang insoluble fiber, Dok Leong, intake na to, no?
0: Correct.
1: So sa if we speak about insoluble fiber, parehas ni sa mga pagkaon bala nga damo gid man kita, wasi bala fiber ang tawag sina. Just like for example pagkaon ha, ang common tangkong, balunggay, pitsay, talbos o kunugbos ka kamote, ampalaya, okra. So kinahanglan na ma-maintain naton nga makakaon sina para nga pahapuson ta nga to sini nga pagpamuhin labi na gid Dok Leo kon nagagwa nang almoranas mo.
0: Correct Sir Josil, kati imagine bala nagahubag na kag irritated nang ugat dira Sir Josil sa imo sini nga alatrasan pagkatapos itulod pagid karon sang siado katiga karon nga higo dito sa sulod. What do you think? That's why iban Sir Joseph, literal ha, nga daw ginahadlukan na magganto sa CR. May mga hemorrhoid Sir Joseph, especially chronic na ha. Kaya yung iban may bleeding na gani, daw ginahadlukan, daw ginakibang, nagkakabalaka kung magpagwa sang higo. Tungod sini Sir Josil, kahit hindi na mayong kondisyon nga daan pagkatapos tiga pang imo sini nga ipagwa. That's why recommended, kag highly recommended gud Sir Josil, ang dugang sini nga pagkaon sang mga utanon. Kag damo man Sir Josil eh, ang balon gaman ato na, ang naka-appreciate sini sang aton sining Sunthone Gold Herbal Capsule.
1: Oo.
0: Nga man, ang Sunthone Gold Herbal Capsule kon fiber aton pag-istoryahan. Ginarecommend gani no nga high fiber foods like balunggay, like ampalaya. Tiara ni Sir Josil sangkap sang aton sining Sunthone Gold Herbal Capsule para sa supply iya Sir Josil sang gidatawag kinanglanon nga fiber and nourishment man sang aton sining lawas kag ugat. Mismo Sir Josil. Ara siya sa iya sini nga mga sangkap pagkatapos manami sini nga recommend namo ni Sir Josil para bala kumpleto ang inyo sini nga ginatawag approach pag-abot sini sa almoranas kasi sa almoranas Sir Josil nagahubag kag irritated sini nga ugat dira.
1: Oo.
0: Pagkatapos Sir Josil kinanglanon sini nga mapahumok ang higko. Pagkatapos amat-amaton pahumok o kon pakupos sini ang hubag Sir Josil. Kay kon may irritation, may inflammation, may irritation, damo Sir Josil sang discomfort nga mabatsagan ni sa katao. Tidrigi, sampat gid Sir Josil, fit gid diri aton sini nga ultimate trio. Ngaman, ang Sunthone Gold para sa fiber and nourishment naton. Ang vitamin C pampabakod sini sang ugat. Nagahubag ang ugat Sir Josil, nagabalun tungod nga nagahina siya mo. Ginabuligan pa bakod din na sa vitamin C kag para naman Sir Josil iya sa anti-inflammatory kag sa chronic inflammation ukon sa mga irritation diri naman masulod ang aton sa nga premium D3 capsule.
1: So kon na mo may makabulig no pahumok sang higko sang tao labi na gid kon may almoranas kana or para ma-prevent ha Kaya again, mahambalti o ipamangkot Almoranas, amo gani ginapalikaw ka mo sa atong ginpanghambal na ito, siring yung kagawian, tabala, pungko lang ubrata, pagkatapos para grabe kita mamugat, hindi kita pala inom sa tubig, overweight kita. Makatulad sina, ginapalikaw ka mo sina. Kay base, kung magsete ng Almorana sa inyo, to whom it may concern anyway, may ginapili, babae, kaglalaki. At the same time, ginapakaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Tamo to kagain na para maghumo ka to sina nga pamuhin. Amo to mga rich in fiber nga mga pagkaon. Prutas, for example. Masamigid man at tested and proven to sang kalabanan sa aton. Papaya o kapayas, munggo, banana o konsaging, guava, bayabas. Dako mabulig yun sini in terms of providing fiber sa ato, fiber sa ato sini nga lawas. Kaya mo nang hambalin, Dok Leo. Supplement 200 sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kay Santon Vitamin C. Gabulo ligay sila para ma-achieve pag inaton, Dok Leo, ang mahumok nga pamuhinon.
0: Correct, Sir Josil. Kag since nga ti Pilipino kita, ang aton yung pagkaon permigid hindi kompleto, Sir Josil, kung may kanon sa mga Pilipino. So dapat ang kanon na ton, pilion man na ton. Hindi lang kita sini magdepende sa white rice. Sa aton sini nga, kwan, sa aton sini nga mga tagpalamati dira. As much as possible, pilion na ton ang damo iya sang fiber. Pwede kita sini magpili sang brown rice instead of white rice. Magambal kita nga brown rice, Sir Josil. Pasi lang yung kuha sini. Why si makiskisan?
1: Hambal ni nanay sa una, siya nabilin bang kulit ka green o kung na, ano na, binilog sang bugas.
0: Yes, Sir Josil. Ang yablang brown layer, bala. Actually, why ka man sa may makita ang variety, Sir Josil, sang brown nga rice mo?
1: Mm-hmm.
0: Ang punto lang dira, nakuha lang pasi, why makiskisan mayo brown. Pero kung pakiskisan mo na mayo well milled, mahimo sa nga white rice.
1: Oh. Ang iya sining covering, mahimo na siya nga daw pulbos, powdery-like. Amo na nga, mabalaan mo na kung nakaagi sa polisher ang bugas ninyo ang inabakal, why na siyang powdery-like nga nagatapik sa imo sining palad kung hakpon mo. Kung gusto mo mangita sang regular milled rice, tapos locally produced, hakpon mo anay, kung may mabilin nga daw mga pulbos-pulbos sa kamot mo, local rice ni, locally produced rice.
0: Oh, kag balaan mo gid Sir Josil, siyang well milled eh, kay puti gid na siya.
1: Oh, so, sinaw-sinaw no.
0: Yes, mas pilion taya ang brown, kunang brown rice nga ni kay may ara si Sir Josil sang fiber kag low glycemic siya. Why pa sang worry o kun indi pa tanto ya ang impact niya sa ni pagabot sa aton sang glycemic index, especially kun imaginable Sir Josil may diabetes ka na tapos may almoranas ka pa.
1: No.
0: Pero ti Sir Josil in discomfort sa ni kag perwisyo sa aton sang kagalingon. Kung hindi nato na manage
1: ang tubig abi water intake nato na ano ka importante ini Dok Leo sa prevention at the same time sa pag minimize ang pain kung may ara ka ng gidman Almoranas
0: sa panahon Sir Josil sang tigilinit sa mga taga umabla dra.
1: Oh.
0: Try nyo bla kadtos talamnan bla or sa mga nabungkag nga mga lupa dira nga nainitan bla Sir Josil.
1: Oh, inarado.
0: Mm.
1: Sol ay karado.
0: Na puga bla in siling bla naton. Pwerte ka tiga Sir Josil. Pero ano nga time naga cultivate o kon naga preparar sang uma ang aton sini mga mangunguma sa panahon Sir Josil nga damo sang tubi. Kay nga man mahumok sini ang duta.
1: Mm.
0: Amo man na nagkatabo sa sulod sa aton sa lawas, kung mala aton lawas tungod kulang kita sa tubi, ang isa nga resulta sa is constipation.
1: Oh.
0: Nagamala ang aton sini nga higo. Kapin pa kung ara ka mo sa sa taglima, anom, pito kaadlaw, nga hindi sini makapamuhin, Sir Josil. Pero may na-encounter ka Sir Josil sa niya, siya mismo na tingala, di doon nagkantong akon sa nga higo man. Yakaon man ko, adlaw-adlaw, pero believe it or not, isa kabulan.
1: Away ka away
0: sa
1: pamuhin.
0: Pamuhin.
1: Wow.
0: Oh, in-try na Monster Josil sang hatag o kung na kitatawag pilas sa ka mga pamaagi bala para nga mabuligan yung mapagawa ang yasa ni higko. Palupasin siya ha. Sir Josil ka kadamo sa nagmakaperte ka isog sinisang baho.
1: Mm-hmm.
0: Imagine no Blaster Josil month nga ginsupport mo na sa imo sini nga lawas. Pero pinakapunto ang isa sa kinanglano naton para mapagwain na tubi.
1: Oh.
0: Tapos fiber Sir Josil. Specifically ang tubig kinahanglanon gid naton para hindi maglala ang constipation. So kining lanon gid naton nya maginom sang tubig, indi lagi ta magdepende sa aton sininga kauhaw, especially kung tuman ka init ang panahon, masami ka ginabalhas. Kag bantayan mo gid, especially kung nara ka sa air conditioned room, kay basi bala bisan kulang ng tubig mo, pero kung uhaw lang ginahulat mo, basi bala madeli o kun makulangan ka man sang tubig.
1: Tayong ibang si ni Doc Leo, yung inakabig nila, yung kung nga nagdugang ila power mo. Mm-hmm. The power to control themselves. Mm-hmm. Siling niya, pwede kaya mapunggan ako niya palamuhinon siling niya mo. Mm-hmm. Liya Marcia sa pamahaw, pwede nga mapunggan ko niya. Kaya ko niya punggan hasta sa pala niya punon. Mm-hmm. Ang mga amuna bala nga mga ginihimo bala Doc Leo, napunggan nila bala ang ila siling palamuhinon bala. That could lead or maka... result tayo na sa pag-develop sang Almoranas or mahambal nga sakit nga daan Dok Leo, punggan ko na yung sikutod mapunggan ko sakit naman ni karon Almoranas kung mag-poop ko
0: nagapalala sa constipation Sir Josil. Kung masamin naton sini gina ignore ang pirasa ni ka mga pagpabatyag nagapanawag na kuntani nga magkadto dito sa pagpungko sa imo sini nga naandan nga pulungkuan kada adlaw pero ginabaliwala mo Sir Josil, mas labi nga ginapatig ah. Mas labi yung ginapamalamo ang higo dito sa surat.
1: Oo. Tinang gabalon bala, isa ka telenovela bala, Doc Leo, sa CR, mahambal nga. Lugar mo sa puan kong kaysa, pila na kaminutos, tag isa ka oras na kung isa sa sulod sa CR, abi mo nagapup paghihapon, abi mo nagapamuhin paghihapon, ay ginapatapos yung galing telenovela, ginatanaw isa sa cellphone niya.
0: Masadya siya na Sir Josiel, kung galalain, ang ibang sagwa, blahe, gahulat ng blakong tani.
1: Oo.
0: Actually, ang tuman nga pagpungko sa toilet bowl hindi gid favorable Sir Josel sa tao nga constipated. I mean sa tao nga may Almoranas. Kag kalabanan sina Sir Josel sa nagadugay may constipation eh o kon constipated. Kay kuntani ang pinakamalawig naton Sir Josel nga pagpungko sa CR is dira sa 10 minutos.
1: 10 minutes ha.
0: 3 to 10 minutes from start to finish. Typically, considered typical, Sir Josil, dira sa mga 5 minutos. Pero, kumusta sa aton mga tagpanamati, dira, no? Ano ka mong kalawig? Na-timean nyo bala kung ano ka mong kalawig nagapungko, dira sa inyo sa ring toilet bowl?
1: Oo.
0: Every time nga nag-move ka mo o nagapamuhin ka mo?
1: Naka-extro na ko no sa idol nila ko no sa pelikula. Yahoy, pasyak tapos yung kapot mo.
0: That's why, Sir Josil, why na ito? Ganda encourage na magdala sang balasahon or gadget sa sulod sinisang CR para nga makafocus ka mo sa inyo sa nga pagpamuhin, hindi sa inyo sa nga ginatanaw. Samtang ka mo sa nga ang nagpamuhin.
1: Ang kalabanan sini pagi Doc Leo is this. Kung kaysa nagaliyamar gid man tawag na to niya mar no. Mm-hmm. Nga daw mamuhin ka na. Mm-hmm. Ang problema sini all of a sudden kung sa kadasma ka lang gani, sandad ka lang gani, kung kaysa bugnohon ka hindi ka makadto. Mm-hmm. Lipatan mo na kag hindi na magwa. Pero dumduman mo ay gabatsyag ko kay na. Hala ka kapungko sa toilet bowl. Hala ka kapungko sa sulod to. Kag halaman ka kambya Doc Leo ka. Katatlo mo na ikambya, kalima mo na ikambya, huwag gihapon. Is it advisable? Hulaton mo lang, pungko ka lang, hulaton mo na lang kung saan uliwat magliemar, at least ara ka na gapungko sa toilet bowl.
0: Manasiling nila, Sir Josil nga, kung na lang alang, hulat-hulata, hindi pagpilita. Hindi pagpilita, no? Mm-hmm. Ang ibang ganyan sa ni Sir Josil, nagagawaan na sa CR, kag-mag-inom sa tubi, lakat-lakat, pagkatapos, try nga magbalik liwat. Mm-hmm. Hindi magpiliton kay hindi gina makapaayo, ma-stress lang kita. Mm-hmm. Try nga yulag-hulag ang laing lawas, stretching-stretching kita dira, kayo makabuli gidi na. Para nga mapahapos bisan paano ha, ang aton sa pagpagwa sang higo. Kung tigaga ni, try mo inom dugang sinisang tubi. Mm-hmm. Warm water, makabulig kag. Try nga ugalion ng pagkaon sinisang, kung regular nga pagkaon sinisang mga utanon, balunggay, ampalaya, kag iban pagid niya mga madahon kag berde sinisang mga utanon. Kag para bala malikawan naton Sir Josel dugang pagin irritation kung naga squat or naga pungko lang kita dira ah. Mm-hmm. Sa aton sa ring toilet bowl kapin ba ko naga pila sa sagwa consideran mo naton ang aton sa pila ka upod sa balay. Magluwas lang sa nag-message sa aton nga Guru Doc dugay kon ginahimo pa content. Opa. Pati ang pag siyari ni Mon content hindi na healthy sa aton sa ringa alawas, especially kung ikaw sa ringa ang may almoranas.
1: So hindi nyo pagpiliton hambal nga daw ga panibitibi na to kagay na bumalik pa
0: siya lusot na ulo daw liog na tanidok mo. Pero tungod Sir Josil sa katigasang higo dapat may mga pamaagi ka mga tikang. Kung mahimo pa rin, Sir Josil, mga home remedies nga mahimo anay na ton. Para hindi kita magkanto, Sir Josil, sa dugang paglala. Kagbasi ba na mabot sa punto, Sir Josil, nga kinanglan, gibala, Sir Josil, sa surgery.
1: Mm-hmm.
0: Although minor man lang, eh, pero tilain ka dyan kung tani eh.
1: Oh,
0: kung malikawan na ton.
1: Actually, tidamo sina nagpa-utod. Kinutod na lang yun, actually.
0: Mm-hmm.
1: Pero could you imagine that niya ut doon pagkatapos pila kasi manang antos mo sinadara.
0: Mm-hmm.
1: Ang iban gani sina daw in GT style na lang mo. Ang ginapakaon na lang sila mga prutas nga ginblender na lang gidbla. Napainom liquid form na. Ay napakaon sila. Makon mo tig isaks mana, duaks mana, bala. Nali ka gani magliamar ang imo pala mo hinon mahambal ka mo oh, Diyos ko.
0: Mm. Tama.
1: Kuhaan na lang ang sakit.
0: Abi ko kuhaan na lang ako.
1: Kay tituod ba tama gimana ka sakit mo? Istoryam lang ang aton pero damo sina actually ang naghambal nga hindi gid sila nga pagpangamuyo akag hindi gid sila nga maghimos ang bagay nga magkaalmoranas kasi nga kay tanan sila pala nga muyo mapangamuyo mo gid.
0: Correct Sir Josel. Actually preventable gid ning hemorrhoid o kunalmoranas. Nasa sa ato ng pagpili.
1: Mm. Pero ang pag-exercise, Dok Leo, sa may mga almoranas, kagparang mapunggan tabi nga hindi ka magka-almoranas, makabulig abi, pareos ni uso subong, sumba-sumba. Mga kababayanan, kagkalalaki ng subong, tiripon-tipon, mag-zumba, kadaaga, o hindi ka ni kadahapon. Kagiban pag isa nga form of exercise, for example, ning lakat-lakat, bala walking-walking ka, Dok Leo.
0: Tuman ka na ko, Sir Josel, ang papel sa ehersisyo sa mga may almoranas, especially pag-abot niya sa prevention, Sir Josel, ha? Kaya nga man, kung nag-exercise kita, nag-ahulag ang aton lawas, lakip ang aton sa nga intestines, ma-prevent na ito ng constipation, mapanami na ito ng blood circulation, ma-reduce na ito ng pressure sa aton sa nga pelvic area. Bisan pa ganin Sir Josie lang paglakat-lakat lang kung mahiligon ka mo dira magbike cycling makabulig man kung sa inyo dira ginaistaran sa subdivision ka mo sa kondo ka mo may swimming pool or hindi ganin kung sa uma ka mo may suba o kung may sapa ang paglangoy-langoy zumba hambal ni Sir Josie lang pagsaot light jogging stretching yoga makabulig Sir Josie at least 150 minutes sa isa sa ni kasimana Sir Josil nga makuha naton bisan pa ha, ang paglakat-lakat lang once nga consistent kita dira makabulig sin dako for prevention and support Sir Josil nga hindi magbalik-balik ang ginatawag irritation sa may mga almoranas na
1: oh kag sa mga ning tama bala ka trabahoso ang managapangunduksyon maghambag kita nagapangunduksyon ining nagapangontrata bala karga, ano ba, karga, naog karga, tawag nila. Buga, siminto, asin. Kagiban pag isa rin mabuga at sila nga mga trabaho, hindi nyo man pagpatami, labi na gid kung kamo nagapasakay. Kung kaya ninyo nga pasakayon na isa kasako. So be it, hindi nyo na pagdugangi, doak sako. Kaya base mo ng hambal nila nga, base gua almoranas mo.
0: Correct, Sir Josil. Kag pati man ha, kundi uso na suman, Sir Josil, mag... Sige na, inom na ito nga tubig. May mga delivery na. Bulat ka na i-deliver. Ang mineral water nga na na ito. Lagi na tawag, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Masami ka man nag-akwat sa Sir Josil. Hindi man siya advisable, especially kung may ara ka na sinisang almoranas. And even, sa mga nag-gym, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Mga nag-bodybuilding pala. Hakwat sila sa mabugat dira, weights dira. Hindi man sa advisable lang tuman. Sir Josel, that's why kinanglan ko ako nag-gym kati guided again sa imo sa coach.
1: Mm-hmm.
0: Kag isa gid Sir Josel, bano man taon naman eh ang imo sa mismo kapasidad dag imo sa ninyo kaugalingon. Ilabi na gid kun may ara ka na sa niya sang almoranas.
1: Mm. So da Monica, ano ha? Amonika budlay kun may almoranas ikaw. Kun sa mga lalaki pa nagabalik ikaw sa pagka baby. Kaya nga, kung may almoranas ka, naligan ni gumawa, why ka't may mahimo, dasokso ka gina adult diaper.
0: Mm-hmm.
1: Kay nali gani pumilit sa brief mo, hindi gani sa dilargo mo, Dok Leo. Oh, sigurado gid maluha kagid kag mahibi ikaw. Ngaway ka kay balo kon anong kabangdanan gali mo kay gasakit ang almoranas.
0: Correct Sir Josil. That's why importante gid nga tingo haon naton, pinagi sa aton sa nga lifestyle, mga food choices naton, ang pagpili sang mga pagkaon nga makapahumok sang aton sininga higko, makapahapos sang aton sininga bowel movement para malikawan naton ang irritation, malikawan naton ang inflammation, malikawan naton ang bleeding.
1: Pero ang ultimate trio naton Nuclayo, Sanson Plus Gold Capsule, Premium Detrisol Gel Capsule, Sanson Vitamin C, actually puno ini sang nutrients eh. Ang nutritional support Nuclayo could also prevent mag-set in bala, magka-almoranas.
0: Actually, Sir Josil, ang ehersisyo, kag-nutrisyon, lakip ng tulog, tatlo, Sir Josil, sang mayor sa nga haligi, sang healthy lifestyle.
1: Oh.
0: Ang problem na ton, sa ginatawag almoranas, ang isa sa ni Sir Josil, kakulang sa fiber. Kagkakulang man sa ginatawag nutrisyon. Kati imaginable, Sir Josil, kung makulangan kita sa vitamin C, naghihina aton sa kaugatan. Affectado man ang aton sa nga blood circulation. Tidin bala nagka-defending aton sa nga mga cells, aton sa nga system, Sir Josil, how? Ang aton sa nga organs, sa manami nga blood circulation. Tidin na nag-aagi sa aton sa nga kaugatan. So dapat in-nourish na aton, Sir Josil, ang aton sa nga kaugatan, ang aton sa nga heart, para magnami aton sa nga blood circulation. Ano ginahimo? Kung nag-circulate aton sa nga dugo, ginadulungan sa nutrients ang aton sa mga system organs na ton, kaya ginagather, Sir Josil, ang higko, ang ginapagwa sa aton sa nga lawas. Dili sa nga sulod, Sir Josil, ang mga sustansya, nutrients, halin sa mga sangkap sang Santhone Plus Gold Capsule, sang Premium D3 Capsule, kag syempre, sa puro na ton, Sir Josil, nga Santhone Vitamin C.
1: Hambal sang isa di Dokleo, siguro lango-lango yung lani. Sa tikon mag-amugali sina, hindi ko anay mag-inom silingya sang turbo eh. Kay silingya, nagatiga gani performance, ang pupa.
0: Ang problem sang kalabanan, Sir Josil, nagatiga ang hindi dapat magtiga. Pero ang kinalang patiga ho, nagahumok. Ano mga hindi dapat magtiga? Ang ubo. Dapat mahapos na mo para nga mapagwa na ton ang higo. Dira? Ang aton sa nga bawal movement, dapat mahapos na, hindi na magtiga. Ang pag-ihi, dapat mahapos ni Sir Josel, hindi na magtiga dapat. Pero sa mga kalalakinhan, di dapat ang ginagyan sang ihi, kundi sunon ko dapat eh. Para nga wala reklamo, Sir Josel, ang partner dira, o si Mrs. dira. Ang problem sa ibang Sir Josel, sa nga makainom sang turbo food supplement, may mga basol-basol nga matabo. Tungod nga hindi makatulog ang partner nila. Kainom sang turbo, sa nga sako lang panguhit, hindi makatulog mayo. Para sa lango-lango, sa nga ton, sa nga, kwan nga, texter dira, why niya sing labot ang turbo dira ah? Sa pagpatigas ang imo sa nga higko. Actually, ang constipation niya, bisan way turbo niya, kung kulang kaya sa tubig, kulang kaya sa fiber, yung matigagin na iya.
1: Pero apektado performance mo kung may almoranas ka.
0: Correct, Sir Josil. Paano ka karon makahimo sa nagkakigo sa nga mga paghulag o kung paggiho dira? Kung kada... tumintindihan na lang, Sir Josil. Kada hulag mo na karon may irritation ka o may sakit ka nga na batyagan. Bisan pa gani ning mga may arthritis, Sir Josil, eh. Nga nag-inugtas mo.
1: Basi mo si Karan. Wala, ilang sinin ka may almoranas ka, Dok Leo. Inang mahambal ka, blast partner mo. Ga, naman na mala, basi matandog mo siya niyong
0: marit. Marana, naghubag na, oh. Naghubag ng almoranas.
1: So, ito importante ni ha. Again, waya labot ang turbo. Pwede ka mo kagamit gihapon sa turbo. Bisan pa nga may almoranas ka mo. Kaya waya man niya nagapatiga sang inyo sining higko kundi gapatiga lang ni sa inyo performance. Na-mention mo kagay na, Dok Leo, nga kun may almoranas ikaw, most likely, isa sa mga kabangdanan mo sining constipation. Kag kun constipated ka, amo ning kalabanan nga nag-ari kabu kuno ang ilang panit bala. Naga dry skin Dok Leo. So kinanglan tagali may balon basi kun constipated ka. Mahambal ikaw nga mabakalan ko Santhone Plus herbal soap ini gani clear skin beauty soap. So dapat nga mabalaan mo nga bulngon dapat una ang imo being always constipated, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josiel. Kati kung constipated ka, buta malun, ang isa sinasang ginapabalo sa aton, kulang kita sa fluid sa lawas. Mm. Kulang kita sa tubig sa aton sa ring lawas. Ti malagan yung higo mo dito. Ti mo panit, affectado man, Sir Josiel, eh.
1: Oh.
0: Nga nag-dry man ang aton sa ring panit. Bisan ano, muna ka habon, Sir Josiel. Especially kung di ka makabalo magpili sa imo sa ninyo habon, dami mga maisog pang ingrediente.
1: Mm.
0: Matingala ka nga, imbis nga gina-expect mo nga bisan paano, malang mo-moisturize imo sa ninyo panit na dugangan pag yun ang pagmala karon.
1: Oh.
0: So speaking sa pag-dry sa aton sa ninyo panit or constipated, kinanglanggit, Sir Josiel, sa ninyo ang pagtughong na ton sa tubi. Butang balon, pag inom sa nagkakaigo sa ninyo tubi. Pero tubi, Sir Josiel, ha, nga puro. And kung kaya, malang, Sir Josiel, makainom kita dira sa may mga, mga electrolyte drinks, bala.
1: Oo. Oh.
0: Para bisan paano, ma-retain man ang fluid sa lawas naton. O kung hindi man gani, kung dehydrated ka, pag inom mo sa isa ka baso nga, pag prepare mo sa isa ka baso nga tubi, pitkan mo gamay nga asin.
1: Oo. Oh.
0: Para nga may fluid retention ka sa lawas, mabuligan niya maghumok ang aton sining bawal movement o kung ang higko. Pagkatapos, mabuligan man, Sir Josiel, ang panit na ton, ma-lessen bala o kung nabuhin-buhin na ng tuman niya pagmala. Hasta nga maabot ang panahon, Sir Josiel, nga maulian ang aton sining panit. Kapin pa kung ginagamitan o pagin, Sir Josiel, sa skin friendly sininga sabon tungod ang mga sangkap natural.
1: Oo.
0: Like bayabas, kapayas, balunggay, nga dira sa aton sininga Sunthorn plus herbal soap.
1: Kay actually pwede niyo pagid na ma-augment gani kun maglakat ka mo, double purpose. Pwede ka pa kamo kapamanyo sa Sunthorn plus herbal oil. At least tabog pang lamok. Daon na moisturize pang inyo sining panit.
0: Angela, Sir Josiel, nga daon ni moisturize, ha?
1: Na moisturize
0: kay ang VCO, nagabulig moisturize sa panit. At the same time, ang VCO, Sir Josiel, may antibacterial, antiviral benefit pa ini sa aton. Kaging isa pagid, ginupdan pagid ni Sir Josiel sang isa pagid ka good fat nga muning moringa oil.
1: Mm.
0: Nga manami gid sa aton sininga panit gin combine na sila. Masiling ka nga magluwas nga malikawan pang pag-dry sang panit, gina-nourish niya pagin, Sir Josiel, tungod sa healthy nga mga oils nga gin combine dira.
1: Pero hindi niya pagbibanyo sa inyo nagagawa nga almoranas, sa it's not advisable.
0: Why gigi kita nag-recommend sa na, Sir Josiel?
1: Ang isa ka rason ko nga nagkakalmurana sa iban sa sobra man tuod nga pamulog aton, Dok Leo, mo nagagwa ang imo sining almuranas. So para nga ma-avoid ina, kinanglan di kamo tama magpamugat. Kaga hindi kamo magpamursa gibla tumas. Kesa pagpamursa nyo tumas, parehas na be, for example, na mabudlay ninyo sining palamuhinon. Grabing inyo sining bun-a kung kisa galuluha pang mata ninyo. With the nung sobra na ito sininga bun-a kung kaisa kagpamursa, Dok Leo, could also affect our eyesight.
0: May arang it, Sir Josiel. May iban gani sininga ang pinong ugat dira sa mata, Sir Josiel, nag-burst. So sobra sininga pag pamwersa. Pinaka-basic na ito nga hibuon sinin, Sir Josiel. Tumaran na ton. Alam ba, sang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Sunthorn Vitamin C. Ang purpose niya para sa nourishment. Magluwas, ti kaon kita sang bastante ng mga utanon, kaglaswag, di exercise kita, tulog kita sang temprano, inom kita sang bastante, sari nga, tubi. Kung mahimo na ton, Sir Josiel, ina, no, ang foundation nga ina, pati ang mata na ton nga naapektuhan tungod sa tuma na ton nga pagpamersa, kundi ma-prevent na kuntani na ton ang ginatawag diferensya dira sa ton sa nga mata. Pero may ara diferensya sa mata, Sir Josiel, nga kakulang gadiya sa nutrisyon, amo gadiya ang pinakapunto dira, eh. Sa subong pangadaan, Sir Josiel, nag-aamat-amat pahuben nga pahuben na may mga diferensya sa mata. Sa unaya, nag-aedad niya sa sinta, Sir Josiel, gatanog padago mo. Why pa yas ang antipara mo?
1: Si Sinta sa una, gatano gadagom siya pag sources ang karsonsilyo niya.
0: Correct, Sir Josiel. Subong niya, may nagatanog na dagom, pero mga sastrin na lang yun, Sir Josiel. Panimalay subong, kabataan, tutok sa cellphone. Isa pagid din na, Sir Josiel, sa nagapataas pagid sang risgo nga nagapaproblema pagid sa aton sa ringa mata. Nagapahina pagid sa aton sa ringa mata.
1: So kinanglan na natunda for supplementation, Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josiel. Kaya ang Visionix Plus, suplemento, ini nga ginhungod, gid himo para sa mata. Hindi niya, Sir Josiel, nga like si Yes to Health yan, hindi ni siling na naghimo na sa suplemento nga basta lang mabaligya mo.
1: Oo.
0: Nga may blessing goal o con purpose, gaba lang. Kaya nakitaan, nasusubong, kapabata nga nagpabata na Sir Josiel ang mga affectado o kung may problema sini sa mata. That's why, the reason ni Avisa Next Plus soft gel capsule, sa purpose, Sir Josiel, number one, sa prevention. Para nga masuportahan ang adaan nato ng aton sa nga mata, ma-maintain ang mayo condition sa aton mata. Makalikaw kita sini sa nagkalain-lain yung problema kapin pa sa mga risk of factors nga ara mismo sa aton kaugalingon, sa aton mismo kamot, Sir Josiel, ang cellphone.
1: Oo.
0: Ang gadget. Why pa nalabot, Sir Josiel, kung may mga kaliwat ka na nga may mga cataract, may glaucoma, diabetes, hypertension, nagpataas pagkita sa risgo sa pagdiprensya sa mata. Pero, kung di ka pala kaon sang utan, diri, Sir Josiel, amo ni makabulig sa imo para mahatagan sa nagkakaigong asustansya, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, ang Visenex Plus Soft Gel Capsule.
1: May palagas ka pa, mangkot ni Dok Leo. Siling niya, 47 years old ako, lalaki. May almoranas ako. Grabe siling niya, nali gani magwa nagangat-ngat. Pwede ko siling niya maimnan ini pain reliever para sa assist the pain.
0: Pwedeng-pwede gid, Sir Josiel, kay tuman gid na kasilot mo. Base ha sa mga ginatawag na ka-experyensya siling nga ginareklamo sa aton. Nga nabuligan man, Sir Josiel, ang isa man sa ginrecommend na ton. Among pag-inom sa isang assist the pain. Pero kung nalibaw, Sir Josiel, nung kaisa may mga irritation dira sa inyo siling nga anal part, ang iba na nagbabatsa nga mainit, makatul o kung masakit, ako, isa sa nga recommend ko sina kung may ara ka mo sang ice. Like, ang ice bala, himo ka mo sang ice nga ang malaba ni Sir Josiel, ang gagmay bala.
1: Ando
0: sa ice candy bala.
1: Sulod lang na ice candy.
0: Yes, so, amunang inyo sa nga himon. Pero siyempre, putso nyo anay sa cloth or sa panyo o sa matinlo nga tela. Hindi nyo pag i-apply direkta. Kagitutok dira sa irritated nga part, adres sa inyo sa ring alatrasan eh. Makabuli gina pa-shrink sa nag-inflame sa nga veins dira.
1: Okay. Kabay pa sa mga kauturan ta, nakakuha ka mo sa mga tips and informations. Gapamangkot ka mo din, kamo pwede ka bakal sini. Actually, makabakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na gid ang ano ha, Sanson Gold Coffee Mix, available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Stores nationwide. So, din lang kamo na magkanto nga brand sa Mercury Drugstore, may Sanson Gold Coffee Mix. Ang iban pag isin mga produkto sa Yes to Health, mabakal man sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, even maka-order ka mo sa TikTok Shop kag sa Shopee. Now, sa Bacolod City, may store kita dara kompleto ng produkto sa Yes to Health. Arada sa Barangay 39, Lizari Street, atubangin na sa Marayo Bank sa Bacolod City. Ngalan niya, Yes to Health Store. Kompleto na tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may libre nga konsultasyon sa A. Young Building, Yulu Street, Iloilo City Proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning. Again, libre dira ang konsultasyon. And ang Yes to Health Incorporated would like to announce that aprobado na yung operation sang Yes to Health Laboratories. Aprobado na sang Food and Drug Administration and the Department of Health ang operation sang Yes to Health Laboratories. Ang Yes to Health Incorporated will be the one already to tool, mag-process sang tanhan niya sining ang mga produkto. Hindi na kinahanglan magpanglibod ka pa kundi in patunga laboratories. So, para sa kasayuran ninyo tanan, sa iban pagin sining mga produkto soon sang Yes to Health Incorporated, just listen to your favorite nga XFM station sa inyo sining lugar. Galing kiti daw alang-alang nagigita sa tiempo, abi. Lastly, sa ato sa ringa pagparagad, we would like to give sang mensahe sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Bago kita, Sir Josiel, magpaalam, basahon ko nene ang message nila magpakilala. May nga lang dari, pero siya, Doc, hindi lang pagbasaha. Sa kahanginan, siya, ako, Doc, may almoranas, kag tig-agid man, ang pagpagwa sang higko. Pero sa niya, hindi ko pa pwede, Dok, ibalansi ko. Kung gatig ang akong sinigang paghigo, dapat tig-aman ko sa tubang.
1: Para ko no patas.
0: Para ko no patas.
1: Kaira.
0: Nag-inom sa Sir Josel sang turbo. Once a week lang gani ko no, Sir Josel. Kag-okay, gid ang iya sininga, pamatsag efekto para sa iya. Though, ginarecommend na ito, pwede twice a week. Pero sa iyaya, once a week lang. So may mga mahina, dara, nagahina na gila sa nga sexual performance. Kag pampanamit sa blood circulation. Kag sa aton sila mga tagpanamati, ano, sa aton sila maginabatsyag sa lawas, why ini nagaresulta o kung naghalin sa lagko ng mga kabangdanan, kundi sa mga maggagmay naton ng mga kapabayaan, kag mga kakulangan. That's why ang gagmay naton na kakulangan sa sustansya, kag mga nutrients, makuha man naton. Ang iya sa nga support or supply, pinagi sa adlaw-adlaw ng paginom sang Sunthorn Plus Gold Cup Premium D3 Capsule kag Sunthorn of Vitamin C. Subaybayan na masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagidsininga at kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang

0: walang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost

0: San Zone Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: X. XFM.
2: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijam sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: The Secrets of Health.
2: Naabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod, sang pagsulod, sang pagkaon sa aton siningalawas. Ganasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubig, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubig or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba?

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungon hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadam mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano, nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a coffee mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang tabol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Pabibili sa mga butika.
3: Hala, ka-exciting!

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
13: Mga katupa,

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika. X.
4: XFM.
3: FM.

0: Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang nawon.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: Exciting!

0: exciting, bro.
1: The Secret of Health.
2: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Kina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Do

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si

Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diyari na ang nagapangunang na balita. Ginpahayag ni Department of Social Service and Development Head Dr. Richelle Verde Prado Mangga ngayara sa hotspot sa Bilunga Pungsod ang Pilipinas sa or sa Pungsod sa Pilipinas sa online sexual abuse or children exploitation. Gintawag sininga alarming bangod sa padayon ng mga kaso sa online sexual abuse, human trafficking, kag iban pa nga mga kaso may angot sa sexual kag mga kabataan sa syudad. Madumduman, pulo na ka mga kabataan ang na-rescue sang DSST Philippine National Police kag iban pa nga mga ahensya umalin Hunyo tubtob Hulyo bangod sa mga nasambit nga kaso. Samtang padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sa mga perpetrator. Nagapanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa mga Bacolod noon na expose ang ining mga nagakalatapo sa syudad. Kagilang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakitsang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-augyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala-wala agad ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System Pain. Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
11: SFM Exciting!
12: Santol Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
14: Santol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gid tingog nga prutas, pagtanong nga mataas sa antioxidant.
12: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santol plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
12: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
17: Wala ba nakabulong?
18: Kumaan ka rin sa sentro. Kami sa Bullseye.
19: Department of Agriculture.
20: Kamusta ka?
21: Ayong hapon.
22: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: It's now 4:39 on the clock. Oh, time out na. Mahuwayan na yan, no? Nagkaana na yung space. Ba, ako maka-space. Nababati ako lang na yan kung may mga problema sa love life. Anyways, hata naman yung mga katropa dira nga busy na sa paghumlat do sa ilang nga mabaligya, especially sa mga sidewalks. Hello sa inyo! The songs are going to keep you company para nga alive na alive and kicking. Samtang kamoderaang nagaprepara na sa inyong mga inog baligya. Anong namit naman? Huwag may bandaan niya nga nagaprepara kaya may mga panggabi, no? Nga mga nag-ubra naton na, nga mga katropa. So, usually ginigin mo nila, dara-dara na lang sila gakaon sa sidewalk. So, just make sure, ha, nga natamunan, gid maayong inyong mga baligya. Let's be considerate sa health, sa tanan. Pero kung love life ka niya pagka-istoryahan, kaya nagsakit-sakit ang imodre yung kasing-kasing, ako, hindi pwede, subong niya yung mahalita ng imong heart. Dapat, nakatake ikaw sa aton niya Suntone Plus Herbal Capsule. Amoy ni ang magagmay lang, pero kung dibuo nato niya nga daily habits, no? Sigurado gi ko nga makabulig ni sa ato niya nga heart. Especially natural or all natural ang ingredients ni. Pero syempre dapat ha. Balance ang inyong diet, regular ang movement, takag healthy gid ang lifestyle ninyo. So once again, para may alalay ka mo dira, no? When it comes to taking good care of your heart. Ara ang ata niya nga Suntone Plus Herbal Capsule. Tara gini mo order online via Shopee or your TikTok account or labay ka mo dira sa may Yesu Health Wellness Center sa may door number 46, Vinco Building, Lizari Street, sa Bacolod. O kadamo no, sa mga ginahatag nato niya yung info. Amo yung nagani nga dapat, it's time you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time you know.
0: Yes, X time you know. Ang mga nagakalatabo sa atin yung palibot, mga katropa. Dapat gidyaya, tagaan nato sa tiyempo, ano, that we will know or may knowledge kita sa kung ano man, mapa politics, mapa iba nga pungsod, or hindi ganit drilla sa atin na lokal, ano, may baluan naton na kung ano ang mga concerns kung baga naton, ano. Kay Aryo, ang ato niya nga concern, kay man padayong gid sa gihapon ang ging kinagamo dito ya sa Middle East, especially ang pinaka-controversial nga Strait of Hormuz. Kag next time you know, nga mayara gali sang 1,000, no? Or kapin sa 1,000 nga mga Pinoy seafarers ang sa gihapon stranded o kunstock dito sa Strait of Hormuz bangod sa nagapadayong atensyon sa tunga sa United States kag Iran. Suno sa kay Mohammed Safwan bin Othman, ang chairman mismo sa Federation of ASEAN Ship Owners Association. May ara, kuno balaya sa 500 ka mga ships o kung barko, ano? From the region, ang yara sa gihapon sa Strait of Hormuz. And, sige pa man, quote ini siya, ano, kung pila ka mga Filipinos, iyagin hambal bala, nga more than half of 2,000. Tiyama ko muna sa pagkadamo-damo ng mga Filipino seafarers nato ng stranded dito. So, sundo pa kay Othman, nga ang ini nga mga numero, nasambit nga mga numero, posible pa nga magliwat, bangod sa may ara gali sa mga barko nga nagina-turn off na nila ang ilang nga radar o kon radar. Di paano tani karon mabal ano ang sitwasyon sa pila nato niya ka mga seafarers. So amoy na nga sa karon no dapat kun may ara ka modera bala sang mga katropa o kapamilya nga dito na assign or dito gid na tuon pala no ang ilayaya nga job nga maglabay sa Strait of Hormuz kag kabahin sila sa mga na stranded dito ano. Paano ang inyong communication and kabay pa nga safe lang ano ang ato niya nga mga seafarers dito. Kabudlay mo kay kinahanglan gid nga maglabay because gani no sang ato niya yung mga trades dito ilabi na ang oil. So amoy na nga may mga ano kita, may mga katropa kita ng mga Filipino seafarers. Ang kinahanglan gid kiti trabaho eh, no? Kiti trabaho laman tani ang ginapagita. Pag ti amo ning kinagamo, gakaipit sila. So kaluluoy gid sang ato niya nga mga Filipino seafarers. So hopefully, the government will do something about this. Makapuli na, no? Inianay ang ato niya nga mga na-stranded. Kumbaga, kung matabok gid man sila or pabalikon sila, kabay pa safe na safe lang gid sila. So that's it. Next time, you know. Ang ato niya mga current events. Nagkakalatabo gid diri sa aton kag sa bilog nga kalibutan. Alas 4:44. Kaupod ninyo ang Extra Drive. You're still with Mommy G. Stay tuned when I come back. Or may sungpon pagid banggali, no? Ang ato niya nga pag-play sa mga musika sa inyo. So sa mga nakagwana sa ila dira nga mga opisina, kamusta, Dok? Okay man lang, no? Kabay pa hindi na magpatakid ang ulan nga matimingan na naman kamo nga nagabaha-baha sa inyo nga lugar. Pero sa karoon, ariya na iyo, ah. Pumati lang sa musika para nga maibsan dira ang worry nimo para sa sininga hapon. Extra Drive.

Absent ta, ready ka na ba? Ari para sa imo ang Turbo Dietary Supplement for Men na makasuporta gid sa mga vitality and overall wellness sa mga kalalikinan. Sigurado gid mo nang ihambal ni Mrs. Keron gani sa mga aton nga mga amay sa panimalay. Take Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa Yes to Health Incorporated.

0: Katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape nga na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata.

0: Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang nga ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Nga, XFM, kidhaw.
8: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
10: Wala sang konkreto nga sabat.
11: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how.
12: Timo!
13: XFM 103.9 Extra Drive.

alas 5 na mga katropa. May suporta man kamo para sa inyo nga bone health para padayon ang inyo nga pagkembot-kembot. Yara ang ating nga premium G3 softgel capsule. Nakusadiin, it is made with virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. Ini ang mga food supplement nga makasuporta gid sa everyday wellness and bone health. Dani, una ko sa inyo, magbakal na kamo. Start, no? Nga mag-take sa ating nga premium G3 softgel capsule. Kay money, di lang bone support ang yatag sa inyo, kundi 3,000 pesos para sa atin niyang weekly draw sa ang Santo na XFM libo-libo pa premyo. Isa ka panig sini, which is 10 softgel capsules ang unod. Ang pwede na mahimo nga entry. Raffle entry para sa ato niya nga promo. Pagbantayan lang every Friday kung sino bala ang magadaog. Ang ato niya premium D3 softgel capsule ang saranggin nga mabakal sa Yes to Health Wellness Center dala sa may door number 46 Vinco Building, Lizari Street sa Bacolod. Kebot na!

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natungan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Sunthorn. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Samsung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Samsung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Samsung Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM 103.9
0: XFM News.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Duha ka mga senador nga napreso ang ginapoint nga magpamuno sa mga komitiba sa Senado sa tungasang padayeng reorganization sa mga komitiba para sa ikaduhang regular nga sesyon sa 20th Congress. Ginapoint si Senador Jinggoy Estrada bilang chairperson sa Committee on Electoral Reforms, samtang si Senador Rodante Marcoleta naman ang magpamuno sa Committee on Tourism. Sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagpabilin sa gihapon nga senador sanda Estrada kag Marcoleta bisan niya sa kustodiya. Rason nga may kinamatarong sa gihapon sila nga matagan sa committee assignments. Samtang ipahayag naman ni Gatchalian nga ang vice chairperson ang magapamuno sa komitiba mintras hindi makatambong si Estrada sa mga pagsinapol. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santol Plus Herbal Oil para sa nag-augyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kose Mommy G, XFM News.
0: XFM News.
4: XFM 103.9.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
4: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

you can call her a sexy lady but never give her the cot. The cat call. Awag paniwal pala. Bawal indigid ha. Bawal na inasubong. Anyway, sa atin yung mga katropa, if you're checking your time, kung wala ka mo na sa relo, it's already 5:18 on the clock. The sun is about to set, but still, padayin sa gihapon sa atin yung extra drive. Halong-halong lang, although it's light traffic sa Bacolod, sa Quirón. That's a good news. Pero kung medyo matrapik-trapik ang dalan nga imo nga ginagyan, sige lang, adyutay na nga pasensya. Hindi na magsagi dira iya ka painit pa, no? Sa muntong mga klase sa music, sigurado gig ko cool ka lang. And also, let's try to check the weather. Ang pag-asa, no? Ang naghatag na sa ilang daily weather bulletin. Kaya kung sa diin, mayara sa eastern DC nag-apekto sa Quirón sa northern Luzon. While a trough of low pressure area, nag-apekto naman sa eastern section sa Visayas and Mindanao. So it means nga sa eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga, kag Davao region, mayara inisang cloudy skies, may laka-laka ang pagtupas ang ulan and thunderstorms. That's because of the trough of LPA. While ang easterly sa nag-apekto sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, partly cloudy to cloudy skies, may isolated ng mga pagtupas ang ulan or thunderstorms that is brought about by easterlies, and still mayara sa possible flash floods if ever mayara iya sa pagtupagid sa madamol ng ulan. And lastly, ang isa sa mga nag-aapekto man sa aton ang localized thunderstorms. So the rest of the country will experience that. Most probably, diri sa ato na muman. So partly cloudy to cloudy skies. Mayara sang isolated rain showers or thunderstorms. Kama experience hana. So muy na ang ato niyang weather. But then let's try to check ano ang ato niyang real feel para sa siniyang hapon ang Bacolod sa Quirón. Most probably sa ato niyang weather ano. Mayara sang real feel at this hour nga 28 degrees Celsius, okay? So amo ina ang ato niya nga weather, I mean ang ato niya nga heat index for today. Naga ano pa no ang ato niya naga saler pa no ang kainiton. It's because of the El Nino, the strong El Nino, no? Kag hindi na maintindihan ang ato niya nga panahon. Okay, so ang aton subong niya nga mga katropa ang nagamat-amat na ara na nakaabot sa ilay nga panimalay. Please do not forget sa aton nga mga katropa dira nga karon magpanibin kamo para feel clean and refreshed. Magagamit sang aton niya nga sun or clear skin, no? Ang clear skin naton ilabi na sa aton nga mga teenagers. Pwede niyo ini magamit because may ara ini sang glutacogic property, all natural ingredients ang pam beauty nga aton niya nga coconut oil kag ang aton nga virgin coconut oil ang ginsimpon gidini para mahatagan sang smooth and flawless skin as well as it also whitens ang skin sang aton niya mga kabataan and for the whole family na lang ha. Kaya tigin na ano gid man no ginhimo gid man para iya sa bugos nga pamilya. Ang aton niya nga clear skin himo sa Yes to Health Incorporated. Ini ang mabakal ninyo online. Undo kabudlay na gid sa inyo dira nga kabuhi. Pwede i-order online via your Shopee or your TikTok account. Padayon na sa gihapon ang pagtutok ninyo. Kanami gid basta inyo dira iya nga partner ang aton nga 103.9 XFM Bacolod. Extra

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag ka po, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamangang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga
12: butika. Hala, ka exciting.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Manu,
14: isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon by Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
15: A quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Wala ba nakabulit?
19: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
20: Department of Agriculture. Kamusta ka?
21: Ayong hapon.
22: 103.9 XFM.
23: Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Maximum Time. It's now 5:38. John Bon Jovi right there with a comeback song from year 2000. It's My Life. Aba, ako makabati ka mo sini. Sino yan makarelate sini, ano? Well, it's My Life. Ang nag-remind sa ato, no, mga katropa, about independency. About being independent, being resilient, and of course, living life to the fullest sa ato niya nga own terms. And baby, because of this, ano, sa nga na butang or naka ano sa lyrics niya, naka-attach ang pag-mention sa now or never sa chorus, this reminds the ang ato niya nga mga listeners as well as tanatanan sa ato, ano, nga we won't live forever. So, gina-encourage gid ang tanan to chase our dreams and to maximize the time that we have left on earth. Pero hindi nyo mapagpasubrahan, ha? Bawo sa ato yung mga katropa. Dari, ilabi na sa mga estudyante sa karoon. Paghambal gani nga, it's my life. I am going to live on my own terms. Pero, ang ginahimo nila ko kis sobra-sobra na kadumdum ka mo to sa nag-viral sa nagligad. Ang mga estudyante, nga gipulihan nila ang ilay nga teacher. Mag-utod galito sila, no? Ahay, kaluoy lang sa teacher. Nagsaway lang mantani sa estudyante. Pero kay hindi mapasaway. O hindi masaway. At iamo to ang nadangtan sa teacher, no? Pero nagapadayin man sa pagtudlo sa gihapon ang ini nga teacher, no? Nga ginsumbag sa duha ka estudyante. Kag ang mag-utod na nga nagpuli sa teacher ang nakabalik naman, ano, sa eskwelahan. Suno inaiya sa mga balita. And nagapadayon sa gihapon ng investigasyon na may angot sa viral nga incident nga natabo dito sa May Elizalde National High School, Maco, Davao de Oro. Suno sa police report, ano, ato balang nakita ninyo nga sa gym, no, ang recess time to, mga estudyante nagabot ang ining maestro kagin nahambalan sila nga magsulod na sa ilaya nga mga kwarto. Nakit-an man sa nga teacher, no, kagin hambalan nga kakson ang ano ba, ang aritos, no, sa isa ka grade 10 nga estudyante nga lalaki. Ginsita niya ini kay ti bawal ina sa school policy nila. And kay nagpalag, no, nagbulig man ang utod sini. So mutong natabo, no, nga nakuhaan man sa video nga nagdagitapungol na ang iniyaya nga teacher. Kukis ang mga estudyante naton, yes, you can live your life, pero when it comes to rules, you follow the rules man sa sulod sa eskwelahan. So kung sa ano naman sa mga teachers naton, pwede man na siguro ina, no, nga dito sa sulod sa classroom or nga wala sa nga iba nga makakita nga magsaway sina kay para at least diba do feeling nila do, no, do ginakwa ng ilay ang kaugaling ginapakahuyan. So kadamo do subong sa mga considerations. Amoy na gani nga dapat siguro, ano, we will keep in mind nga when we live our life, hindi man pwede nga matapakan, no, ang mga rights sa iban nga mga tawo. Alright, so aba. Si Nanay Elvira Hilogo, nagatutok sa atin. Madami gigil salamat. Sa din ka subong nay, ara ka sa Granada or aray din sa may, sa din gani, sa may Sumag or pahanong Koya. Anyway, happy listening lang din sa inyo as well as sa kay Ma'am Elvira Hill, si Miss Lilia Lombrado dira sa may Kabangkalan. Hello, ma'am, sa mga taga Kabangkalan. Dahil na nga magtutok. And of course, sa kay Manang Elizabeth Villaruz, thank you for checking on me and sa family Villaruz as well. Kay kumari ko daw, ah. Kay kumari Bibing sa Monte. Hello sa inyo dara. Madawag yung salamat sa inyong pagtutok, especially sa atin yung mga drivers, salong lang sa pagbiyahe, ha? Yes, medyo madulum-dulum na gitman. So, siguraduhan lang lights on later ang inyo dara yung mga headlights. Kaya kamudlay kung may mabungguan kita, no? Mapasalakyan manina or tricycle, tricycad, ukon na maskina, no? Isaya ka pedestrian. So, dapat gid nga halungan ang inyo dara ng mga salakyan. Let's move on with more. Dari lamang sa X XFM 103.9. Ikaw po si Mommy G on Extra Drive.
1: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Samsung Plus Cold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Cold.
3: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nanyang music ah.
14: Wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
11: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
16: Timo!
15: XFM 103.9.

5:58 na mga katropa. So it's time for me to wrap up this program. And magabalik naman ako tomorrow, Friday. It's gonna be the last day para sa bulan sa Hulyo. And we will welcome August once again. But then, Sunday na lang taha, makita na ipagidliwat. Kaya tungod nga, mga classics naman ang atin nga i-play para sa inyo. Up next is going to be James King para sa extra service. Pero pareha sa kanta nga ini, you will twist and shout kung masakit ang inyong tiyan after sa pagkaon ninyo sa inyong panyapon. Soothe the feeling or soothe ang inyong digestion with of course our Santona Gold Herbal Tea. Ginasuportahan ini ang healthy digestion naturally kag ginaibsan pa no kag mangin manami masulhay ang ato niya nga tiyan after every meal. So again, if you need something soothing sa inyo dira iyang atyan na mag-inom lamang sa atan nga Santon Gold Herbal Tea. Himo sa Yes to Health Incorporated. You can buy this sa mga butika malapit sa inyong lugar.

0: FM Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Hamak mo na, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nanyang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay,
13: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap ko yung mga balita, blam, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya, blam,
14: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
11: may how, kita, pa?
14: Oo, enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid, how?
15: Timo!
14: XFM 103.9.
16: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan,
17: edukasyon,
16: edukasyon, edukasyon
17: para sa ikaayong lawas.
16: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon, ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag subong man ang evergreen herbal coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
17: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas!
16: Subong adlaw, istoryahan nato ng parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
17: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas!
16: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
9: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule, natula palaminhot sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kalaaga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
16: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee, babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
17: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas.
14: XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9 XFM News!
7: XFM News! XFM Time, alas 6:15 sa gabi mga katupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Yan bato na sa impeachment court. Ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte kagsang iyang banang si Attorney Manasses Carpio. Pasado los 12, kay inasangod to, nag-comply na ang Bureau of Internal Revenue kung BIR, BDO, Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank kung PS Bank, Metropolitan Bank of the and the Trust Company kung Metro Bank, kag ang Security Bank. Sana ibaluan ini ang dokumento o mga dokumento nga pagagamiton nga ebidensya sa prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa BC Presidente. Nag-resume ang trial katropa Agosto 3, 2026. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Ianans ang libido sa lawas mag turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kusikatropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, namiang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka. May harap kayo sa mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila. Kagkakas, labas.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
13: Timo!
2: XFM 103.9
14: Extra Service.
15: Extra Service with James King.

0: Apapun, apapun, bring it on. Musika, musika, istorya, istorya.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra service.
4: Extra service.
3: Extra service. With James King.
4: With James King.
3: Sa XFM.
5: Katrobaba, yung gabi, alas 6, bahay sa 5 na sa gabi. Good evening, good evening, good evening. Welcome sa ato programang ang Extra Service. Si James King niya. Manong James nyo niya, mga katropa, no? Hope na nakita hasta alas 8 dahil nangikita may gagasagra ka. Excuse me. Kasi may tubig, dada, tubig! Hope na nakita sa alas 8 sa gabi, mga katropa. Ini ang Extra Service. Samtang kami nagabiyahe, papuli. Samtang kami nagsakay sa taxi, nakasakay sa jeep, o kung sa bus, o kung na nag-deliver ka mo, o kung naran na ka mo sa mga merkado, nagabakal na sang isda, para tulahon nyo korn sa gabi, sudaan sa biluga, pamilya. O kung ka mo nagabakal na para sa babalon, sa mga kabataan, pamahaw. O kung nagpuli ka mo diretso, kay wala ka mo kwarta. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Marami tayo! Ganit!
6: Oh, baby! Just relax!
5: Yan, may darating pa rin, mga katropa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Habang ikaw ay buhay, huminga ka, katropa. Si James King ni, at your service sa Extra Service. Ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton nga Ultimate Trio. Ang Ultimate Trio naton, ba, kagina. Oh, maswerte, mga katropa naton. Kaya naibalon naton, mga katropa, no? Kagina. Nagpasampo kita sa aton nga mga produkto dira sa may TCS3. Ala, makakon mo, mga katropa. Iban sila gagamit Premium D3, Santon Coffee. Ang iba niya, ang Santon Plus Gold, mga katropa, kapsula. Ang iba naman niya, sugid nila, gagamit na ba lang nanay ko, mother ko. So, last year pa na siya gagamit. So, subong yan namin, pamatsyag niya. Pagsik siya perme. Daw wala lang siya. Daw wala lang kuno. Hindi pares ang unang daw na. Luya siya perme. Wow, mga tropa. Congratulations sa mga katropa natin daha. May arang tagalihis. May arang taga sa gandun pagani. Salamat kit nga madamo sa inyo. Tanan, inikalabanan sila mga nanay nga nagabantay sa ilang mga estudyante nga magwa sa eskulahan. Na-timingan natin sila kag nasampulan natin sila, mga katropa. O, diba? Ay, gabi, kamay pa ka mong nakatutukag na kapamati. Subong, of course, sa mga nasampulan mo naton sa aton nga XFM Radio sa ilapan ni Malahi sa aton paglibot. Kabot si ka, Manong James, sukun si katropang James King. No, again, balikan ta mga drivers naton. Good evening, kumusta na ka mo? Nabaton nyo na, walay! Nagpatugong ka mo, kapila ka mo magpatugong, mga katropa. Then, napagwaan nyo man, no? Napagwaan. Pilang take home nyo, no? Kay go pa, paigo na. Muma na naman, diba lang? O, oh, kung makambal kita, daw, hindi kay go, daw, juta itong, daw, hindi paldo ang biyahe ko sa bunghaw. Isa paldo, kung hindi paldo, paigo na kung hindi kay go. Ganyan na mga Pinoy, resilient. Para-paraan, mga katropa, hindi ba lang? Well, again, ang programang in-extra service ang ginadulong sa inyo sa Santon Ultimate 3, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ini, kung nag-inom ka rin, bakod ka na, mga katropa. Buhi ka. Long life. Layo ka sa, you know, mga masakit, no? Ma-prevent pang mga posibleng balatian, no? Kung masakit nga magtubo sa imo sa bulig sa aton nga food supplement. Of course, with proper diet and exercise, mga katropa. Well, madamo kita sa pag-iistoryahan, no? Balita espesyal, at iba pa, mga katropa. Kaga, of course, kung anong latest. Sugidugay-dugay, sugiran ko kamo, mga katropa, no? Sa kay Alex Ayala. Ang dugay-dugay, makatumang kita sa Brazil, no? Parte bala sa dawga, promo nga tricycle, madaga mo, not tricycle, madaga mo isa ka motor, pero kinanginan mo, sakyan ng motor nga nakabaliskad, mga katropa. Bakoda, no? Sige, inaang pila lang sa mga pag-historyan nato. Ibalon man natin kung nung latest, no? Mga katropa sa ato, nga weather at iba pa. Again, ini ang inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod. Kaubunsi!
3: Musika,
0: istorya, chika at iba pa
3: sa Extra Service.
0: Extra Service.
3: Extra Service
0: with James King.

0: Katupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang, ang exciting.
1: Turbo, food supplement for men.
2: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og hatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkulit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita ka mga driver? Mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Mga katupa, exam!

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: η παπά.
2: Extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: Oras na ito, mga katropa. 6:48 in the evening. Mayong-mayong gabi, mayong-mayong evening sa tanan. Nga nagabot na sa ilang mga panimalay, kag tungod pisa ng mga kabataan. Well, peace of mind. Season mo kay na mati sila kay man mga katropa, no? Antes ka magpuli, may group chat ang pamilya. Oh, himuso nyo na dah, ha? Mabot na si mami, mabot na si daddy. May dala kami sa inyo. Amo na iya, may reward. Inin si katropa ng James King at your service, at an extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa, kumusta mo na ito nining si Alex Ayala? Oy, grabe no. Grabe gijiya mga katropa no. Si Alex Ayala, oh. Ah, storm back from set to hole, oh. Grabe no. Na-detron niya na naman ang mga anay, mga champion, defending champions, mga katropa. Karon si Alex Ayala, mga katropa. Wow, na-perdi ah. Napierde ang defending champion sa second straight tournament, no? Na-detron niya si Leila Fernandez, 6-2, 7-6 score, no? Para mabook siya. Mabook niya yung kaugaling. Mabook niya ang kaugaling niya sa quarterfinals sa Mubadala DC Open, no? Siningad law sa Webes, mga katropa. Wow. Ang aton nga Filipina Tennis Sensation, overcome niyang brabe ang score. Dako-dako layo-layo, huge 5-1 deficit, no? Pero sa set 2, dito ay sa set 2 mga katropa, nakabawi. No? Nakabawi, gag na-eliminate niya, na-eliminate, na-pierde niya ang reigning DC Open Champion, mga katropa. Kag nadugang na naman sa isa naman ka, massive win. Grabe na ng mga pagdog mga katropa no. Sa iya nga padayon nga nagadako, padayon nga nagadamo nga listahan sa iyang achievements ni Alex Ayala no. Pagkatapos ni of course pagkatapos sa pinaka isa pa sa pinaka recent niya, grabe man ang ano ang pag-trend niya mga katropa. Pag na-perdi niya ang defending Wimbledon champion si Iga Świątek, dumduman niyo na mga katropa sa third round naman sa pinakadako. Kilalang kilala man ng event. Yes, ang grass court event mga katropa. My goodness. Subong niya, I'm sure, nagadamo ang gusto na gidya maghampang sa lawn tennis. No. Oh, di ba? Medyo mahal lang to ng konti mga katropa. Pero why not? Grabe ni siya kinanglan once kaya ni maka-entra kasi ni o kaya na maging sports mo ni mga katropa fit ka na dayon. Kay Mander, grabe ka gihutan ng ngalawas mo. No, gapalo ka, gadlagan ka, no, galumpat ka, tapos gandar pang mind mo, strategy mo. Grabe, no? Disiplina, sa the way, you know, makilala ka, why not, no? And subong, pares man bala sa boxing, once nakilala sa boxing, mga katropa, Manny Pacquiao, karoon, kadamo na sa mga nagsulod sa boxing. Nakilala sa weightlifting, si Heidi Lindy, yes, kadamo na karon sa nag-train sa weightlifting. Tapos nagdogfighting si Carlos Yulo mga katropa na sa mga ano sa floor exercises. Wow, kadamo na karon. Ma, medyo mahal pa ba lang ang mga ang boxing lang medyo barabarato siguro. Ano? No. But anyway, mga katropa, no? And well, kay Pacquiao pa lang daan from, you know, from rags to riches. Na boxing man be, simple lang ano, sa maninguha ka lang, makuha mo. Just like ang ginahimo subong mga katropa ni Alex Ayala, no? Childhood pa lang, bata pa lang, nag-grabe ng training niya mga katropa. May karoon niya, ginahandaan niya na yung mga katropa, no? And sang inikaroon mga katropa, by sending Fernandez packing si Ayala mga katropa, mag-advance na sa quarterfinals. Kung sa diin, hulaton niya ang iyang next opponent, no? It will be either between second seeded Elina Svitolina, perting pangalan, hindi ko mabasa.

0: ining si Elina, si Vitolina, na kag si Polina Kodermetova. Grabe, inang mga next nga posible nga mga makahampang niya mga katropa. Well, sunod sa iya na definitely some tough moments na agyan niya mga katropa sa mga matches. Pero credits ko nun sa kay Laila ang neperdi mga katropa. Well, amon na siya permi ang kinadayaw niya, pasalamatan niya mga katropa ang iyang mga nakuntra no, sa tennis. Ang galing. Ang galing mo, Yahoo! Ako gani basta't ma basta't ano kung anong latest ginalantaw ko na dahil ko the fan na kuha ho, no fan lang gito yan di ba I'm sure kamo man mga katropa fan na ni Alexia 6:53 in the evening sa extra service with katropang James King inang 103.9 XFM Bacolod
1: extra service with James King
2: XFM mga katropa exciting.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig
2: na testimonya
1: tungkol sa Supple Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
1: Laking pasasalamat ko talaga
2: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng kumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
12: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
14: Exciting, bro!
15: We

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 7:05 sa gabi mga katrupa. Kikan sa 103.9 News Center, sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagapangunang balita. May ginapabati-batihan subong si Senator Ping Lacson sa iyang bagong social media post angot sa isa katao nga nag-offer sa iya sa ceasefire. Kasunod din sa pagbuyagyag sa nasambit nga senador sa ginalagar anomalya sa infrastructure project sa Taguig City. Sino kay Lacson nga upod sa iya team na kasumiter na sila sa finding sa Office of the Ombudsman nga mga magasuporta sa reklamo nga plunder, malversation, kag violations of the anti-graft and corrupt practices act batok sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Dugang pa sini nga ang mga ebidensya ang ilang iga i-present sa Blue Ribbon Committee hearings kung sa diin ginaimbestigaran diri ang irregularidad sa flood control kag iban pang infrastructure projects. Matandaan nga ang munang alegasyon ang hugot nga ginpanginwala ni Cayetano kag iya ini gintawag politically motivated. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas magsangton plus gold para sa nagugyon nga Pilipinohon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Extra Service.
2: Extra Service with James King.

0: Macho, guapito, kalayo.
1: Bring it on. Musika, musika, historia, historia.
2: Ano? Parini.
1: At iba pa. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Sa XFM.
0: Tiyon para sa aton nga balita espesyal, mga katropa. Para sa aton nga balita espesyal, nabatay nyo na yung isa ka promo sa isa ka daw motorcycle dealer, mga katropa. Dito naman niya natabo sa Brazil. Kung sa diin na naghiwat sila sa isa ka event, daw promo event, nagpatigayan sila tumalagsahon, mga katropa. Isa ka challenge. Kung sa diin ang premyo sa mga ma-participar, mga katropa, isa ka brand new motorcycle. Yeah! De, ari ay, mga katropa, actually gindugok ni no sa mga customers ang ining motor dealer dito sa Brazil. Pagkatapos sila nagpatigayon sa pinasahito malagsahon nga promo. Kabalo ka mo nung ginimo nila, nag-install sila no sa motor, ha? Motor sa ila shop, gin-sabit sa may gin-sabit nila sa may ceiling, mga katropa. Gabalis kan mapon mo na yung motor, mga katropa, no? Tingin motor lang sa salog, di ba? Naka, ano na, naka-stand, naka-parking niya. Gin-sabit nila sa atop, no? Sa ceiling, no? Sa ilang shop. Upside down, katropa. Kaya karon, ang hampang, ari-ay, no? Gin-install nila, upside down, nakabaliskad. Tanan nga mga customer nga mag-upod, no? Mag-entra sa ginatawag challenge, mga katropa, no? Ang imo nila, masakay sila sa motorman nga nakabaliskad upside down. That's it, mga katropa. Dapat sa sulod sang napulo ka minutos, 10 minutes, mga katropa, masarangan mo nga gasakay ka sa motor nga kagakabit man. Wala higot, ha? Wala higot. Ikaw gidya mismo. Bahala ka no imo mo, basta makalabot ka 10 minutes nga nagakabit man. Nagakabit na ka, ano man, nakasakay nga sa motor, mga katropa. Ang posisyon gidya nga sa isa ka tawo nga nagasakay sa motor nga nakabaliskad. My goodness. Ate, damo sa nagintra. Madamo nagpasakop, mga katropa, sa sininga challenge. Kag ang pinakadugay nga oras nga na record 4 minutes 29 seconds. Wala sila nakalabot, mga katropa, sa 10 minutes. Sino man, babe? Kasarakan mo ng 10 minutes, ano? Chris Librambo? Saya mo na? Pala sa akin, isang motor, may motor ni siya. Pero kung kisa, mga katropa, ang motor yan, no? Kung ginapalupad yan, ha? Ga 360 na siya sa ere. Iban gani, mga katropa, ga 360. Di segundo lang na, iniya, masakay kagidya, upside down, gabaliskad. Di 4 minutes and 29 seconds. Na, wala sang may nagdaog, mga katropa. Wala sang may nakakuha sang motor. Tanda, bakod. Bakod nga promotion. Ako nun. Wala sang may nagdaog eh. Damo nagentra, nagsikat pa na balita. Bakod nga event, mga katropa, no? Nami managuro himo, no? Dapat top down, no? Kotse, top down. Nakabalis, gabaliskad ba? Kung makaya mo, masarangan mo in the 10 minutes siguro. Ba? Okay, may brand new car ka, mga katropa. Galing, kung madagan mo, hindi lang ano, hindi... Siguro pa isang 3 minutes na. Kumadagan mo, sa baliskan man, kumaglagan sa dalawa. Maglagan, baliskan man ang roida sa baba. My goodness. Okay. Nakatandaw. So, wala sang may nagdaog, mga katropa. Well, sunod sa mga eksperto, actually, no? Imposible. Imposible ang iningasahi sa challenge nga ginhimo sa isa ka motor dealership, mga katropa. Inibangod sa maluyaw kung napigaw ang upper body strength sa mga contestants, kundi bangod sa physiology sang lawas kuno. Naibaluan nga ang madugay nga pagkabit ilabi na kung nagabaliskad o kung nakasuli ang lawas. Nagatugay ni sang intracranial pressure kag daga strain sa tagipusoon, hindi gali posible. So at risk ka pa mga katropa. Oh, yun pala. Samtang nagadugay mga katropa, no, kung nagabalis ka, mahimo nga mabudlayan ka na sa pagginawa ang average nga tao. Rason nga makabigi ini nga imposible nga challenge. Promotion lang. Mautak ang tagiya mga katropa. 7:23 final hour stretch naton mga katropa, hindi nga bahin sa katon nga programa ang ginadulong sa inyo sa katon nga Santon na plus herbal oil. Or ang Santon plus herbal oil naton na nadagan sa mga katropa naton kagina paglagaw naton, no? Nga damo sa mga friends sa ilang Facebook or the followers, mga katropa, no? Salamat gid nga madamo and congratulations mga katropa. So may liniment na kamo, may Santon plus herbal oil na kamo, liniment nga makabulig para ma-repel ang lamok, pero actually namidra is para ma-relax sa mga muscles sa bulig sa Santon plus herbal oil. Ini si katropa ang James King para sa
1: musika, istorya, chika at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service with James King.

0: Plus Gold.
1: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga
12: bukika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, shelty ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Santon Gold Coffee ka na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
14: Exciting! Wednesday!

hindi ako mawawala. Magbabalik ako bukas. Salamat kabadamo mga katropa. Well, that's it para sa atong programa sining gabi, ang extra service. Basta mo ko maservisyo liwat sa inyo. Salamat kabadamo gid. Ang ini nga programa extra service kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health and ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, hindi ka mo magkalipan, Premium D3 Softgel Capsule, mga katropa. Ang aton nga Vision X Plus, Turbo Dietary Supplement. Ang aton nga mga kape, ang Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. At kagang aton nga Santone Gold Coffee. Ang aton nga Sestapain, Santone Plus Herbal Oil, Santone Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Basta man, padayon ng pagtutok mga katropa, padayon ng pagpamati sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod.

0: Mix FM 103.9.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta po, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: pula ka lang music, pagkatapos mukta ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, pagkatapos mga DJs, nila, kanya,
0: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
0: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: The Secrets of Hell.
6: Kaabala kinang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats, and then kung may ara depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
7: Gusto mo ba ng pinaka-

0: higa. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Michael X. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Sister Payne.
13: Si Michelle Negri, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X.

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. X.

0: para sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin kusang una kay do per mi lang maluya ako lawas. Do per mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko kanami kid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Daw hyper ta subong ako. Daw hyper ta subong.
1: Nakainom sa Sunshine Gold Coffee Mix.
0: Welcome, welcome, welcome, welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Gab isang
1: July 30, 2026.
0: Adlaw?
1: Adlaw nga Thursday.
0: Ba, perfect. Oh, yeah. hindi na sa madipat ka ba sa Webes na kay pag Biyernes, ano gani?
1: Eat it, eat.
0: May nag-text niyo, kadugay, man sila magsugod man. may ilo kami, enjoy lang mo dabala sa music pala. Kaya ginapili, gininamo ng mga sonata nga para makapaurok-urok mga muna kanta.
1: Yes, ginatimpla pa namo ng gusto niyo nga mabatian.
0: Tapos umagsagad kami di kakata, mambal, kalawig mo na sila nga adlib. Dawa kita yung pilihan.
1: Correct. Sige lang ah, kakalingaw man ka mo, di ba?
0: Oo ah. Ilabi na kayo kung may lakalangka ka color.
1: Correct.
0: Di ba? Dahil lang yun, mapasalamat ko anay sa mga taga, ano, Tagasagay Component City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Albimar Flores ang XFM Sagay nakakuha sing award Most Promising Heartthrob.
1: Abato.
0: Hindi, outstanding media partner.
1: Abi ko ganyan na eh. Kwan, Matini Idol of the Century.
0: Thank you again sa pagpanyapo na sa papanyapo ni Police Lieutenant Colonel Albimar Flores. Gipatilaw ko siya sa premium D3 coffee mix. Namitan siya.
1: Ba?
0: Buwas padalaan ko pagid siya isa ka karton.
1: Continue drinking lang ah.
0: Oo ah. Herbal man na iya. Wala na iya. Singhalong eklabuya, no? Tikita mo mga picture kay ina.
1: Of course!
0: Tay, may gintandaan ka to, wala?
1: Ha?
0: May natandaan ka na?
1: Atong nagkato, di ba sa nagkato? Ano dulong sa press release?
0: Sa tanan nga, men and women sang Sagay Component City Police Station, madamog nga salamat, kabalo kami nga ang inyong mga salakyan naka-tune in sa 87.5 XFM Sagay. Salamat, Ged!
1: Thank you, thank you!
0: Kagi, welcome tanan nga XFM Radio Station sa bugos nga NIR Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga Iloilo, Radio Patrol, XFM Radio Patrol, Iloilo, 100.7 o punta si Katropang
1: Alex.
0: Hindi agad malipatan ba? Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Generate
0: Chris. Ariay, sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Siyempre, si Papa Rute.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: ang nagapangunang KKK Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, back to back kita mabatian kag makit-an sa 87.5 kag sa television Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 na via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Kag dinatagani sa Rojas City Capiz, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Are you sure again?
1: Charmaine.
0: Final answer.
1: Si Kuya Jay.
0: Correct. Yun, hindi ko sure kung si Kuya Jay subong daw. Basi si ano bala? Si sino gani subong ga duty sa ano man? Eh, wala pa sila nag-acknowledge sa GC. Sige lang, ipalaga sa nakaroon na kay acknowledge na namang dugay-dugay. Alas 9:30 na ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-an na.
0: O doon nalipat ka na, how?
1: Ay, sabi ko, aray ko, hindi ka pa yung matugpon. Only what?
0: Ang phone bala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-atig ana, tindog-tindog pa.
0: Ubugin siya.

0: Talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap. Oh,
3: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sumapan.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na,

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Nang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasa prayer sa nanay sari nga balatian.
0: Sa Ramabakal, sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Si Lipunta ang FB Live nga Troy Tisoy 2.0. Ari na akon a mega nga gupagwapa single mom nga may alom sa puklo.
1: Charot lang, charot lang. Mayanggap iman sa kayo.
0: Wala pa na ang balangalan.
1: Oh, sige,
0: ang no other than Sheena Shine Radasa Bangkaya.
1: Oh, okay, si Sheena Shine galing.
0: Sang kabankalan. Okay mo na.
1: Hello, kag mayong gabiman sa kay Ma'am Remedios sang Cotabato.
0: Mayong gabiman kay Rosalie, Belly Larana, Larama, mayong gabi sa imo kag Lee Fardigno, natultulan lagi ko noon. Nakatultol lagi si Sheena Shine ko no kung sa diin naman ko subong.
1: Oh.
0: Kay sa dugay-dugay ko nung nilisuay niya sa radyo, nakatuon gid sa 106.1 sa Kabankalan.
1: Wow, ti mayo eh.
0: Kag daw nagulpi ko no kalamang iya nga ilok.
1: Mayo na kay ilok pala.
0: Kita ko sa masimutol ko sa sakon ilok. Papilion ko pa na sa di nga masimot sa ilok sa ita.
1: Oh. Ako yung magsaring kuya nga, pwede both?
0: So, aling gigili sa ilok, padalam sa hita.
1: Oh, sure.
0: Tawa-tawa sa hita.
1: Ha?
0: Tawa-tawa sa hita.
1: Ay, mayo kong simot lang maagyan niya eh.
0: Kung babae?
1: Ha?
0: Kung babae?

0: Patapusan ko, wala na yung balbala. Eh, kadali-dali ka na yung lamoy. Ang tawa na bala kay, abi mo, lalaki na, ha? Masimot kasi itaas sa naman to nga, abi mo, lalaki na.
1: Gani.
0: Gali-gali, babae. Nag-ano ka na yung kung babae gani? Wisit! Dial na ka mo sa amon nga XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dahil lang yun, ha? Wonderful evening, beautiful Dolphy and handsome Troy Tisoy.
1: Wow!
0: Gapamati, ikit ko permisang wala diri, wala dito nyo nga programa. Pero nalipay man ko, hindi kumpleto ang gabi ko kung hindi mabatian ang golden voice nyo nga duha. I admire you so much. You are my idol. I love you. Sweet kisses. Both of you. I am grateful that I have a family friends like you. I hope and pray that I will meet you someday from someone who really care. AI.
1: At least, Miss Amparo. No? Sabi mo, tutuod na. Eh, ay, kinisawod na.
2: Mayro na kay Miss Amparo. Si ay, yung
0: Wisi, tingin mo lang, Dolby mo. Tingnan mo lang, nalagin ka matapusan ko na yung bal. At least ka magdugang-dugang. Kaya galiwat mo na sa dalayo ng istorya. Ngayon, gabi, line number 2.
3: Hello, Troy, man. Gabi, Troy.
0: Hi, good evening. Sino ni?
3: Si, ano, ni Troy, ang kagabi, Troy, si Mark Troy.
0: Si Mark, taga-DN gani, si Mark.
3: Taga-Silay, Troy.
0: Taga-Silay. House life?
3: Why man, Troy?
0: After death? Nagkadlaw na sila kayabot sila. Teka, musta? Ano oras ang imo nga out time?
3: Out na ko sa bang, Troy. Tapuloy naman kami.
0: Oo. Di makakita ka pa man.
3: Wow, Troy. Siyempre, ito na gusto mo.
0: Di kay balaan mo. Wala na sing adlaw mo. Medyo, di siyempre, hambal mo nagligat. Ako kagab, igali. Medyo, ano lang, makasanaaw lang ikaw.
3: Yun ko ako sa Troy ang kasilad ka, tower, pare yung sugawang.
0: Ang payong. Grabe abilidad mo. Tikamusta? Tikamusta to kagabi may ano, may nagtawag sa imo gabi.
3: Wala Troy, kani sa wagid.
0: Ay na, no kay wala umong giplastar abi tarong mo. Kay ginambal mo to sang una, mapinalanggaon pagkatapos. Lately ginliwat naton kay wala na na di may ga-interest sa
3: mga. Tanda pa mo gali.
0: Na. Pero ginliwat na na di ba kagabi?
3: Oo. Oh. Wala, banda na ako mabay.
0: Ano, gani, ano na gani ang ginapangita mo subong?
3: Ay, kabalo na lang mamuli. Ah, kabalo na mamuli. Ano
0: pero kung sa artista da sinin mo ka look alike, abi, kung normal ka. Hindi ka abnormal, di ba?
3: Hindi, sir. Hindi, pre. Matama lang malipulensya siya. Kung ito, kasi, pre, may gabot ko na pagkat normal mo na.
0: Oo, pero doon sino ko na yung mukhang look-alike kung sa artista? Paigan, mabungguan ka na karon. Kung sa artista, doon sino mukhang look-alike?
3: Hindi man, pwede nga ma-Dolphy, Troy.
0: Dolphy man? Ang komedyan?
3: Oo, ang komedyan.
0: Ah, doon chabi-chabi ka gali?
3: Ay, hindi man kita sa muna, Troy. Galing na nagamay ko, subong.
0: Nagamay ka?
3: Nagamay ko.
0: Red Ford White.
3: Gamay ng kwan mo.
0: Red Ford White.
3: Ano ka lang, Troy?
0: Kay iti, siyempre, sang una, daw si Dolphy ka sang chabi-chabi. Red Ford White, kaya nagniwang ka naman, daw paras-parehas?
3: Man, nawang kita, Troy.
0: Hindi ka kay Carding?
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
0: Hindi ka Icarding.
3: Hindi
2: sa ulo. Kay Jimmy Santos.
3: Ah, pwede.
2: Kay Jimmy Santos na lang ko ah.
0: Charo Santos.
3: Galsyon ako no kay Dolte lang. Ikaon otro.
0: Uy, may kilala. May kilala ka kuno to.
2: Amin kay Sinona.
3: Apaka, pagdo man ito na parigal lang.
2: Amo kayo yung sinungalan niya.
0: Ha, basi amo maniguro ng masahe sa isang pag-uli niya sa silay ay.
3: Kilala mo ni Troy
0: ah. Sino?
3: Ah, si Dolte lang. Kakilala yan ko no.
0: Sino gani? Sino
2: ngalan niya?
0: Si?
3: Ang guwapa-guwapa ko naman si Tiray, Troy.
0: Si Tiray ko nung
2: Tira, ano pa ito ni Tiray na?
3: Ano ko na prito lang? Agire.
0: Agire?
2: Ay, oo! Kilala ko gitna sa Bonifacio.
0: Na, na? Itong tula, no?
2: Siyagit. Ha? Ah, kamusta lang ko na kay Tiray, ah.
0: Sino na yan si Tiray? Ano na si Tiray? Ah, aga masahe man, no? Oh. Bayi na?
2: Oo, ah. Ha?
0: Guwapa, guwapa, guwapa.
2: Guwapa na si Tiray, ah.
0: Ah, abi ko eh kung lalaki. Babae, gali ang gamasahe sa'yo mo? Ha? Babae?
2: Kung wala nagiti, babae.
0: Di, mabalik ka to si Mark ang mabira sa'yo mo, ah. Ha? Okay lang ko si Mark.
2: Mike?
3: Hi.
2: Mark my word.
0: Pamasahe sa kanon sa'yo mo.
2: Ikaw na ako mapamasahe ko may sa'yo mo, pwede lang.
3: Pwede, may Troy, gusto yung patikwan pa.
0: Kung may unogbayad ka, ha? Pamangkot may unogbayad ka.
2: Siya nag-iikap ako pa mabayad.
3: Lala ba?
0: Sige ah. Ang number liwat ni Migo Max ang silay 0924-139-0756 liwat 0924-139-0756 isa pa 0924-139-0756 okay na Mark?
3: Thank you Gitron.
0: Salamat. Hello, bye. Okay, may isa pa to Gina nga nagpa-reserve nga may intra nagsalot abi si Mark mo hindi ko kadayan.
2: Sa mga Aguirre family da sa may Bonifacio si Lai may yung gab ila.
0: Ah, kilala mo gid man gali. Mm. Napamasahe ka man tagal sa ilang ano?
2: O, sa muna pa.
0: Sa ilang massage center. Suki gid sa masayi ay no. Ano pagin nga masayian ang imo na sudlan man?
2: Ha? Ano? Kaso sudlan mo man.
0: Nakasulod ka sa bani.
2: Sa Kingsway ka lang.
0: Di na.
2: Ha?
0: Di na.
2: Along da sa kilid sang isa man black station sang unang lapit sa
0: ay hindi na ay manugid ka man Japon
2: sa hospital
0: hindi na kuya pagan ha ah.
2: Ano
0: ikaw man ang Japon na mapatay sa akon
2: at hindi na lang iya.
0: Kunta ko niya taong taga ano taga Kingsway nga biduan na sa kumasulod sa monitor. Para mabalanta ko nung mamasahe giman sa nang ganon. Ate, wala na. O, daya lang iban nga gusto mag-intra ang amon nga XFM call and text line sa Smart.
2: 0912-0076-793.
0: 0915-831-1431. Manananggal di Amor, welcome sa FB Live, Troy Tiso 2.0. Kag Helen Blauro Tapang, good evening. Kag, arin ang ato na caller. Hello, good evening.
4: Hello.
0: Hi. Sino ni?
4: Sana sa alam kitela.
0: Ha? Hindi pag i-loud speaker mo cellphone kay ga cutting off.
4: Okay, hindi man i-loud speaker.
0: Okay, ngalan mo liwat ngalan?
4: Si Michael Gane.
0: Si Michael. Teka, utod-utod ka mo, akig ka. Taka diin ka, Michael.
4: Taga
0: Kawayan.
4: Taga? Kawayan, Kawayan.
0: Ah, taga Kawayan. Sa Kawayan, yeah. Sa Kawayan ka subong o kung ara ka sa Bacolod?
4: Kawayan, sa Kawayan. Sa Kawayan.
0: Ara ka sa Kawayan. Di, kamusta mga taga Kawayan?
4: Ang mga taga Kawayan din. So, isa, pisado, mag-isa, naman ako, pasal, mas
0: Ano kita ganay ang pangabuinaan sa mga taga-Kawayan? Pangisda, no?
4: Pangisda. Oo, pangisda eh.
0: So, meaning... Wala naman iba niyo. Namangkot man lang, kuya, kapilosopo sa iyo. So, meaning ang iyo mga work subong dira sa Kawayan, kapangisda man ikaw?
4: Ako, pasabong nga ako, kagadad ko balik, ito walawang
0: sumaya. Mm-hmm. Pero nagapangisda gid ng imong ano, imong pangabuinan, hanap buhay. Oo, manangkag hindi ang imo isabat kada mo damo kinapalawig mo pa. Mangingisda ka, sir.
4: Yes,
0: ana ara man lang galing din pagsugpon, hindi na pagsugpon ni. Kay galawig naman ta do, para sa man sang color ko gabi. Damo damo sang explanation pa. Okay. Pila na edad mo, Michael? 27 pa lang.
2: Uy nga, ang doka matured na sang tingog mo.
0: Oo, sako yaguro pang isda mo. Hindi man balabas sa basta. Hindi man balabas sa basta ang magisda, baladol.
2: Kung sa bagay.
0: Makapoy man abala. Mm-hmm. Pero nami na sa mangingisda, kung magpadagat, mabalon gid sang bahaw. Tsakto, Michael?
4: Tsakto, good. Tsakto, good.
0: Kay para may mga preska nga makuha nga isda, riktakilaw.
4: Kasi
0: nakinaw
2: na lang ako sa subaybay ah. Nah. Oo, direkta na lang.
0: Madala kapag itgali si Namak, ngarang kangkahanggit bala. Namit na mo. Ti, sa edad mo nga 27, nakanubya ka na?
4: Wala, pagod ko sa nakapilaw.
0: Ay, maayugid. Kaya hindi pa para sa imo.
2: E ano gusto mo, tilawan mo ko?
0: Ah, babae, kaya gusto niya.
2: Babae, gusto niya, ah.
0: Pero base kung gusto mo magtilaw-tilaw, base sa agi ka lang, anay, okay man aguro.
4: Ay, di lang kayo, anay.
2: Di lang.
0: Tinadlukan ka, kid.
2: Gani.
0: Ti, hindi yaman ka ni pag-anhon. Wala man sa kapangagat, kapanopsop lang.
2: Kung hindi ka sa agi, mapatol ka sa kataw.
4: Ang
0: bilang ulayan, gusto lang gusto. Sige ah.
2: Sige ah.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae?
4: Ito ko sa ka babae, ang sabi lang. Ano pa blau, ulay pa blau?
0: Ulay man?
2: Virgin.
0: Ha?
4: Oo, nang kumakata.
0: Wala pagit ka, ginobyo?
4: Oh,
0: sige. Oh, sige, sige. Ko, damo na lang ni ko. Amo gyud na imo nga pangita. Try to anay sa iban nga istasyon basi magaan ka sang wala pagid kaagi migo.
2: Gani man.
0: Tapos kung makakuha ka to mo na nang pagtawag mo di sa amon.
2: Oh, correct.
0: Eh do ginapakabudlayan mo kami ha.
4: Oh, sige sa bisan na lang oh. Okay na lang.
0: Unte kunde, bisan ano na lang okay na lang siya.
2: Ara man ang gali nga.
0: Kito kay imposible naman na ang arang ulay na pangita mo. Wala ka na naiya may makita subong. Oh, dali lang. Are, ang pamangkot. Sino ang imo nga kalook-alike kung sa artista?
4: Ang kalook-alike ko mga Isberhel.
0: Isberhel?
2: Wow ha.
0: Oh, Isberhel.
2: Action star,
0: ma'am. Action star na siya. Dahil lang, ng taon ko ba ang tsura ni Isberhel nga nalipat na ko mo. Dahil lang kita, i-double check ko anay ha. Ace Berhel. Be? Ula tapak, guwapo, gali.
2: Oo eh.
0: O galing kay ikaw lang ang Ace Berhel nga nainitan, tsakto.
2: Ang Ace na alas na mo.
0: Oo. Oh.
2: Diba?
0: Guwapo, gali. Pila height mo.
4: Ang height ko sa mga 5'8".
0: O taas?
2: Ito, amugid.
0: Oo. Ang panglawason, medium belt. Chubby o kun maskulado gid.
4: Siyempre sa may maskulo ka sa ito pa nga buglay ka dan.
0: Oh, may maskulo sa diin na sa agtang na.
4: Sa akin maskulo ba sa dua bla
0: ka ah biceps. Oh, dere o. Amo na o.
2: Oh. Why ka maskulo sa ita?
0: Okay, sige. Pilang edad sa babae na pangita mo?
4: Ano, mga 25.
0: Okay, number mo 09. 0919-793-8011. Baw, tama kita ni kung naka-message akon si Miga ko si na Shine bala. Katag sa tayo isang number kay tagakaban ka lan lang sa tani ba galing kay nagambal siya nga ay hindi lang ko na siya Troy ah mangita lang ko sing iban. hindi ako no gusto ang mga ala Ace Berhel ko no nga mga muaks kay may pagka ano ko no may pagkamanya ako no.
2: Dito mo
0: balanya gino. Sige ah. Wala to lata lang dami manawag na si Imo ha. Oh, next year. Oh, next year. Toto-toto signal ya bimo. 9 minutes after 10 mabalik pa ang phone pa dopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuha imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
2: Kagara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and focus with premium D3 coffee mix.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: nagdadala sa kumpuya sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Obey.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Alas 10 y media, nagpamati ka mo sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ka, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Mama Kicks Malundo, nagapamati si Ma'am Kicks Subong, upod niya si Jeron.
1: Hello, Jeron!
0: Ay, Ma'am Kicks, ngayong gabi na salamat kayo sa pagpamati. Sa mga gusto mag-join, XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mayong gabi, ano man iya pangalan daw? Iya man ika... Arabong ano?
1: Yan si Sule.
0: Si Sule. Hindi ko maintindihan. Hindi ko siya mag-greet. Ay, off ang imo cellphone.
1: Oo.
0: Liwat. Dial ko 928. Ah, sige, arin na lang. May nagsulod ng bago. Mayang gabi.
1: Hello.
2: Gabi.
0: Yes. Sino ni?
2: Si Christopher Glitter.
0: Teka din si Christopher.
2: Taga Bata, sir.
0: Bacolod. Sa Bata, gin man ikaw?
2: Ano, sir?
0: Sa Bata, gin man ikaw, Subong?
2: Yes, sir.
0: Pila na edad mo, Migo?
2: 30, sir.
0: 30. Nag-aubra.
2: Yes.
0: Bata?
2: Manubata.
0: Manubata? Ano, ubra mo da, Christopher?
2: Anong scrap, sir?
0: Sigurado ka? Hello?
2: Yes,
0: oh, sigurado ka nga manug-scrap?
2: Hindi, sir, ah. Naano, sir, nang may project lang ginagmay, sir, ah.
1: Wow, ang ginagmay na.
0: Vlog ko mo na, Japon, pagkato.
1: Yes.
0: Ano nga project na? Man, share man sa amon, ba? Basi makarakit man kami.
2: Blood control, sir.
1: Ate, mga kwarta kita sa inyo.
0: Mga ganit kita ng English. Maka-save lang kami sing lima kasako sang ano, simento. Okay na kami. Migo Christopher.
2: Yes, sir.
0: Pila nakabilogin mo na nubia kay Doka Chick Boy man si imo?
2: Wala pa, sir. Wala pa.
0: Araw, tapa mo ng imo nga pang sales talk. Wala pa may manubia.
1: Oo, eh.
2: Wala pa, sir, ah. May arar daw.
0: I-mute mo lang na yung radyo kay para diriretso ato yung istoryahan, ay. I-mute yung radyo. Christopher, saan mo nang imo nga inambalan? Na, hindi ko magpati nga wala ka pa. May nagsakihan,
2: ah. Wala pa, sir. Wala pa, sir.
0: Ah, basiguro kung gin-priority mo ang agi kaysa babae, ano man. Kadlaw sa
1: ako. Hey, amugin.
0: Amugin. Napanagupnupan mo man.
1: Gabukal na. Nakusubay mo.
0: Sigurado kang amugin at ingog mo, Christopher?
2: Otter.
0: Basi ko nagtigbaliw ka sa buong gabi, muna nga daw lalaki yung tiyong pero kung mag-aga, ano gani?
3: Hello, sir!
1: Basi mo lang karoon ito hanggap, iba na, si Christina.
0: Alin sa Christopher na Christina?
1: Oo.
0: Mati ka na. May Facebook, amigo, Christopher?
2: Yes, sir!
0: Barere lang. Tawa na mo ni Dolpo, okay lang?
2: Hello, sir.
0: Okay lang ang makitaan naman Facebook mo.
2: Ay, ginanlangin, sir.
0: Uy! Hindi pwede yaw. Nag-Facebook ka pa, hindi mo malang pagkipakita.
1: Oo, man.
0: Oh.
2: So, doon tayo nito picture, sir. Instagram lang ko.
0: Boy, Instagram?
1: Wow, social.
0: Sige, ano taka i-follow? Taka si Instagram. Ano Instagram mo, aw? Be?
2: Christopher, sir.
0: Christopher, ano?
2: Dileon.
0: Dileon?
1: tinampa talang karon.
0: Eh, agaw, artista ka?
1: Agawan mo pa si Nora Honor karon.
0: Kasi gana, hindi ka ginawa, hindi ka ginawa magtigayunon karon.
1: Sige, ya, gina bala.
0: Pwede man lang i-off the air nga wala may makabati. Kami lang ni Dolpe mga kita. Para kami na lang ma-describe.
2: Christopher Dillion.
0: Nara, na naman na budaw. Hindi may gagawa ang Christopher Dillion. Dasiga na ah. I-off the air lang namon para wala may makabati. Li!
2: Kogani, okay to.
0: Aha. Christopher Dillion, artista na gagawa gani mo.
1: Oo. Te. Panugin na lang ba sa insakto?
0: Na, ikapitalan ka namon pa 100 ah.
1: Oo ah.
0: Siga. Oh, ari na oh, may nag-message na di oh, uyab ngalan niya si Silva.
1: Te.
0: Te, ata ka hindi. Hello.
1: Christopher.
2: Hello, sir.
0: Oh, sige na, dali na, hatag na.
2: Aray. Chappy.
0: Ha, Chappy mo kay karon na. Ihatag na ang imo nga Instagram mo kon Facebook na sig.
1: Nauya pa na sa...
0: Uya pa na sa...
1: Tingnan na nawag
0: kapatid ko. Sige, describe na lang imo kong galingon ah.
1: Ikaw na ang describe.
0: Oh, sige, go.
2: Taas, puti, gwapo ah.
0: Ay, yuga, hindi ko na yung magpati ah. Taas, puti, gwapo ko no.
1: O, te, abe, sige, be. Send be sa amon, be sa messenger, be. Imo nga, ano, be?
0: Messenger. Sige ah, kung naka-online ka subong ah. Oh, message lang da sa Troy Tisoy 2.0 ha. Dali ha.
1: Ara.
0: Kay si Jerome nga daan.
2: Ano nga lang, sir?
0: Troy Tisoy, T-R-O-Y, space Tisoy, T-I-S-O-Y, 2.0.
2: Okay? Message mo subong, sir?
0: Subong na yun lang. Ano mga buwas pa? Dugay. Damo-damo si Muarte. Bala mo. Subong ah! Dali!
1: Hindi, agad!
2: Wala, sir! Galo, ding po?
0: Na, nung manaman nga...
1: Ambot, ah!
0: Dapat kung kapangita uyam, dapat equip ka sang data.
1: Correct!
0: Permi-permi ka online.
1: No, eh!
0: Tapos may ara kasing mga apps like Viber.
1: Eh!
0: Viber?
2: May ara mo na, sir. May ara mo ko Telegram.
0: Telegram?
2: Instagram. No. Twitter.
0: Twitter? May Twitter pa, hao?
1: Nga, hindi abay manugid siyang tuod mo nga ano kung may ara ka malang.
0: Twitter ko, no? Oh. Twitter ko, ro. Ara, nag-message na. Kadugay, ah.
1: Te?
0: Di, ana?
2: Wait lang, sir. Hindi ko makita.
0: Sige, sige. T-R-O-Y Troy. Dayon, T-I-S-O-Y Tisoy. Dason 2.0 na ang profile picture ko upod ko boss ko naka color pula ko da kag upod ko boss ko duwa bali duwa kami sa profile picture
1: kadugay man ah.
2: Ay are pero guwapo ba
0: dapat tupungan mo nang pagkagwapo ko ah. Basi kong hindi ni karon guwapo ang sa pananawan na mo ni Dolphy. Ambot si mo da.
1: Ang lain na da, Troy, kung guwapo man ang ginapangita, iya. Doa ma, mugid mo.
0: Ano na nakasend na? Dasiga, kadugay mo naman.
1: Nasend mo na?
0: Ah, hindi na sa uya na sa uya na sa uya na sa.
1: Sige, kung gwapo man ni napangita, ya eh.
0: Ambal yang adaan, taas, puti, gwapo. Basta magamo na gani ka duda kung dayon mo na ginapangayuan ta sing ano, sing
1: profile picture
0: para pati kita or hindi gani basi nag ano pa siya, nag-upload pa siya sa AI.
1: Basi kung gamat amat to siya tigbalyo. Lapit na lang adan lahat dute.
0: Bebe, pero basi nag-message siya tuod no, dahil nag-check ko lang ah. Dali lang, dami ka panawag sa
1: tong messenger. Dali lang, oo.
0: Dali lang.
1: Nan. No, garing oh.
0: Ako na imo.
1: Imo guro.
0: Ha?
1: Imo.
0: Imo na cellphone nang tawa. Basi GCash na.
1: Wala oh, wala.
0: Dali lang. Na, be.
1: Wala pang di oh. Dahil makita.
0: May nag-raging ring kita.
1: Dani. Na be.
0: Eh? imong. Hala? Hala ba, sige na, tiyangaw, tapos subong ang gabi. Nga may ka panawag. Hala. Ikaw di bala isa subong mabilin. Ayan, tapos.
1: Iyagin ha. Wala.
0: Ang panawag.
1: Di wala gani.
0: Dali lang yun ha. Tawagin yung man ko idol. Wala ko load.
1: O, te. Siya. Siya.
0: Hindi, line niya. Sige, isend lang yung number kita wagan ta kadugay-dugay. Nahulat lang naman ang message ni sino to gani ngalan niya? Christopher. Ah, ang iya pangalan gali, hindi si Christopher. Ah, hindi, nag-message siya gali bago lang. Doti kalon man na color mo, Troy man.
1: Damo gid eh, di kalon gid
0: eh. Uy, damo pala may ma-intra sa aton subong gabi. Yari may mga picture sila. O, sige, send number. Kaya may tawagan ka namon. Go! Pwede ka mo ka, ano? Pwede ka mo ka message sa akong nga FB page ha. Send ka mo na sa number kaya para mabook ko ka mo. Para hindi ka mo iyawan hulat. Enjoy lang ka mo na sa music. Tapos after music, kami na lang manawag sa inyo kaya para dasigay atong transaksyon. Oh, Gilbert. Send number, Gilbert. Kaya matawag kami. Pero sa madayal pa lang, mutong amon nga number ha. 0915-8311-431 kag 09 1200 76793. Nan. Oy, dali lang gid. Buwas bala. Ma-draw kita sa Santo ni XFM libo-libong pa-premyo. So, hibaluan nyo buwas sa tanan nga XFM station sa NIR kay sa Panay Island kung nanday sino naman ang nagdalalaog sang 3,000 pesos nga cash sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Kag ang Gold Eagle beer pagid gali mga katropa, 5,000 pesos kada semana ang yes. Inyong madaugan. Confirm nga 5,000 pesos.
1: Hindi niya kay istorya, kuris-kuris ha. No,
0: preparar na kamuda sa mga tansan kag pamati lang kamo sa mga XFM stations kay dira gina-announce kag gina-advertise ang may kang tanan sa ano Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo.
1: Okay? Subong pala panguligta na kamuda sa tansan sa Gold Eagle.
0: Koko. Kay para piho na. Ay, lain man ni ang nag ako natawagan. Ay dali na may nagtawag sa piyak. Ayun kita. Areo. Mingab eh.
1: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hi, sino ni?
1: Hello.
3: Hello.
0: Batian mo kami, ma'am.
1: Sino ni Paliog?
3: Opo.
0: Opo. Pangalan.
3: Cha.
0: Taga saan si Cha?
3: Taga President Rojas Capiz.
0: Wow! President Rojas Capiz. Ilang taon na si Cha?
3: 30 years old.
0: Are you single? Single ma'am? Or manuglaon? Kadlawso
3: ka.
0: Ano? Single? Really? Ah, nag-work na ikaw or student?
3: Nagatrabaho na.
0: Ano trabaho mo? Ah, sandali, ano ba yung ano, yung lingwahe natin? Tagalog ba or Ilonggo lang?
3: Pwede Ilonggo lang.
0: Di, ikaw man naguna-una Tagalog.
1: Gali man. Sa diin ka subong, araagin sa Kapis.
3: Arito din sa Kapis.
0: Ano work mo, Cha?
3: Wala pa, rilang ko din sa akin nga, Lola.
0: Hambal mo, nag-work ka na, man. Tapos ara ka na mada kay Lola mo. Oh, sige, amo na lang niyo, para hapos masabat. Ano work mo da kay Lola mo?
3: Dabante lang ako sa iyang atindahan.
0: Ah, amo na i-chat to, okay, trabaho.
1: Oo.
0: So, kapangita kasing boyfriend or friend, ano?
3: Hindi ko ay masakitan lang ko.
1: Di ano. Ahay. Di ano malagad namon si Imo.
0: Ano bulig namon si Imo.
3: Ano?
0: Ano?
3: Loyal man.
0: Dali lang gid bala, hindi kami kaintindi.
3: Gapangita. Gapangita ako, boy. First of all, hindi manluloko.
0: Si ambal mo gina, hindi ka kay masakitan ka lang. Pero subong mangita ka na naman.
1: Gusto mo naman niya masakitan.
0: Gusto mo masakitan o kung gusto mo matuslukan? Sige, describe yourself first. Oh, sige, go.
3: Maha Salvador.
0: Bom, Maha
1: wow!
0: Salvador!
1: Tuod!
0: Maha Salvador?
1: Basi Maha Blanca, hindi.
0: O kon Maha Imbalsamador.
1: Abi pakita, abi mo.
0: Facebook!
1: Facebook!
3: Ibig ko Minho.
0: Ano?
3: Ibig ko Minho.
0: Ano man? Do what be? Spell out na lang ang first name. Letter?
3: B?
0: Boy?
3: Boy.
0: Okay.
3: Ingapol.
0: Okay.
3: B-Y.
0: Baby. Amo na. Baby. Space.
3: B-O-E.
0: Ano to?
3: Space. Baby ko.
0: K-O-E. Tama?
3: Oo.
0: Dayon space.
3: Tapos, space. Minho. Wait.
0: Letter?
3: M-E-N-H-U-E.
0: M-E-N-H-U-E.
1: Minho.
0: E. Minho. Tama?
3: Opo.
0: Be, tingnan nga natin. Parang...
3: Nakalakyan eh.
0: Mali ata yung na-type namin eh. Dali, baby ko, yung sa men, magsispace kami dito or one word lang sa who?
3: Hindi na magspace
0: sa men ho. Spell out, biliwat imo men ho. M, tapos letter, I nga eagle o kon apple?
3: Eagle.
0: Dayon, N.
3: N, H.
0: H-U. E.
3: Tapos E.
0: Eagle?
3: Opo.
0: Dup lang tawad abis mo, Dup. Dup lang di may nagagwa, how? Dahil lang ha. Arin na, kita ko na. Ay, kagwapa. Lado si Maha, giman siya tuod. Padakoon ko ha. Lado si Maha, Salvador, giman siya tuod. Dup. Patigin man ko ha. Dahil lang gida ha. Ari, Dup lang tawad, Dup ha. Ari, oh. 30 na edad mo? Ari
3: opo.
0: Galing kay ang imo kilay, ano naging kurit mo? Uling?
1: O kung pencil pen.
0: Guwapa siya, oh, no?
1: Oo.
0: Pero matyagan ko, damo-damo ginagabakal sa tindahan ni Lola mo ay tungod sa imo. Correct?
3: Damo, gini.
0: Kapangayos lang number si imo, wala.
3: Waay ka, so ang gabakal tanan puro tigulang.
1: Wala ka sa matanon?
0: Wala ka sa mga baby boy? Yung mga muna?
3: Ni Araman.
0: Ang imo pormahan sa ano? Imo pormahan kung magbaligya ga short ka, ga spaghetti, ano, ga pa sexy ka?
1: Ga strapless?
0: Oo, boreless?
3: Natural na ko yung pagkukulong.

0: ang masaligan, berlayo ka mo bala.
1: Ah, bisan LDR. Sa taga Presidente Rojas gid man ikaw o kun may ara ka pa province nga ginaulian?
0: Taga Dariman gid ko.
1: Oo. Pero malapit lang ang balay nyo kay lola mo nga ginabantay mo subong Changge.
0: Lapit lang man.
1: Ah. Tinga nga wala ka pa nga nobyo sa edad mo nga 30 yan.
0: Ay kay wala man ko gaan mabega pangita kay di dito sa obra mo.
1: Ah, sa bagay kay ti dapat idiran mo ginaang magchanggi ka dot play. Bisan magtagpiso-piso lang na dai mo ginan siya, dapat imo ginatutukan no. Ti paano na bi wala ka pa man nagakadulaan sing pag-asa nga makakita ka pa sing nobyo sa edad mga 30?
0: Damo man na pangaluan sa kon, pero ano, nung sambal ko, wala pa ko time.
1: Tika mong pati kayo nun ka namon sa buong gabi, basi mo man na iambal mo, wala ka man time.
2: Gani, dapat iya kung tagaan ka namon sa partner sa buong.
1: Amo na nobyohon mo, kung magkasugot ka mo.
0: Mga bata pa, mga 21, 22, amo na ila, ang napangulo yan sa akin. Ay, bata pa, tanana.
1: Ay, manami, gani, ina.
2: Eh, base ko lang, mugin ang kapalaran mo yan, nga mga batanon ang para sa imo.
1: Oo, kay ang imo nga picture, hindi ka pa man gitigulang ng taon daw, hindi man 30 edad mo, di daw mga, ano lang, daw mga 21. Younger ka 9 years sa imo nga picture subong ginsen.
2: Oo bala.
1: Te.
0: Yan da lang hindi man sila magpati sa kon na amo na ko na kon tsura ay gabi yo kon man ko sang ano hambala hay abo mo na gid mang dali ya.
1: Ari gali oh, may paistorya ako sa imo. Te, ready ka na nga may kaistoryahon ka subong gabi.
0: Yan, o naman, sige ah.
1: Are, on air ko ah. Good evening, line number 2. Hello? Ay? Balda ka, kung hindi ka magsabat.
2: Oo, kagwapa ni Bala.
1: Gwapa ni Bala mong caller. Are na, may gabi eh.
3: Hello, sir?
1: Oo, oh, batian mo kami, sir.
3: Hello.
1: Oo, oh, batian mo kami.
3: Yes, sir.
1: Oh, i-mute lang imo radyo para mabatian mo si sino kay ngalan niya ni Dolph? Si Bibi ko.
2: Si Bibi ko.
1: Oo.
3: Hi.
1: Okay na, na-mute na radyo mo?
3: Yes, sir.
1: Okay, ngalan mo gani?
3: Rex, sir.
1: Do ikaw man to kay nang atong ipangayuan ang Facebook, wala ka nagatag.
3: Pakilala ko, sir.
1: Sino gani ngalan mo, si Christopher?
3: Oh, sir.
1: Ah. Facebook, anay, ah. Ata gani sa Facebook sa amo. Ikaw wala.
2: Gani?
3: Nag-message naman ko.
1: Ah, nag-message ka. Sige, lantawon ko. Anong ngalan mo? Anong itong ngalan? Ang gin-message mo sa akon?
3: Roy 2.0.
1: Hindi, ano gani ngalan mo?
2: Anong ngalan mo?
1: Amo ni si, si Haka, amo ni? Mutsi? Uy! Ang guwapo bagay sila nga doon,
2: Oo.
1: Ah, Christopher. Sige, ah. Eh, sorry, anay ka. Dali lang, gid. Taga Boracay man eh. Ambal mo, taga Bacolod ka.
3: Hindi kayo naglakad ko, sir.
1: Naglakad ka, nagsakay.
3: Naglupad.
1: Ah, sige, ara si Bibi ko, oh, sa piyak ka
2: sige, sorry, anay ka mo.
1: Ara, mamati kami, ha. Tarunga, pag-discarte, ha. Malingaw kami, ha. Pites.
3: Hi, bebe.
0: Hello.
3: O sana?
0: Okay lang. Ikaw?
3: Okay lang, Gid. Saga din ka?
0: Saga copy.
3: Ay, bata ka na?
0: Wala gani, Migo, bata pa.
3: Pila na edad mo?
0: 30.
3: Kita-kita lang gali.
1: Sigurado ka?

0: Nautud, nautud. Dahil lang. Reconnect conmigo, ha? Reconnect ko si, ano, si Bibi ko.
1: Si Bibi ko.
0: Ay, lang ita. I-hold na lang kakadali, ha? Hindi pag-ibutang, ha? Si Super!
2: Oh, sir!
0: Oh, hindi pag-ibutang kay dial ko lang number niya. 2797. Okay, there it. Alam, pasod lang ito sa liwat. May Changi! Ubusan load?
1: Gani?
0: Hello, ga? Si Troy ni, si Troy.
1: Hello, baby.
0: Okay ka na?
3: Okay na po.
0: Oh, sandali. Okay. Sige lang. Oh.
1: Okay, super.
0: Hey, super, pasok!
2: Hello?
3: Hello?
2: Huh? Ay, nadula ka, how?
3: Nadula. Hi, kay ano na to siguro? Time nap.
2: Ah, okay. Ay, saan mo ka bilabol? Gusto mo makopi date na?
3: Ano naman, do bakla man naman?
1: Siling ko gitaw.
0: Agi ka kuno pre.
1: Pre. Basi ka pala. Basi ka pala kilaki ka lang pre.
0: Pre, basi pala kilaki ka pre. Lantaw be, toy be pre.
1: Bay ka pa ko be toy pre.
2: Basi pagi ka mo mo.
1: Dadyo gilak aman.
0: Hindi ah. Ang yala na panghambal. Panghambal yala na...
2: Bibi... Ah, wala na yung paghambal.
0: Bibi ko, panghambal yala lang niya. Ano to hambal mo? Gusto mo, maano ka mo, ma? Coffee ma, date?
1: Coffee date. Te, Bibi, masugot ka?
2: Pwede man. Suka, tunta ka.
0: Dali lang, git. Pamakutaan na si Bibi ko kung gapangapi siya.
1: Oo.
0: Basi kung hindi sa mangapi.
2: Sila, ini lagi nakapi siya.
0: Pamangkota gani kung gapangapi siya kung coffee lover man siya like you. Mangkota?
2: Eh? Ara ka pa?
1: Bibi? O ara pa, ara pa.
2: Gakapi ka ha?
3: Wala man ko gakapi.
2: May doors eh?
0: Mayo pa.
3: Namiang kami sila ang isa ka relasyon, hinubugay. Ipa,
0: ano man lang, nang ano man lang, occasional man lang, occasional.
1: Hindi man lang kasi nga pahubugay, ah.
3: Battle of the
2: night. Wala mong mga seryoso kaya, wala din na problema, kaya.
3: Ay, wabihin mo, ano, ng ano, tingog.
2: Hindi, kaya mo amo lang ginitingo, Kubi?
3: Ah, hindi yun ka gani, ito bakulod, kina mga panghala mo?
2: Oo, oh, bakulod.
3: Mga bakulod. Ano pangalan mo?
2: Christopher.
3: Matuod, doga, ano mo?
2: Christopher.
3: Christopher, ano?
0: Dilyon ko no ang balya kay Inapa.
1: Isli man nga alam mo kay Nora Honor.
2: Eh, ano ka bila, Bolby?
3: Wala pa ko, bedtime kay hindi pa ko di kahali.
2: Nga man.
3: Hindi pa ko pwede pala. Ang labi ko, wala di abe. Kapon lila.
2: Di pwede man na ako lang guru malagaw, day.
0: Pwede.
3: Pwede man, lulagaw lang, di. Ano rin lulagawan mo ako,
2: di. Dadayin ka sa Kadis, aw.
0: Kapis, hindi sa Kadis. Rojas Kapis.
1: Oo. Ro-ro ka lang.
0: Ro-ro.
1: Tod man, maruro ka lang sa madumanggas pa kapis.
2: Kapis ka le. Sabi ko kadis.
0: Te, makadto ka sa Rojas?
3: Te, makadto ka.
2: Oo, sir, kung gusto ya.
0: Yeah.
1: Amo naman, kung sa ganit si mo, kumakanto ka.
2: Oo, oh, sir eh. Pero wala man daswang, sir.
0: Pila na edad mo gani? Pila na gani edad mo, Christopher?
2: 30, sir.
0: Tinga kita ka na aswang sa edad mo, 30.
2: Wala pa, sir.
0: Tinga wala aswang eh, dulang ka.
1: Dugay na iya nga, ano yun sa kapis yan.
0: Surasurya mo lang.
1: Oo.
0: Te.
2: Te, makanto ko na buwas.
0: Gurado ka nga buwas ka dahil makanto.
1: Oo.
0: Basi kun...
2: Kung gusto niya, sir, malupad ko tayo niya, sir.
0: Ati ikaw wali yung aswang. Ipabangod mo ba sa iban?
1: Tamo gajaya. Ginawa nila ka, tinlo sa kapi sa ngala nila, imo ya.
0: Oo. Te, okay man si imo, bibi ko, nga pamasyaran ikaw da ni Christopher?
3: Basi, nagulpihan lang sa kaysa una makadto sa Dazon.
0: Mm.
3: Wala ya pag ani ko makilala sa lubos pa.
0: Na.
3: Makadto sa.
2: Hindi ama ug ani ko makilala ta sa personal ta hindi, na bahala.
0: Hindi amo ni oh. Kay ti syempre after nyo magisuryahan nay mabailuhan nay man kamo sing number. Kamo na lang tigayon nay kung saan ugid man makadto si Christopher dira sa Rojas.
1: O ti ano si mo bibi?
3: Sige, pwede man. Istoryahan lang.
0: Sa istorya-istorya daw, dirigi na mabuka ang imong abanggirahan.
1: Among na pagpasira ni Lula mo sa ngayon, Changge.
0: Among na pagpoto sa sari-sari store. Manira ko, anay, kaya mapakalam kami ni Christopher. Sige,
1: okay,
0: ah.
1: Okay na ka mga duwa? Bibi?
3: Ay.
0: Okay na ka mo?
3: Okay lang. Okay.
0: I-forward ko ang number mo kay ano ah.
2: Wala gala si Bibi ah.
0: Okay na gani.
1: Okay na to gani.
0: I-forward ko si Omigo number niya. Ikaw na lang text ako kung tawag siya ha.
2: Okay sir ah. Thank you again.
0: Sige.
1: Oh, sige, salamat
0: sige,
1: man.
0: Sige, salamat. Or pwede man kay Soriana. Kamu na lang hatagay number.
1: Oo.
0: I-ano okay. Ko lang. I-mute
2: bye,
0: ko lang.
2: Bye,
0: bye.
1: Bye.
0: Bye. Love you.
1: Love you, Dayon ba?
0: Grabe ba? Love you, Anais na Dayon ba? Isa naman ang agi.
1: Ay, nga may isa.
0: 2 minutes after 11 o'clock. Balib ang phone. Balobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Don Silangka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting.

0: aprofesyonal boxer sa Dadlong Trinity. Hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang Trinity.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na umiinom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Patag nawan ako pala.
1: Ako man.
0: Makuha na lang kami isa ka-caller, mga katropa. I-dial nyo ang 0912. Patapos, Adolf.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Amo na ang mga numero nga dapat nyo tawgan. Kag ang ini nga programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, kag wala sing side effects. Sarang mabakal sa inyo ang mga suki o butika malapit sa inyo lugar.
1: Kag nadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soup, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Hmm? Gin standby ko na, nadula pa saya. Ari sa piyak. Good evening.
2: Good evening po.
0: Hi, pakipatay lang po ng radyo at magpakilala.
2: Teka lang. Ako si Joy ng Hamtik. Oh. Ng
0: Hamtik. Hi Joy, welcome to the show.
1: Yes, Hamtik Antike.
2: Yes.
0: Joy, alam namin ni Dolphy kung bakit ipinangalan sa iyo yung Joy. Alam mo din ba kung bakit Joy yung pangalan mo?
2: Alam ko po.
0: Bakit?
2: Dati.
0: Bakit daw Joy yung pinangalan sa iyo?
1: Mm-hmm.
2: Dati. Kasi po masayahin.
0: Hindi, mali. Nasa masayahin na tayo. Hindi. Joy yung ipinangalan sa'yo kasi masayang-masaya sila habang binubuo ka.
2: Tama.
0: Samta nag-ana-ana sila, sabi ng mama mo, ano ang ipapangalan natin sa anak natin? Sabi ng tatay mo, Joy.

0: Lang taon si Joy. Lang taon ka na? Lang taon ka na? Lang taon ka na, Joy?
1: Ano, 49.
0: Ilan po?
2: 49.
0: Magkano, 49?
1: 49 na po.
0: Wow, ang sexy naman ng boses mo.
2: Hindi halata.
0: Sundin mo nga ako. Eto, nga ako ha. O, nga ka din. Sige, pakinggan namin kung 49 talaga. Nga, nga. Katulad dito, Sandali. Huwag mo na masyadong lakihan. Sabi ko nga lang. Sige nga ulit. ulitin natin. Hindi.
2: Huwag ka na mahiya.
0: Nga nga tayo eh. Nga ulit. Sige nga. Huwag mo na masyadong lakihan. Huwag mo nga ba?
2: Excited kasi.
0: Sige nga ulit nga. Okay. Dagdagan mo ng dalawa. Tatluhin natin. Sige nga. Dalawa pa. Dagdagan mo pa. Bilis-bilisan ng konti. Oto. Anyway.
1: Hindi, sa preso na lang gusto ko.
0: Anyway, maganda yung boses mo. Parang hindi ka pa 49.
2: Hindi halata talaga.
0: Parang 39 lang. Younger, 10 years younger.
1: Sabi nila, parang batang isip.
0: Oo nga. Pero maganda yan. Maganda yan. Hindi ka stressful.
1: Parang tata pa.
0: May anak ka na ba, Joy?
1: Saan? Dati po.
0: Ilan anak mo?
1: Isa lang. Original. Isa.
0: Original, isa sa labas, ilan?
1: Dalawa.
2: Sa labas ng bahay?
0: So, tatlo lahat sila, tatlo.
1: Opo.
0: Sa original, isa. Sa pangalawa, dalawa.
1: Nadalawahan.
0: Sa akin, wala na siguro kay 49 na, no?
2: Malay mo!
0: Bakit nga pala nakatawag si...
1: Tayo uli kasi na-load nga.
0: Oo nga, pasensya na ha. Medyo natagal-tagalan ng konti. Bakit nga pala nakatawag si Joy?
1: Pag-request.
0: Okay, akala ko sasali ka pa eh.
2: Kaya nga eh, oo.
0: Ano ba yung re-request mo?
1: Pwede rin isabay.
0: Isabay na ano? What do you mean na isabay?
1: Babae hanap ko, kaya tomboy.
0: Sandali. Medyo
1: ayaw niya ng lalaki, nagagalit, nagsiselos ata.
0: Medyo, sandali. Pumayag yung ano, yung tawag dito partner mo na maghahanap ka ng tomboy?
1: Hindi po.
0: Ano daw?
1: Hindi po.
0: Ikaw talaga, gusto mo talaga na maghanap ka ng tomboy?
1: Maghanap ako ng makakausap na babae. Ayaw niya kasi ng lalaki, nagagalit.
0: Pero magkasama pa kayo?
1: Oo.
0: Sabihin mo nga sa...
1: Gusto ko lang po kasi ng makakausap.
0: Sabihin mo nga sa partner mo kung okay lang ba kung ano, kung gay yung kakausapin mo?
1: Hindi, I mean, kasi gusto ko lang po nang may makakausap. Okay lang, kahit bakla, kahit tomboy at kakatunay na babae, wag lang lalaki. Nagagalit siya eh.
0: Nagagalit?
2: Hindi naman kami mga lalaki dito eh. Joy? Hindi naman kami mga tunay na lalaki dito.
0: Oo, mga ano kami eh.
1: Baka, Troy, pwede ikaw.
0: Wag mong subukan. Makakalaman ka lang. Gusto mo yon?
2: Jumbo yan.
0: 49 edad mo, tama?
1: Oo.
0: Alam mo ba, sa 49 mong edad, pumapatol pa ako ng kahit 50.
1: Hindi.
0: Totohanin ko talaga.
2: Hindi siya nag... Joy! ako mismo. Oh,
1: baka gusto mo i-dare kita dyan.
0: Ah, wala akong pakialam kung kahit mag-dare-dare ka dyan.
2: Kaya nga.
0: Hindi kasing hinahanap ko dare-dare.
1: Alam
0: mo ba, hindi ko yan hinahanap yung dare-dare na yan. Yung gusto ko talaga yung jer-jer. Ano? Pareho ba tayo ng gusto? Sandali, sagutin mo muna yung tanong namin ni Dolphy. Gusto mo ba yung ano? Pareho ba tayong gusto?
1: Na?
0: Jer-jer?
1: Jer-jer?
0: Oo. Pareho tayo, hindi.
1: Nahiya na ako.
0: Nahiya na.
2: Ba't ka naman mahiya?
1: Alam mo, baka magising na
2: yung
1: bana ko.
2: Oh, ito na lang. Ano pa? Nang Joy? Joy? Jer-jer with mayonnaise. Gusto mo?
1: Ayoko mayonnaise. Gusto ko peanut butter.
2: Wow, the best. The best.
0: Ay, gabi-gabi kang tumawag, ha? Sabihan mo lang sa amin kung wala kang load, bigyan ka namin.
2: Oh, Joy, kasi ang saya mong kausapin, eh.
0: Tawag ka gabi-gabi, ha?
1: Si ano, gusto ko sana po si Troy, si Dolphy lang ka.
0: Oo nga, gabi-gabi kang tumawag.
2: Oo.
0: Magsabi ka lang kung wala kang load. Ha?
1: Si Dolphy lang ka.
0: Oo nga, gabi-gabi kang tumawag.
2: Ano gusto mo ako?
1: Ay, ano po? Wala lamang kayo bukas, saka Sabado.
0: Wow, alam na. Oo,
1: ano katrug pa number nyo?
0: 0915.
1: Hindi, yung tuwag na number nyo, hindi naman po yung sumasagot.
0: Oh, sige, ito na lang yung personal number ko. I-save mo, ha? 0926.
1: Ito
0: bilisan mo. O, oh, sige, sige. O, oh, isang nga muna, ha?
2: O, oh, ito.
0: Sandali, kukuha pa ng ballpen at papel.
2: Oh. Ready na?
0: Ready na?
2: O.
0: Oh. Oh, 0926.
1: Oh.
0: Ayan na, nalista mo na. Personal, huwag mong ipamigay kung kahit kay sino, ha? Yung number ko, personal ko to, eh.
1: Thank you.
0: 0926. 2626.
1: 2626.
0: Sige na, wag kang makulit.
1: 0926.
0: 2626. 8. 2. 2. 10. Sige nga, i-repeat mo nga. Hindi, repeat mo. Baka mali yan. Bilisan mo nga. Hindi, lakihan mo yung boses mo. Hindi naman masyadong marinig.
1: 09-26-26-8.
0: Hindi pa. Sandali, kulang.
2: Kulang.
1: Ay, isang
0: 26. Sige nga, ulitin mo nga ulit. Lakasan mo yung boses mo at pakibilis yung pagbigkas.
1: 0926-26-26-8-2-10.

0: Gulong-gulong mo, ano nang request mo?
1: Well, thesis na yun eh.
0: Okay na yan. Oh, anong request mo? Request mo, request.
1: Ano po, In Your Eyes.
0: Wow!
2: George Benson?
0: Benson.
1: Hindi ko lang kabisado po yung kumanta.
0: Sige, play ko. George Benson yan.
1: At saka, ano, bago ko lang po kasi yung type na kanta yon. At saka My Heart Will Go On, favorite ng band ako. My Heart Will Go On.
0: Sige, play ko yan lahat. Okay ka na?
1: Thank you.
0: Wala ka nang babatiin? Wala ka nang babatiin?
1: Eh, pa-shout out po sa pamilya ko sa Cavite, lalo ng anak kong si Joanne, Rose Joanne Clemente.
0: Play ko yung request mo, ha?
2: Okay, salamat.
0: Thank you. Nag-enjoy bye-bye. Kami sa iyo. Salamat. Yeah, bye.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Oras.
2: Amo to yung ako, Ler. Di ba lang? Nakadula to yung ko sa iyo.
0: Happy weekend, everyone. Salamat sa mga tech on duty, sa tanan ng XFM stations, sa mga station manager, sa Negros, Cagpanay Island, sa ngalan sang amon CEO, boss, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivay Noy. Ako si Katropang Troy Tison.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you on Sunday. Babush, everyone. Muchas gracias.
2: Babush.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Dale. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga, XFM kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga, XFM kid?
4: Ay,
5: pura ka lang music, magkatapos mugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
6: Wala sa konkreto nga sa
7: kag, wala sa katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas.

0: down pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inan yung music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pula ka lang music magkatapos mukta ko. Blah, may harap yung mga balita. Blah, so namin kita mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take mo akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagkili sa mga butika.
7: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
8: Ipo

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
3: Kasi Hazel Onarse sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Kumanda rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Depart.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Samthon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominique, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samthon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samthon Gold Coffee Mix.
1: Samthon Gold Coffee Mix. Tag-kape.

0: Nanyang Music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, pula ka lang music magkatapos mong tawag. May harap kayo sa mga balita. Blabs, amin bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X ka. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
3: Di mo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamiya

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Exciting!
1: Nga AXFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga AXFM, kid!
3: Ay, nani ang music, ah!
1: Nga AXFM, kid!
3: Ay... Pula ka lang, music magkatapos, mukta ko, blab, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, kaya mga DJs nila, kanya, blab,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
1: May how, kita pa?
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga AXFM, kid how?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala lang music pagkatapos mugtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how kita dapat.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9.

0: Hantod Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Hantod Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santhol Plus Gold, Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhol. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia, and natural. Sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang premium D3 coffee mix. Ang may aramat sa vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 coffee mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Kumaan ka rin sa
8: sentro. Kamsa, bullseye.
9: Ipa

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kuman karisko sa sentro. Kamsa Bullseye.
3: Department of Agriculture.
2: Kamusta

0: strong pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
3: Ay, nanyang music ah.
2: Nga XFM kid?
3: Ay,
4: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, amin kayo sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Canton Plus Gold.

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X!

Pilipinas! Good morning, Syudad Siang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas sa Subong Yang Adlaw sa Biyernes. Wow, Biyernes naman, guys. Friday na kita mga katrapa, July 31, 2026. Ulihing ay nadlaw sang Hulyo, tuwag 2026. Biyernes na, Biyernes, last day of school. And of course, mga katropa, last day man sa ibansa, ilang mga tagsak ka, eskwelahan. Eskwelahan, o lubrahan. Kagdi mga katropa, subong yung adlaw sang Biyernes. Kamusta nang inyong mga niluto dyan? Sa mga nag- negosyo sang linuto o kung nagkarinderya, nagbake, no? Kamot na daan na tinapay labay ko to sa bakery. And of course, mga katrapati, live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na kita. And mabuti aram kita sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita sa 103.9 and 96.7. Para kita dara, bati-o na kita. Siyempre mga katropa, sa mga luya ko pa shout out o kung magpa-greet subong aga, just comment lang sa inyong mga greetings sa ato niyang comment section, sa ato niyang live stream right now, sa ato niyang XFM Bacolod News and Public Service Authority nga live mga katropa. And paraya sa atin nga weather forecast, weather update subong aga mga katropa. As of 5 a.m. today, sunog yan sa DOST Pag-asa mga katropa. Ang low pressure area kung ng LPA mag-apekto sa Visayas kag sa eastern section sang Mindanao. Kag sa probinsya sang Negros Occidental, mayara sang magulumon nga kalangitan, tumanipis nga pagulan, kag thunderstorm, ang mabatsyagan tugas ang nasambit nga LPA. Kag mayara man makatrapas sang thunderstorm advisory, advisory number 2, gikan niya sa DOST Pag-asa mga katrapa ko sa diin, ginexpektar ang thunderstorm maka-apekto diraya sa may city of Sipalay kag Kinabaan subong man sa Kawayan. Samtang sagwa subong mga katropa aton nga ti maano gid daw mag-feel nga bulubog na ang tiempo at the same time may pagpanalithi aga pa. Gatupa si mo agtang. So, dalagin sa payo kung kamo may mga kantuan na bit-bit sa inyo yung mga kalo para ready in case yung mag-tupa ang ulan sa bong yung adlaw sa Biyernes. Oras natin alas 5:13 na. Kag mga katrapa, syempre, good morning and sa mga nagatutok na sa aton subong dire sa programa natin Exciting Pilipinas sa ilayan ni Sir Arnice Irida. Good morning! Good morning man sila ni Kim Harris Rodriguez. Mayong aga. Good morning. Happy weekend ko, no? Weekend na naman. Hambal ni Kim Harris Rodriguez. Dasigla ko nung sang inadlaw kagwasti ula na sang klase. Amo gani. May na klase boss, may na di balon. Di ba no? Wala klase, wala balon. Sila ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning! Sila ni Sir Jelwin. Mayong aga man. Tapos sa kuno share sa ating live kagambalya. Aras ako nung sa bangga nila sa Kilid Barangay Hall sa Takuling. May patukuron ko nung 17-11 convenience store. Lapit naman di ko no sa Ilabanga lang. Uy! Updated kayo si Sir Jelwin. Sige sir, ano? Lapit sa Barangay Hall. Dira. Malabihan ta na mong sakay ta jeep. And of course, good morning sa liwat sa mga nagatutok sa aton. Dari sa programa naton Exciting Pilipinas. Sa liwat ha, Biyernes na Biyernes. Thanks God, it's Friday! TGIF! Mga TGIF, mga galawan balati. Mga katropa, kaya tungod ganing Friday na. Kamusta? Kamusta man ang inyong mga kalawasan?
Speaking of, no, kahit kalindunes, hasta biyernes. O iba na, alin domingo. Hasta biyernes nga kayo, mga katrapati. Kung nagasakit ang imuang kalawasan, nabanyo sila. Yes, ang ato niya nga Santon Plus Herbal Oil. Ang ato nga Santon Herbal Oil, mga katrapa, ang miyara sa nga makamoto kong relaxing set. Kasi sa diin nga, ti makarelax gaya ang imuya nga pinsar. Samtang nga ginabanyo sana sa ato nga Santon Plus Herbal Oil. Makadula pa sa nga sakit sa imuang kalawasan at the same time. Insect mga katropa tungod yan nga maparayo ang mga insekto dariya para sa imo kay man sa kahamot sa nga ton nga Santone Plus Herbal Oil. Namigit pang masahe ha ining Santone Plus Herbal Oil. Oras sa ton nas alas 5:15 na. Kag mga katropa syempre ato na naman subong padulungan ang ating musikahan samtang nagahikot ka sang inyong mga pamahaw, no? Samtang naga ano ka modera, naga dabok-dabok o ko naga panghalay aga pa, naga kihad sang inyong mga kiliharon, eh, di ba na? Ari mga musika, wang at imuka. Sabay sa inyong mga mood this morning. Charot, balisong. Anyways, mga katrapare, yung balisong by River Maya.

muli sa inyo mga Ratcho. Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, good morning from XFM Bacolod. And of course, our XFM time, 5:24 in the morning. Amat-amat na himos! Mga katropa, saliwat, today is Friday, July 31, 2026, last day of July 2026. And of course, dapat i-enjoy tangin nga day, seize tangin nga day, seize the moment. Kasi mga katropa, we won't go back to 2026 after July 2027 na naman. That's why nga. Manila gani, time is gold. Dapat you'll enjoy every moment, every minute of it, every second of it. Pero te kung tulog lang ang kulang sa imo, itulog gid. More than time, no? Especially our body needs rest. Boss, speaking of rest, advance happy weekend. Kita tomorrow to Saturday, rest day na sang iban. And hopefully, ngating mga katropa, maka-enjoy na naman kita together with our families. Diba? 5:25 na mga katropa. And now, sini na maging porsyon nato na magpadulungan na aton nga sikat kung trending ang mga videos online and of course, especially on TikTok. Because mga katropa, bago na naman nga trending, kung trending na naman nga videos ang aton niyang mga nakita ng isa ang aton nga share sa inyo subong. Of course, live the live sa aton niyang official Facebook page mga katropa sa XFM Bacolod UC Public Service Authority. Nari na, lantawan nyo na kay Arina, Arina, Arina! Tik-tik-a-na!

0: So mga katrapa, about ini sa isa ka video, kung sa diin niya, isa ka bata, ano to ka, 3 months old ko, no? Ang sa caption din ni Marjo, user Marjo on TikTok, kamal niya, 3 months old na baby ka, tapos may humalik sa'yo, pero masyado kang honest. Kaya ang balde ni, ang gito nag-kiss na rin ang, isa ka babae, mga katrapa, sa baby. Tapos ang baby, ito ka, kita ba nito nag-humble ba na grouping ha? Ang bako. Something like that. Nga doon nag-humble siya. Mga katropa nga, ang bako ko, no? So, ti, nag-trending online. Kito katigda sa pag-humble niya. Pero, do you believe nga this video, mga katropa, is now 1.1 million reaction on TikTok? And, kila na nang young views man. And mayroon na siya sang 7.8 million views. Oh, 7.8 million views and 1.1 million reactions on TikTok. Apakabaho. Galing ang balkabata. Apakabaho. Masyadong honest naman si baby. Pero do you believe natin mga katrap, magkakatabugid man ang amusan ng mga insidente. For example, mga baby, wala kisanga, makibot kita, doon naghambal sila. But supposedly, they will not, ano no, talk pa at that age. But then, mga katropa, may time nga nag-humble sila. Yeah. In my case, humble nila, I was, ano, weeks old. Sa nag-humble ko sa ngalan ni tatay. Pero, I know, nga hindi na niya literal naging humble gid sa bata. Pero like, mga daw ka random lang balang expression sa baby. Pero like, there's a meaning on it. Tingin mo na yun, nila gahambal kita. Pero gahambal gid man, I don't know. Sino ko na maka-explain ba lang? Science or theology or biology? Ano? Ano na? Psychology? Charot. Anyways, muning kakatabo. Pero that time to, the 1 week old daw ko. Tapos nagambal ko daw, Tisoy! Tisoy, tangalan ka tatay. Oo. Imagine. Pero daw mo nikakatabo sa mga baby. Ha? Kisa baby, paghambal niya, hi! Kisa baby, may naghambal nga, hello! Or may gambal nga, I love you! Diba? Anyway, so once again, so amo ni katong trending TikTok videos for today, which is gonna lambot na sa 7.8 million views on TikTok. Grabe. Napaka-honest na ba ni baby? Grabe, ganyan kagiliwan gid sa mga netizens online. And of course, mga katrapa, thank you so much, no, sa pag-upload niyo subong sa aton. Aras natin, alas 5:10 webina, 5:29 in the morning. Ara na dagdugay ang haring adlaw, magasilak na. So, amat-amat na sa inyong mga tag sa kaulubrahon dira, samtang nga ti temprano pa. Yon, alas 5:00 sa mga katropa natin nga nag-tutok sa aton programa dere sa Exciting Pilipinas. Good morning, good sa inyo nga tanan, no? Mayong aga. Sa ilaya ni Ma'am Elvira Gilugo dira, good morning. Sa ilan ni Sir Jelwin, sa mga miyembro sa aton nga class, sa konkatropang listeners and solid supporters, good morning sa inyo. Sa mga XFM campus members natin dira, good morning. Mayong pagpamati. Sa ilan dira ni Ma'am Melanie Martinsano sa Parangay Robles, La Castellana, good morning. Sa ilan ni Ma'am Marivy Cape Gano sa Talutag, Marcia, good morning man! And of course, mga katropa naton nga nagatutok man sa atong nga Facebook Live sa ilan ni Emily Sase Guadalupe. Good morning, mana. Good morning nang. Pa-shoutout ko na nga. Ina-pa-shoutout ni nang Emily Sase Guadalupe ang family Sase kag Guadalupe sa may barangay Winubukan. Good morning. And of course, kay Rain Allen Soring Dakal-Dakal. Good morning, man. Sa ilan ni nang Jennifer Mondoy Villar, sa ilan ni Jomar Sire Estimo, good morning. And of course, sa mga katropa naton, yan nagatutok subong sa itong Facebook Live. Sa ilan ni Jojo Awayan, sa Dario, good morning sa inyo. And sa ila ni Maurina Jastro, good morning. Sa ila dira ni Ma'am Lynn Antonio Taldea, mayong aga sa inyo. And sa tanan nga malamutan sa ato niya nga programa and sa ato niya frequency, kung sa ato nga signal mga katrapan, sa 96.7 and 103.9. Thank you so much, salawat, mga katrapa. And hindi nyo na pag-i-aliswa pang inyong mga tag sa karadyo kay Magabulus. Ang The Secret of Health, and after that, syempre, balitaan na naman kita, ha? Ikaw po si Katrapang Franz Andrew Burgos. Sorry, what? Thank you so much sa inyong pag-upod sa itong programa. Subong mga katrapa, adres sa exciting Pilipinas. Syempre, kita-kits na naman kita. Kita-kits sa Lunes sa itong programa, adres exciting Pilipinas. Mga katrapa, Friday na sa liwata sa mga nag-celebrar man. Ang ilang mga kadlawan today. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! And sa mga ginaselebra mo dira, no, sa mga may mga events or occasions, mga kasal, congratulations, sa mga birthdays, sa ang tupad balay nila. I mean, sa mga may bunyag drabi na nag-celebrate sa anniversary, bansary, or whatsoever, congratulations and happy, happy. Kamu na lang sugpon kung ano yung sugpon nyo sa happy, happy. Mga katrapa, 5:32 na. Good morning sa ila ni Sir Leo Pasigue Reyes. Good morning. And mga katrapa, no, matamat na dira. Kag sa mga nagabiyahe na subong aaga, kinahinay lang man and ingat sa inyo padulungan. Sa liwat, thank you so much. Hanggang sa muli, kita-kits na naman next week. Salamat kayo sa lahat. Kaupo din nyo sa katropang Wendell Balinario. Ay ka pa shoutout kayo sa katropang Mitch Lee Padreo sa mga taga Zone 15 sa may Talisay City. No? Zone 15 town sa country Talisay. Ko, no? Good morning! Thank you so much sa lahat mga katropa sa pang nag-tutok sa aton. Padayon sa pagpamati. Happy, happy, happy Friday! And good morning!
1: The Public News and Public Service Authority. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka, pre, oy. Karun pa ka na kaibalo? Turbo lang ang malakas. Oh!
7: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipik dito.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Mga katrupa, exam!

0: Mix FM 103.9.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Yes, to health!
3: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health.
4: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sering pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
5: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
3: The Secrets of Health.
4: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
2: Yes to Health.
4: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
3: The Secrets of Health.
4: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
5: kagang iban sini magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagid sa alatrasan.
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
5: Tindihan naman nila.
4: Kaya base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
5: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kon masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid niya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton siringa o colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
4: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sini nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun, amon ni nagakadtong duga sa ato sa ring lawas, ang sagapra kag ang ugasip kung sa lubi pa mo nang inapagwata. Kung sa mga tubo pa lang iya sining bagaso. Amo nang inapagwata ini na mapuslan. Problema sini kang iban, deposito lang deposito. Why ga withdraw? Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya kun sige mo ka deposito kag away gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
5: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
6: The secrets of health.
5: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement ka, may mga times yun nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo niya ang ilas sini nga kondisyon susulod sa tinae.
4: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo how? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
5: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sininga mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakit man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-efekto sa aton sininga bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid yung mga factors, Sir Josiel.
4: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sang karne sang baboy, baka, karabaw, kanding manok, pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
5: Kung lifestyle related, Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sini correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa tunlawas, lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogolingon.
4: Baliskad ang epekto.
5: Basta sugary.
4: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kay donami, hindi pa dulundon, hindi nagari panghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang. Pagkatapos, madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
5: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
6: The secret of health.
5: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaro na to ng aton tugalingon. Nga once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingal lang, kaway ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng emosyon nga atyan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel, ano, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sang CR, kundi sa ilabalay.
6: The secret of health.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa? Constipation na na?
5: Isa, Sir Josiel, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sa nga higko eh. Kagasunod pa ganin sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sa mga 5 tub-tub 7 kapulgadas.
4: Amo na kalaba ha?
5: Amot lang kung paano nila takso na.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
4: Ang problema, sinigaling, is the design right now. Sa aton sining bowl.
5: Mm-hmm.
4: Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli.
5: Mm-hmm.
4: Unlike before, sang uso pa ya sang una, sa uma,
5: mm-hmm,
4: nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Di pag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwako. Pero subong ya, Dok Leo, kinanglan mo pa ya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ni magwa.
5: Ay, bansi na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sa ringa tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
4: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
5: Semi katin-katin.
4: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
5: Yes.
4: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
5: Yes.
4: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong kumpurming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa guwa.
5: Manami ang flow niya pag pagwa.
4: Okay.
5: Pero isa pag itdalan sining ka, problema na ton si Sir Josiel sa subong bala, kada mo isang complication. Ang isa sa problema, kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay git. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
4: Kung nag-edad ka?
5: Yes.
4: Why?
5: Kung nagahina, imo hulag.
4: I see. So, number one, you should exercise.
5: Yes.
4: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
5: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
4: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, ambal nila, ti daw kanding kamamuhin ba?
5: Mm-hmm.
4: Gagmay-gagmay.
5: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilasin niya colon.
4: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Doc Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
5: Ang isa sa ni, kung lifestyle-related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami, pag na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
4: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
5: Mm-hmm.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
6: The Secret of Health.
5: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya mo ning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang

0: dapat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa tonsil nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagyud kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-apekto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, diri sini ang mga bacteria, diri sini ang fungi, viruses, dira sa aton sini nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
1: The secret of health.
2: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kun indi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kun kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Makabuligid man tuod ang malana madanlog na pagkaon, Dok Leo.
3: Makabulig, Sir Josiel.
2: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
3: Yes.
2: And the vitamin D3.
3: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman ni sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon, gid mo, kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nag-push o kung waay si may nag-stimulate, kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release ng mga basura, ma-release ng mga higo. Isa na siya sa ginaubra o kung mabudigan sa Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3, kay hambal mo kagina, Sir Josiel, may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kung virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami, Sir Josiel, kay may fiber ka na halin sa Sunthorn Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ini, Dok Leo.
3: Yes.
2: So makabulig ini nilas tinay ta.
3: Problema bang bala, Sir Josiel, sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
2: Sa aton sininga pagpulupamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer ngayon na tawag nila, Dok Leo.
3: Maging factor good sa Sir Josiel.
2: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends get. Nga tig isa kasi man na sila kag makapagwa. So, until lately nga, why na gid? Huwag sa galabutan tig sobra isa kasi man na.
3: Correct.
2: Asa sang ulihi nga gin pa doktor, and it was found out, malala na, stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
3: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinae sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
2: Manimaho gid.
3: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinae kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higo, suppose adlaw.
2: So kinahanglan gali adlaw gid no makapagwa gid kita higo.
4: Yes!

0: Amit Sir Josiel sa vitamin C. Kaya nga man, kung hindi mo pagkumplituhan ng kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatawag nagnami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sa higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sa tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang. The secrets of health. Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
0: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke, gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
2: Okay, kung mamorsa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagapump na sa sang damo ang dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
0: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamorsa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
2: So, kinanglano na to, if constipated, maginom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa inyo sining higko. The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay. But make sure nga more than that, pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalanse sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ang lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA, kakadumid yung mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josil, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Ti diabetes ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya, pero hindi magsyuta pa inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Wala no, may iba na kabalong na mag-manage sila sa ring lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagpapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impina. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josil, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas tungod na constipated, ginasuggest ko na ito ng tatlo. Sunthon Plus Gold, Premium D3, and Sunthon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa Assist the Pain na ito, Sir Josil.
2: Assist the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Sunthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experiensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton tumarga po, Sir Josel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Sunthone Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: parang mga body odor, bla. Gamitan mo sa sabon, kami antibacterial ni mo. Mabuligan nga, ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa ton sa nga lawas.
2: Ang himuon ninyo, panghabon ka mo gamit ang Sunthone Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan, kung sa sahila mo may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Sunthone Herbal Soap, sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton? Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig si Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano, ano kung kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na to, pwede mo gin siya sagihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sa kondisyon sa emosyon nga tinai kag digestive system. Kaglikaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inumpirmi sa soft drinks. Kagiban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Sunthon Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to help!
6: Exciting!
5: Exciting!
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Sunthon Plus Gold.
8: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visionex! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Payne.
19: Si Michelle Legale is

Center. Mga balita nga una mo mabalak. Diri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: ng news.
1: XFM Time, alas 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa buong bahin sa kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Hulyo 31, tuig 2026. Uli nga adlaw sa bulan sa Hulyo, mga katropa. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Igadulong naman sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nag-monitor, dira subong sa aton sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. May ara man kita mga katropa sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayara man sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mas ginpapos pag-iadang inyong pagpamati. Bangod sa inyong mga Android phones o kung sa inyong mga mobile phones, mahimo nyo naman download nga libre ang atong official streaming app sa XFM Philippines. Tara sa inyong mga Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network, mga katropa. Mahimo na ninyo ma-access ang 53 ka mga on-air stations ng XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, mayroon man kita sa text line. Ang aton nga numero, 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Kag mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong dinalan. Sa balita diri sa lokal, national, international, kagiba pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
3: Headlines.
1: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Bacolod City yara sa hotspot sang online sexual exploitation. Suno sa alkalde.
2: Duha patay sa separadong aksidente sa motorsiklo sa Bacolod kag Bagus City.
1: Masobra 600 ka mga barangay o kon 601 ka mga barangay sa probinsya magabaton karon sa hapon sang tag 200,000 pesos nga ayuda halin sa Malacañang. Kag para sa atong mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Vice President Sara Duterte nagpayag nga puppet ni PBBM kag anay Senator Trillanes ang ICC.
2: Pilipinas nakigbahin sang anti-submarine warfare sa Rim of the Pacific.
1: Kag para sa itong balita sa international.
0: Express Balita. International News.
1: President Trump sang Amerika nagpanumpa nga magabalo sa Iran matapos ginatake ang mga US military facilities sa Jordan.
2: Samtang Foreign Minister sang Egypt nga si Abdelatif nakigita sa US Special Envoy nga si Steve Witthoff.
1: Kag sa itong balita sa sports, Alex Ayala sa Pilipinas sulod na sa quarterfinals sang DC Open.
2: Mga katropa, sa ito naman yung showbiz news, Bimbi Aquino nagpasalamat sa TVJ Legendary Trio.
1: Kag sa ito nga balita, special ko po si katropang James King. Mga katropa, masamita makita nga may mga papromo. Pero dito ko na sa Brazil, mga katropa, isa ka papromo sa open motorcycle promo ang pinasahi ko no. Alas 6:22 na. Mga katropa, inyo na batay ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulo sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix o kon Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:22 na. Kag mga katropa, atong padulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Ginpahayag ni Department of Social Service and Development ako ni SSD Head Dr. Rachel Verde Prado Mangga ngayara sa hotspot sa Bilog na Pungsod ang Bacolod sa online sexual abuse or children exploitation. Gintawag sini nga alarming bangod sa padayon nga kaso sang online sexual abuse, human trafficking kag iban pa nga mga kaso nga may angon sexual kag mga kabataan sa syudad. Madumdumaan pulo na ka mga kabataan ang na-rescue sa DSSD, Philippine National Police, kag iban pa nga mga agencies, umalin sa bulan sang Hunyo, Tubtob, Hulyo, bangod sa mga nasambit nga mga kaso. Samtang padayon pa mga investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sa mga suspects. Samtang nahibuluan nga may harap sa mga kaupdanan ng mga na-rescue nga ginatinguan ma-rescue man sa mga otoridad. Nagpanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa mga Bacolod noon nga i-expose ang ining mga nagakalatabo sa syudad. Ginakondenar man ang ining mga krimen sa alkalde kag nagpasalig nga mabulig ang syudad sa mga biktima sa pagpasakas ang kaso sa mga persona nga sa likod sang krimen.
2: Ginpahayag man sa isa ka press conference sa tinalikdan nga Webes, Hulyo 30 ni Department of Social Services and Development Dr. Rachel Verde Prado Mangga nga isa ka facilitator ang ginatudlo nga aral sa likod sa online sexual abuse kag child exploitation base sa mga na-rescue nga mga survivors. Suno kay Mangga ginapangita pa sa karon ang nasambit nga suspect sa padayon nga investigasyon kag padayon ang investigasyon sa kapulisan. Sa karon hindi pa man magkapagwa sang dugang nga mga impormasyon pareho sang lugar bangod at large kag padayon nga ginapangitang suspect kag may pila pa ka mga kabataan nga wala ma-rescue. Apisar lain-lain man ang kaso sang tagsa ka mga biktima na konekta ini tanan sa isa ka nasambit nga facilitator suno kay Mangga. Kalabanan naman sa mga biktima ang mga kabataan gikan sa poor risk areas sang syudad nga nagaedad sang 12-17 anyos. Nahibaluan nga ang nasambit nga operasyon ang kalabanan man ginaoperar sa mga ginapangrentahan nga mga balay. Ang may kahilabtan kagyara sa likod sang ining krimen ang pasakaan sang kasong Republic Act number 11930 ko ng Anti-USAIC and CISAM Act for Child Victims, Republic Act number 11313 ko ng Safe Space Act for Online Gender-Based Sexual Harassment, kag Republic Act 10175 ko ng Cybercrime Prevention Act, subong man ang human trafficking.
1: Patay ang isa kalalaki matapos sini makabunggo ang ginamaneho sini nga motor sa ginasundan nga sarakyan sa dalan na Araneta, Puro Kanak Buhay, Barangay Panukoy, Siyudad sa Bacolod, gabi sang Hulyo 29. Ang biktima ang kilala sa kay alias Jester, legal ang edad, kay residente sa Santa Lucia Garden Village, Barangay Takuling, Siyudad sa Bacolod, samtang ang driver sa sarakyan ang kilala sa kay alias Jetora, 53 anyos, kay residente sa Puro Kanak Buhay, Barangay Panukoy, Siyudad sa Bacolod. So na sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit, lunsay gikan sa sor nga bahin sang dalan ng duha ka mga sarakyan apang hinali na lang ang nagliko ang sarakyan agud nga mag U-turn padulong sa nakatungdan nga direksyon. Dugang pa ni Bonilla nga nagasunod naman ang motor sang biktima kabangdanan ining nakabunggo sa panguli nga bahin sang sarakyan nga nagresulta sa aksidente. Bangon sa mapasko nga pagkabunggo, ang biktima nakagom sa seryoso nga pila sa lawas. Giningagaw inidala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Kag sa karon nagpakigaangot ang kapulisan sa pamilya sa biktima para sa posibleng desisyon sa natabo nga aksidente.
2: Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki sa higad sang Binalbagan River sa Chupalaypay, Barangay Quintin Rimo, Banwa sang Moises Padilla, aga sang Hulyo 29. Ang nasapuan naging kilala sa kay Head Mark Santillana, 28 anyos, kag residente sang Resambit nga lugar. Suno sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla PNP, nakabaton sang tawag ang ilang police station gikan sa personnel sang MDRMO nga may nakita nga isa ka person na sa suba. Dugang pa ni Villasaro o kon Villasario, ilang agin pakipagangutan ang asawa sang biktima kag nagagwa sa investigasyon nga nagpadulong ang iyang abana sa suba agod nga magpanguryente sang isda apang wala na makapauli. Ginapatihan man sa karon nga posible na kuryente ang biktima apang nagapadayon ng investigasyon sa insidente kag nagapatiwan ang himata ni Santillan nga wala sang foul play ang kamatayon sang ila himata.
1: Patay ang isang kalalaki matapos maaksidente ang ginamaneho sining motor sa National Highway Purok Panlukson, Barangay Maaw, Siyudad Sambago, gabi sang Hulyo 29. Ang nagtaliwangging kilala sa kay alias Ren, 32 anyos, residente sa Purok, Pagidayit, Barangay Binuyan, Banwa, sa Murcia. Sa next investigation sa bago City PMP, gikan sa Barangay Mailom, ang biktima kaginingang padulog sa Barangay Maawa. Kagpagkatangan sa lugar sa aksidente, ginaligar nga naglapaw ini sa nagakurbada nga dalan, kag nagresulta sa aksidente. Nagkagawa sa investigasyon sa kapulisan nga bangod sa mula nung panahon na dulaan sa kontrol ng biktima, kagalain ni nga gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor.
2: Napirmahan na ang Memorandum of Agreement to Conmoa sa tungkol sa Bacolod City LGU sa pagpangunahan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag Department of Education ng DepEd nga ginpamunuan ni Secretary Sonny Angara para sa proyekto nga pagpatukod sang dugang mga classroom sa classroom sa Bacolod. Dugang pa nga 16 ka mga bagong classrooms ang pagapunduhan sang DepEd kag ipatindog sa Progreso Village National High School sa Barangay Vista Alegre. Ginapabutyag man sang alkalde ang pondo halin sa DepEd nga i-download sa syudad samtang ang Bacolod City LGU naman ang mangin responsable sa implementasyon kag pagpatukod sa nasambit nga mga classrooms.
1: Para sa compliance sa Republic Act 9003, siyam ka mga alkalde sa Sorong Gabayan sa Negros Occidental ang nagpermahan na isang Memorandum of Understanding nga sarang sila makaula sa basura sa Cluster Sanitary Landfill sa Barangay Manghanoy, Banwa, sa Lakasiliana. Si Governor Bong Lacson ang nagserbe nga saksi sa permahan ay konsiderin ang among aduta ang ginbakalas ng probinsya para sa amugid man nga tuyo. Sa nagligat pa katuig nga nahuman ang nasabit nga landfill kag madugay naman na nga nakasugtan. Sa 31 ka mga banwa kag syudad, may 16 ang may kagalingon nga landfill. Nagperma kanday Mayor Aniene Corro sa Lakasiliana, Mayor Ella Yulo sa Moises Padilla, Mayor Miguel Peña sa Pulopandan, Mayor Ricardo Presbitero sa Valladolid, Mayor Gelson Tubillara sa San Enrique, Mayor Jose Maria Alonso sa Pontevedra, Miguel Angelo Yulo sa Isabela, kag mga opisyal sa banwa sa Inigaran kag Binalbagan. Suno kay Environment Management Board Director Engineer Vicente Los Banyes, ang mga LGUs may mga sanitary landfills sang sarang makabaton sa basura halin sa iban nga mga LGUs paagi sa Memorandum of Understanding sang duwa ka mga LGU.
2: 601 ka mga barangay sa Milongan Negros Occidental ang magabaton karon sa hapon sang ilatag 200,000 pesos nga assistance halin sa Office of the President. Si Cabinet Secretary Benjamin Abalos ang magapamuno sang distribution upod kay Governor Bong Lacson ining hiwaton last 3 sa hapon sa Panad Park and Stadium sa Barangay Mansiligan. Ang among assistance ang ginanunsyo pa sang nagligad gabulan sa diin may pinili lang ang mga probinsya o kung may pinili lang ng mga probinsya ng magabaton sa nasambit ng assistance. Suno sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ang kandidad ng ilang mabaton ng igapatuhoy sa mga scholarship programs ang barangay. Launa sa hapon ng assembly ng hiwaton sa diin may mga documentation ng igapakita sa mga tumalambong.
1: Mag-request sa Bacolod City Government sa Department of Public Works and Highways Region 6 ngayong pabili nga abri ang sluice gate sa diversion channel. Agad hindi na kinanglan nga manumanuhon pa ang pabukasin ni isang city engineer's office kada magataas ang tubig baha sa reclamation area. Subong man ang pagpadakos ang basang sluice gate, agad ako ang tubig nga giliyon makagwa. Sunod sa mga opisyal sa syudad, ini ang isa sa mga tikang agud mapadasig ang pagpagwa sa tubig kag malikawan ang grabe nga pagbaha sa lugar labi na sa tiod sang kusog nga ulan. Naibaluan nga wala pa sa subong na turnover sa DPWH Region 6 sa Bacolod City Government ang nasabit nga proyekto gani nagapabilin pa ini sa ila nga pagdumala.
2: Dako pang isang kapersona bangod sa kaso sang pagpangmulistya sa Sitio Tayunan, Barangay San Rafael, Banwa sang Hinubaan, aga sang Hulyo 29. Ang nadakpa naging kilala sa kay alias Frank, 40 anyos, sa isa ka mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Ginserbe sang Hinubaan PNP ang warrant of arrest sa batok sa suspek nga gin-issue sang presiding judge sang RTC Branch 61 6th Judicial Region sa syudad sang Kabangkalan. Mayara sang piyansa nga 36,000 pesos ang nasambit ka kaso kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspeka para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
1: Alas 6:32 na mga katropa, inyong nabatian ang mga kaundan sa mga balita diri sa lokal. Kahit mga katropa, iningin na doon sa inyo sang Santon Vitamin C.
4: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At naman mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Gintawag ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court o ICC nga puppet. Nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag anay Senator Antonio Trillanes IV sa pagpamulong-pulong sa guwa sang ICC sa The Hague, Netherlands sa Miyerkules 19. Giniwat ang pagtililipon sa tanagapaday ng hearing sa ICC sa kaso ng Crimes Against Humanity bato kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa iyang speech, kin-question ni VP Sara ang ginaligar impartiality sa ICC kagang aligasyon na ginagamit ng korte bato sa ilang pamilya. Gin pakamalaot man sini ang ginaligar nga papel ni Day Marcos kag Trillanes sa indictment kag pagpadakop sa anay Presidente.
2: Ginapakamalaot sang Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga nagatawag sa ikalima nga State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga Waste of Time. Kagin nadugang ang tuigan nga report sa Presidente isa kakatungdanan sa konstitusyon nga nagakadapat nga tahuron. Suno sa kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang suna amo ang opisyal nga pag-report sa Presidente sa mga hinimuan sa administrasyon kag mga programa nga natalana ngay patumana para sa kaayuhan sa mga pumuluyo. Suno sa iyang hindi pagtahod sa SONA, magkabigman niya hindi pagtahod sa konstitusyon kag mga institusyon sang gobyerno.
1: Ang mga Navy sa Pilipinas, Peru, Singapore kag Estados Unidos nagpatigayan sa Joint Anti-Submarine Warfare bilang kabayan sa Rim of the Pacific 2026 sunod sa Philippine Navy. Nagpasakop sa exercise ang BRP Miguel Malvar sa Philippine Navy, RSS Steadfast sa Singapore, USS Paul Hamilton kag USS Carl Levin sa Amerika. Sunod sa Philippine Navy ang ehersisyo nagatuyo sa pagpabaskog sa koordinasyon kag ikasarang sa mga partisipante sa mga operasyon batok sa submarines. Nagkaipang pagmando kag pagkontrol paghimo sa isa ka kinandan nga laragway sa operasyon, paglikaw nga mga maniobra kag dugang nga pag-atake batok sa isa ka submarine threat.
2: Ang pahayag ni Vice President Sara Duterte angot sa ginaaligar nga 5,000 pesos ganman, hindi dapat magpalayo sang atensyon sa isyo sa ginaaligar nga 612.5 million pesos confidential fund sunod sa House Prosecutor kag Bicol Saro Partilist Representative nga si Terry Redon. Gitpahayag ni Representative Redon kasunod sa testimonya sa duha ka anay Land Bank Branch Managers sa Senate Impeachment Court nga nagpresentar sang cheque, bank records kag sworn testimony may kaantanan sa pag-incash sang pondo. Ngayon panitugan man niya nga hindi dapat pag-normalize ang isa ka-opisyal sang gobyerno ang paghambal sa nanungod sa nasambit yang kasingkiukon na pagpatay. Sa hearing, ginapahayag man sa mga testigo nga tumalagsahon ang dalagko nga cash transactions. Lakip na ang ginaligar nga 112.5 million pesos nga pondo sang DepEd nga ginkuha sa mga bag kaginagihan pa sa fire exit. Suno sa kay Representative Redonda nga may kahigayunan ang depensa nga magsawat sa mga aligasyon kag magpresentar sa mga ebidensya apang hindi dapat ilikaw ang atensyon sa publiko sa mga dokumento nga ginausi sa impeachment trial.
1: Alas 6:36 na mga katropa, nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na doon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Mga katropa, ito ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Nagpanumpa si US President Donald Trump na magabalo sa Iran matapos ang pag-atake sa mga base sa Amerika sa Jordan. Ang pamahog ang nag-abot matapos ang nagapadayon nga away sa piyak sa peace negotiation. Sa Miyerkules, ginanunsyo sa Saudi Arabia ang mga pag-atake sa mga base sa militante sa Iraq samtang ginakusahan sa Israel ang Hezbollah na naglapas sa negosasyon. Sa nagligan nga duha ka adlaw, ang Saudi Arabia nag-report sa duha ka pag-atake sa drone gikan sa Iraq na nagapunterya sa ilang mga pasilidad sang krudo.
2: Ang Egyptian Foreign Minister nga si Badr al-Bilati ang nakikita kay US Special Envoy sa Middle East nga si Steve Witkoff ang sinapol nagatuyo nga mabuhinan ang tensyon sa Middle East. Sunod sa kay Abdilati, importante nga respetuhon ang prinsipyo sa maayong nga pagidapdanay kag sundon ang pagsulundan suno sa international nga kasuguan, pagtahod sa soberanya, pagiluasa kag territorial nga integridad sang estado, madumduman nga naigo sang drone sang US gas storage tanker nga nahamtang sa Egypt.
1: Alas 6:38 na mga katropa, inyo nabatayan ang mga detalye sa Balita Center International kag mga katropa. Ningin na dulong sa inyo sang Santon Gold Herbal o kon Santon Gold Coffee Mix.
4: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:38 na mga katropa, padulungan ang mga balita sa sports.
0: Express Balita Sports.
1: Matay ng pagpamayagpag sang Filipina tennis star nga si Alex Yala sa Mubadala DC Open. Matapos ginutos ang defending champion nga si Leila Fernandez ang Canada sa score nga 6-2, 7-6 para makasulod sa quarterfinals sa torneo. Madali nga nakuha ni Yala ang unang set sa score nga 6-2, ikaduha nga set nakabawi si Fernandez kag nakalabot sa score nga 5-1 nga abanse. Pangwala naguntat ang Filipina tennis star kagamat-amat na nga nag-apa sa good mapatas ang set. Sa tiebreak, ginpakita niya lang iya abilidad kagintapos ang ampang sa score nga 7-1. Sa sininga kadalagaan, nagapadayan ang kampanya ni Yala sa quarterfinals ng DC Open. Isa naman nini kadakong kadalagaan para sa lamaron nga Pinay nga padayan nga nagapakita sa iya talento sa international tennis. Ang balita sa sports, mga katropa, ay ninyo nadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, aton padulungan ang balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz news, ginapasalamatan mga katropa ni Bimby Aquino, anak niya mga katropa ni Chris Aquino, ang ginatawag nga legendary trio no sang TVJ mga katropa, nga ti kunsang Itbulaga mga katropa, nga si Tito Vic, si Tito, si Vic, kag si Joey mga katropa. Kay ti naghambal si Bimby nga tungod sa ilang pagbaton sa iya sa TVJ mga katropa no sa ti ining longest ni daan mga katropa mo ang Itbulaga balang programa sa ano sa may noontime show sa Pilipinas. Ti subong ara na dira mga katropa si Bimby naga host. Ti mga katropa nagpasalamat ini kati na tupad o kung na ano bala nangin matuntuod ang iya handom nga makaubra dira mga katropa kag ti makapa ano bala no makapasadya mga katropa sa through hosting kag ti mga katropa gin pasalamatan ni Bimby nga ti ang mga netizen man sa pagbaton sa iya. Kung baga pagsulod niya, mga katropa, sa host, wala bala isang bashing na tabo mga katropa, kundi isang welcome, pag-welcome sa iya mga katropa. At the same time, sa mga upod niya mga katropa. Kagati, nagpasalamat man gani no mga upod man ni Bimby nga ti ang ginapakita niya nga karakter bala no nga mapagkumbaba kag ano akong baga genuine heart man mga katropa. That's why nga ti do kanami sang ila subong ano bala nga ano bala ban sa isa kag isa kung baga wala bashing from the netizen nga ti hindi angayan or mamon be or lain mag-host wala kundi do ka welcome kag positive vibe mga katropa. That's why ti nagpasalamat ining si Bimby sa nasambit ya no nga ining si Tito Vic kag Joey sa pagbaton sa iya. Kag mga katropa, alas 6:41 na ang ato niyang showbiz balita ang itadulong sa inyo sa ato mga habon sa Yes to Health. Una din ang ato niya, Santon Plus Herbal Soap. Pangato niya, Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids early signs of skin aging. Makapaputi sa panit. Kag mga katropa, makapadula sa amoy kagbaho sa inyong lawas ka ini antibacterial para gid sa bugos nga pamilya ining Santon Herbal Soap. And syempre mga katropa, may isa pa kita kahabon para sa mahilig naman sa glutathione and kojic. Naginimpunan pa sa VCO ko ng virgin coconut oil ngat nga clear skin herbal soap.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:42 na mga katropa, nyo nabatian ang balita sa showbiz. Subong ni nga Tion, madulungan na naman ni katropang Wendell ang balita espesyal. Kahit ipay kabati na to, yung motorcycle promo. Mm-hmm. Anong kasulod sa ulo, ta? Oh, te, basi, maswerte yan, ta nga makadaog.
2: Makadaog lang.
1: Oo. Kaya ti siyempre, libre nga ton nga daog mo, no? Di na ta magbayad sa bulanan sa motor, kaya nagdaog na kita. Pero makatropa dito sa Brazil, ari pinasahe, no? Estudyante ni katropang James King, kaya gigando man siyang makakuha sa bagong motor, no? Nagpanglatas pa to siya sa Brazil. Pero galing mga katropa, hindi dali-dali makuha. Dati siyempre tanay nga makapapromo. Amagod, yun man sa tao mo, no? O, promo. Promera ni mga tropang Wendell, dari sa aton, mabakal ka sa amunibing nga worth nga items, tapos may coupon ka. O, sulatan mo da. O, may Amalan. Promo, may raffle. Do, kamuna. Pero dito mga tropa sa Brazil, lari baloon, takay nga ah. Pinasay, gini nga, ano ni kabudlay nga promo man? Katropang James, tinakwa mo gayon.
4: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Kagi ka na wala ka tropa nagsakay sa isa ka motor nga nagabaliskad. Hello mga katropa, ini ang aton nga Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod sa katropang James King para sa aton nga Balita Espesyal. Dito naman tayo makadto sa Brazil, katropa. Kung sa din isa ka pinasahi nga kaiwatan o kung pinasahi nga challenge ang natamo dito sa isa ka motorcycle dealer sa Brazil. Kung sa din, pwede ka magdaog sa brand new motorcycle. Basta, sakyan mo na siya nga nakabaliskad kag nagakabit. Gindag sa actually sa mga customers. Ang ini nga motorcycle dealer, mga katropa, pagkatapos ini nga nagpatigayon sang isa ka tumalagsahon nga promo, ang ginhimo nila nag-install o kung ginkabit nila ang motor sa top o kung sa siling sa ilang shop nga nakabaliskad ang motorsiklo. Kagang sino man nga customer nga mag-entra sa challenge, kinanglan sakyan kagkabitan. Nga daw kaay nga nagasakay ka man sa motor, nakabaliskad ka lang galing. Ikaw kagang motor. Daw hapos paminsaron mga katropa, pero hindi gali, mabudlay. Ang challenge mga katropa, dapat makumpleto mo ang 10 minutes para ikaw magdaog sa brand new motorcycle. Madamo ka mga customers ang nagpasakop sa ininga challenge mga katropa. Apang ang may pinakadugay lang nga na record 4 minutes and 29 seconds. Kag wala ning isa ang nakalabot sa 10 minutes. Wala sang may nagdaog sang brand new nga motorcycle. Katropa, suno sa mga eksperto nga imposible ang ininga klase sang challenge. Kay man, pwede actually mabutang sa risgo ang kabuhi mo. Nga man, naibaluan nga madugay nga pagkabit, ilabi na kung nagabaliskado kung nakasuli ang lawas ang nagatugas ang intracranial pressure kagdag strain sa tagibuson. Samtang nagadugay, mahimo nga mabudlayan sa pagginawa ang average nga tao, rason nga makabigini nga imposible nga challenge. Don't try this at home! Ina ang aton nga Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Pabaskugon ang immune system, mag-premium D3 softgel capsule para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: Wow! May nakakuha, gid man ay han. Hindi mo man to dali-dali makuha kay pabalis karon mo motor mo.
2: Ang promo nga daw, hindi man promo, no?
1: Daw pares na, ano ka pala, nag-circus ka? Na, may ara na mo. Sa Thailand, bala, kita mo na, may ara na sila sa ilang mga, kung sa aton, di bala, kung may mga piyesta dari sa aton, may mga,
2: ano,
1: may pariyahan. Dito yan sa Thailand, kita pang may dala, nakita ka na ka tropang jod, ang motor nga gadalaga, na bala nga tiyo-tiyo, ganga takilid, na, muna itong sa ilaya. Tapos, may mga tao na to sa babaw. Kay dupit na siya, dupit, bala. No? Do may buho sa nga dalong-dalong. Pero ginobra na siya katropang Wendell design. Do funnel, bala. Do imbudong korte. Do dress na matiyog-tiyog, dira. Tapos sa mga tao sa babaw, matamwa lang to. May idolis lang ang kwarta. Labuto na sa mga nagamotor kay kwaon to nila. Na manaog naman na sila dahil. Samtang gadalaga ng motor. Tingin lang, maintain lang nilang speed. Amo lang ginaprendi sila maglapaw o kung mahulog. No? So, may ara na mo. Pero dito ya, dok, dito ya ti promo to ya. Galing ang ilayap upside down, di ba? Upside down. To ya, takilay kaya mo. To sila upside down to yan sa Brazil. Te, may nakakuha to, ayahan. Pero galing pa, palabuton mo gin siya balaw, isa katiyog, no? Pero ti dapat ang imong dasig, imong dapat ang kadasigon i-maintain mo na daan, no? Oh, ang skills mo dahil, no? Kita mo na yung spilik, wala lang na yan.
2: Mugid.
1: Builuan, maka daw magpilit. Sige, alas 6:48 na katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
2: Mga katropa nga itong mga produkto Mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Yes. Mga katropa sa mga lokal nga butika, kung malapit nga butika sa inyong lugar, Mabakal nyo man ini, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health kung ang mga Santon products. Kag, ma-order man online sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Alright. Sa mga nagamonitor na sa aton, good morning. Ari na sila o. Yes. Agada sa tanan.
2: Good morning. In advance, happy weekend. Maldonin Sir Lloyd Navales, mayong aga. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man. Good morning. Sa kay Sir Jelwin, mapapuli naman sa kuno kalindulong. Baya August 1 ako nabas. Ti happy weekend sa tanan. Amugid, no? Ti subong ang last day mga katrapas ang July 2026. Sa kay Sir RV Chris Casires, good morning. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning everyone. Kuno ubo, dulot kuno ng maulanong panahon. Aba, ubo, busy ang Lia. Sa kay Tristan White Gulay, good morning man. Mayong buntag. Sa kay Bonbon Acosta, good morning. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning. Kapamati siya dirawa sa may Zone 15, Negros Occidental. Kung Zone 15, Talisay City, Negros Occidental. Kay Ma'am Elvira Gilugo, Ma'am Elves, good morning man.
1: Good morning sa mga katropa naton. Salamat kids sa pag-upod sa amon. Good morning mga katropa. Te, Biyernes na. Buwas Sabado. Sana all duwa kadlaw naman pahuway nila. Yeah. Mga katropa, sabay ka magabulos ng bulsa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: At si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kampot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa! pa.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas ng Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
8: sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Hala! Exciting!
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Aurora, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
15: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course,

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Exciting!
1: Exciting! Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglano ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid,
4: kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag

0: Pun mataas ang tonsil nga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josiel, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa tonsil nga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag?
0: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa tonsil nga body sensors to make it insulin sensitive.
0: Again.
1: Again.
0: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga biyan makabuliga nato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: XFM.
7: Likawan ang sobra nga alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes tugtog Biyernes, Las 10 tugtog Las 10 Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
10: Mga katupa.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Sanson Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Mga katropa, X

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Before my president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala nang ilaki
0: ng tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki naton nga ta para makita. Medyo gumgoom sa mga adlaw. May ara kita sa low pressure area, mga katropa, nga ginalantaw nga amo ni nag-apekto man sa aton nga panahon. Ang habagat amo man nga expected naman ano, pero may naman agakatabo mga katropa, dres makulod. Ang pagbundak sang ulan sa panahon sang habagat. So kita medyo walong-halong lang kita mga katropa. Nagligad to, nagbinaha naman kita. Alalawas naman tubig sa mga lugar mga katropa. Ang sadya to, kiti mayara sa mga palaan mo naman kung mayara problema, may rason na manang.
1: Tuod ka?
0: Mayara gidi. Mayara gini yung rason, permi. Ang tutuod ng sitwasyon ng katropa, dari sa Pungsod, Pilipinas, ang pagbago sa parahunta nag-contribuer mga biyan, no, sa mga baha, sa mga kalamidad. Ang gina-experience na ito mga biyan, no? At this point of time, maulan-ulan, nag-ulan-ulan, masamay ang pagbaha, pagtaas ng tubig, kag kunano pa. So ang ato naman nga ginaparawagan sa mga kuturan ta, mayroon na yung gobyerno, no? Mayroon na yung ato nga sa bata, no? Ang ato niya unahon ta, nagkagalingon ta. Para hindi ta matamaan sa nga ining ulan-ulan. Ang aton panahon, hindi ta mapaktan. Ang panahon ta, hindi ta unpredictable. So, dala payong, ha? Dala sang kalo, dala sang unano dalon nyo na para proteksyon nyo para sa ulan. Pagkatapos, importante gid nga mag-supplemento ta sa mga bulong o kun sa mga vitamins nga nagpabakon sa lawas naton bla mga katropa para hindi ta pugday budlay kun mag lain pa matsag ta ati sa jag na, no, hindi na ta kobra, hindi na ta kapiot pa daan sa pagpakabuhi ta, hindi na ta maduwadan pa ta obra bao. Oras na 7:27 mga katropa, pila ka ma-update ka mga balita. Ato bala ang kahapon gin-report katropa. Ato mga minor di edad nga biktima sang online sexual abuse sang mga kliyente, and I believe nga ini mga kliyente ara sa luwas ang pungsod. Pila ka mga programa ginahimo kono karon, no, sang aton nga DSSD para isalbaron ining mga biktima sang mga hindi insakto nga mga buluhaton, no, sa internet. Diba laon tara karon pila ka latest update mga balita mga katropa diri sa aton panatutunan. Kung di may ginduso to si Councilor Cesar Distrito nga financial audit, internal financial audit mga katropa sa mga contracted loans sa siyudad sa Bacolod. Nga lang taon ang mga existing loans sa siyudad nga typical nga gakatabo man sa mga local government sa pag-review sa mga contracted nga mga loans sa aton siyudad. Nag-alma si Councilor Wilson Gamboa, no, ang paghambal niya, ang iya to statement, iya to nga posisyon, nagpanindugan sa pinagi sa pagsumiter sa resolusyon nga dapat kung may ara kita financial audit sa mga contracted loans naton, may ara kita representative local nga commission on audit para maglantaw sa hindi. Ano ka importante, no? Anong kay diri permi mo mga katropa, gaka ano kita nag kaguot ang atong gobyerno ba sa iyang financial capacity para mag uyat mag-manage ang iyang financial kag magplano, ginalantaw mo ni sa mga katropa, abi nyo ang mga utang ni sa active budget annually, no, gina-consider na mga katropa. Why kita kabalo kung pila ka porsyento ang utang nga ang aton nga obligasyon sa mga contracted loans naton diri sa siyudad sa Bacolod. Kung pila ginabayaran ta, no? Kung pila gakadto da. Kaya nakita tahalin sa kay Mayor Bing, pakadto sa kay Mayor Alvis una. damutang mo 1.8 billion pesos para sa atuntong kulisiyong kag sa mga dalan tugin pa kayo gindugangan pa to sang the 4 billion pesos mga katropa nga loan naman sa DBP sang sudan sa Bacolod sa panahon ni Mayor Albie Benitez nga karon congressman sang Lone District sang Bacolod mga katropa. Kaya mo rin gusto reviewon sang saguray panunsod din ta naguot ano ni nga maobligasyon. Depende ba na mo? Wala man yung problema mag-utang mga katropa as long may revenue may balik sa aton syudad. Wala yun yung problema kung nag-utang ka na pero may income ka naman na mautang ka, for example may isa mautang ka 3 million pero sa kada bulan mga katropa ano muna itunga-tungaon muna siya no, kada monthly mo be. For example may ara ka sa monthly obligation nga nag-alabot sa 1.8 million pero ang revenue naman niya kada bulan sang ginloan mo na mga katropa nagasulod naman niya nag 2 million no kada bulan. Why man niya problema kung dito ka okay no amor tani gusto i-plastar naton sa aton nga ano sa aton sa mga officials gobyerno nga kung mag-loan kita ma-invest kita sa may mga returns ba may balik ba na mga katropa ang kulisiyom you know. Okay pa mag-invest ka sa hospital because the services na sa gobyerno mo, no? Servisyo sa gobyerno. Pero kung mag-coliseum ka, magpa-ano ka man lang, nga mabutang sa burden, financial burden, ang syudad, mga katropa, take note, ang Bacolod ya, ikaw akong gabayad na mo. Hindi ba naman official gobyerno nga contribute na sila, oh, taxes nila. Pero pilam na ka pa, ano, pero kita iya, nga makamutang, take kita yung gabayad, mga katropas na. Hindi iya sila, hindi yung mga official na tuluyan man naghahalin sa mga sa ano nila sa bulsa nila. So amo man eh i-review mo ang mga contracted loans na sa DPP sang aton nga syudad mga katropa para mabalaan kon pila gid man ang financial mga obligasyon ta monthly yearly kag dira man makita abi sang aton mga local government kon is it earning no. Is it investment para sa pumuruyo naton mga katropa para sa ato mga kuturan no? Ano pa ang pwede mahimo? Okay, so amo na yung pinaka nataong karon istoryahan ta sa aton pagpangalaga. I hope malabot naton pila ka mga official naton para magistorya ta. Sang sining mga pamaagi sa pag ano sa pag paggalantaw sang loan sa aton syudad mga katropa sa DPP. Alright, isa na sa pagkatutukan ta mga abiyan sa aton pagpakaragat. Pinaka-latest balita, ang Supreme Court, ang isa ka-korte dito sa Metro Manila, nag-pabor no, para i-suspender status quo, no, ipabilin ang daan anay nga monthly o kun daily rate sa mga trabahante naton sa Metro Manila ini kasunod sang 80 pesos nga ginaprobahan sang DOLE nga saka sa adlaw sa daily rate. Serbisyong totoo para sa bayan, katotohanan ng pinanghahawakan, ito ang bulsa. Sang aton nga mga trabahante sa Metro Manila 80 piso to mo no ang aprobahan. Now nag-alma ang pinaka labor groups karon sige na no na yaman no anong tabos na naman na aprobahan na pagkatapos i-status ko pa sa korte it's a legal process no nga ginahimo sang pila ka mga negosyante nga hindi man sila kung maigo abi sang tuman kasaka taas nga saka sang suldo sa mga trabahante ta mga katropa ini sa Johnny ari pas gyapon ang pila ka latest no istorya sa systems laws. May ara sa mga grupo nga nagpabor mga katropa sa pagkakas na sang systems laws nga kinahanglan kakasuna sa obligasyon sang aton pumuloy pero debate sa Japan no debate Japan sa mga power producer o kung power distributor diri sa Pilipinas kag sa mga consumers, no? Nga naghambal man, ano man labot namon kung may mga losses ka mo. Ang efficiency sa inyo serbisyo, pasan nyo gunyo. Invest ka mo tagko, no? Invest ka mo sa mga makabig na ton mga equipments, no? Machines or ano pang himuon nyo para mga efficient ka mo, malikawan ta ang ining systems loss nga nakabutang sa aton bill. Pero panindugan to sa mga electric power plant, power distributor. Linya, once nga magsanggi gani ang kuryente sa kahoy, lost na na sa amon parte, no? Guba na na sa amon parte. May dugang na siyang unaccounted, no? Wala nag-agi sa metro nga sobra nga kuryente nga ginkaon sang atong pagsanggi panang sang kuryente ta sa kahoy. Dawa mo na abing sistema. Nag-alma ang pila ka mga electric power producer, power electric distributors, mga katropa, no, sa pungsod. Isa di ang Meralco, abi, ang nag-ambal ni Mr. Manny Pangilinan, mga katropa. Sige, we cannot survive. It's a tens of billions of pesos ang madula sa amon. Amuna sa ang amuna sa ang posible matabo mga katropa. But however, may duwa-duha, ha? May duwa-duha mga katropa nga may ara sa likod sang gin gaasang systems loss ngini, no? Kag pag establishar sa mga energy source hydro power plant, kag ibang pang mga power producer nga ma-establishar by the term sa presidente by 2027. Hambal nila may tawo, ha? May ara sang tawo nga posible nagagiho na para amat-amaton gubaon ang ining mga electric distributor sa pungsod Pilipinas. Kagbasi, mamonopolize na ang aton nga kuryente, no? Di istoryante na bla karon, no? Basi may ara kuno sang mga formula na bla nagakalatabo for 2027 kay 2027 matapos ng termino sa presidente mo. So sinya kinanglan in place na ni tanan, maaprobahan na ni tanan. Hasta ang aton ang saliri, sariling kuryente act, bala? Though, angot-angot na bala kuno ako? Testo-estoryahan, tabla karon mga katuro pa. Aton, pinuinom lang niya. Why mo na iya sang punano pa? Pinuinom lang ni? May nasandigan ang presidente mo, nga isa ka dako nga power producer, power, dako nga kumpanya, no? O, tara karon, 7:35, mga katropa, sa pagkorang at welcome sa palatuntunan natin, sa aton palatuntunan, diri sa Bullseye. Diretso, Bullseye. Kaupon natin sa technical side, mga katropa, katropang, Jude Rivirigano, ako naman sa katropang Win Salinas. Ang aton nga talakayan mga katropa, tumto para sa Jess nga aga. I-mention ko lang karoon aton mga nakasulod sa aton Facebook page. Dugay-dugay. Let's pause for break. Balikan ta mga balita nato pagkatapos sa mga parundo. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka ba stress?

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede nga nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Grabe, ulan nagligad. Kagabi, kahapon nag-ulan naman. No? Pero tingala, tabla, no? Ang ulan, mga katropa, nagpili lang. pagkanto ko bago, sa bago, mga katropa, nag-ulan to. Oh, nag-bunok ang ulan. Ang ulan niya, tub-tub lang dira sa, no? Dira lang sa Alihis area. Oh, pagkatapos nus punta, kanto ka sa downtown proper, nagmala naman. Ano naman may pinilian? Pero sa pag-ulan, mga katorok, bunok kaya kayo. Grabe kaya eh. No? Triple kaya eh. Ang pag-bu-bu sang ulan, no? Inang lantaon mong pila ka mga sitwasyon, no? Ano eh? Ano siya? Ga-tubudgid ang ulan, mga katorok. Pati, amuri karon ang ginambal sa aton syudad, mga katropa, nga ti climate change ni siya, nagtaas ang tubig. May mga rason to, no? Isa to ka rason is wala po no ano mo. Way mabrihan tong isa ka tawagan ni ito. Oh, ti amo na ang ano ang gakatabo subong katropa. So that's why nagtaas tubig to, no? Pero motob lang ang balta, may pila ka man ugar sa una, ganun okay man. Why man ginabaan, pero subong niya tumaas tubig to. usual di mga katropa, you know, dira sa Lacson sa SSS Dampi, taas na tubig, no? Kung mag-ulan, gid man. Sa aton NGC, sa BCGC, nagtaas man ang tubig. Sa mga lugar diri sa Alihis, sa daw kay ano ba Ninoy nga ano da daw statwa da ba sa unahan sa crossing da taas man tubig nga katropa. Oh, diri sa area sang ano area sang Areneta sa isa ka mall da ba tubangan, no? Kung magbubo, pero kung magbubo rin yung ulan, nagataas na sa tingala ta. Tumaas man. Ini sitwasyon, mga katropa, ginasukot nila yung tao. Marumduman nyo nga na tabo may ano? May natabo to. May ara to sang mga pagtaas man tubig dito sa area sang SMW la, no? Di dako dang ginagasto sa atong gobyerno, mga katropa, no? Dako dang budget, mga katropa. Ano may ara na sa daw pipe, no? Pakadto na sa creek, Mambulok Creek, sa dagat, diretsong mga outlets na. Oh, galing ko kisa, dara naman tama, kantos punto nga, abalunta. Balan mo, taas ng tubig mo. So nagdamo, tubig mo. Anong tara? Well, it is what it is, no? Amo nagkakatabo sa atong pungso, sa atong lugar. We'll see kung ano pa nga mga pamagi. Himuunta kaysa kung nagpahatag pahayag naman to ang aton nga city engineer sa una there is interview ta nga may ara sang gina-construct na da. So hindi na sa magtaas ang tubig, mabuhin-buhinan, mabaha man sa Dasig lang ko ng mga katropa, no? Kay may outlet na, plus may clearing operation pa ta. May ara pa ta sa mga dredging ginhimo da sa mga lugar, sa mga creeks natin para magdulo-dalom-dalom na kun magtaas ang tubig, ma-absorb to doon sa creek dira mga katropa. So we're waiting sa mga katropa. I mean, ang ginahambal sa aton nga local gobyerno, gasalig naman ta. Galiti kung kisa magsalig ka, gi-expectar ka mo. May ara ka sang expectation bla. Oh. Ti kun naghatag sang statement tong ang syudad ta. So tandaan mo gito. Ti hambal sa una hindi ta magproblema. Ha? Ang gara ka lugar mga katropa. No, hindi na mag hindi na magbaha pero ti tumaas di hapon tubig ko. Oh. Amo man gyud bantayan sa tawo, no? Both critics kagang pumuluyo ta, no? Nga subong niya na sila mo updated. Updated na aton nga mapumuluyo sa mga permisa sa aton nga lokal na panguluhan mga katropa. Galinti na tonta kon baha tanan ga sa superman sa baha. Gakadum dumanta doon ang flood control, gakadum dumanta mga proyektos gobyerno ta nga daw wala man hindi ta man sindihan kung kisa may ara kag wala man ah, no? Gina-check na lang na ang pila ka mga update mga katropa sa aton nga pagpanglagad. Sitwasyon sa Bacolod, hindi ko magunan-unan. Karon, maula naman ni mo. No? Basta habagat yan, hindi mo. Unpredictable mga katropang panahunta. But nonetheless, we'll check no? Sa pinakamalatest latest to ang iniginambal sa aton nga nga lokal na pakuruhan. Nga ma-manage man ato ng pagbaha diri mga katropa, no? Actually, kung nang taon ta sa bilog nga sa Pilipinas sa mga ginabaha, amo man yung problema sa iman to, no? Iban nga mapungso na muna sa because of climate change. Ang climate change amo na yung naghatag sa aton sang medyo paribagong sitwasyon sa panahon sa pagulan-ulan. Ang pagbaha, gadamol na mo. Gadamol na ang buhos ng ulan. Beyond normal na siya. So, gataas tubig. Ang question lang gid, paano mag-responde ang atong gobyerno sa paghimo sa pamaagi para hindi magbaha mga katropa? Galinti, makambal ka to nga, ti, okay man lang na sila. Gadasig man ang pagwa sa tubig ba na? Mag-subside ng tubig? That's it ba na? Galing ti. At the end of the day, mga katropa, ng taon-ta, baka gijapon eh. Bisa na, ano pang
6: istorya.
5: Pero sige na, karoon na, dugay-dugay na ton, ang ina nga mga diskusyon, dugay-dugay mga katropa. Morning ha, sa kay mga katropa at nasa social media. Thank you so much, salamat gid. Ma'am Elvira Glogo, thank you. Junior Alegria, Bisaya Nibay, no? King Kong alias Igeto. Good morning. Sa tanan nga mga gamonitor sa Kapihan diri sa Overflow. Morning. Si Notugani nag-message kapon sa akon nga wag gin pautang ni Remel ah sang kape. Pero hindi ah. Ginatag. Libre na gani kape. May ngagas inyo da, no? Maayo na pagpamati sa aton mga kauturan sa kay Lloyd Navales. Thank you so much, salamat gid. Bisaya ni Bay, pasalamat ako kay Sir Remil Mamilian. Nakautang. Nakautang nako. Kape subong nga aga diri sa Overflow Barangay Makagahay. Bisaya ni Bay ni morning. Ginalibre, kinagani ko no. Ang bagay ni Sir Remil, no? Morning ah, salamat gina. Thank you gid sa pag himo background sa XFM samtang nag-aplo pangapi kamo. Mabli Alobrado, thank you so much. Salamat, Ged. Cheryl Charisma, good morning man sa katropa naton, watching from moms across the Negros. Katropa sa Barangay 1. Ramil Mamilya, good morning. Bisaya ni Bay, aga pa tinikel na ang sa kapiha, no? Gaba na tayo sa kaduha, oh. Mauro Romero, Martir, good morning. Salamat, Gid. Nagpamati kami always. Morning, Gid. Sa ako sa Always sa Bullseye. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sir. Thank you, Gid. Mga kauturan ta na nakaupod sa atong programa. Thank you. Mention gani. Si Sir Mauro, sa di inigani man, din ka gani, sir. Para ma-mention ta kung sa din ka mga barangay. Thank you so much. Salamat, Gid. All members of PASA, nakatutok man sa programa ta. Oras naton 8:52 mga katropa. Lantaw na taon ta pinaka latest update naton sa ano sa aton pagpangaragad. Amo ni aton gina-update mga katropa, na-alarma ang pro-NIR, ang aton Women's and Children's Protection Department nga maka-alarma ang ining online sexual abuse sa mga kabataan subong, no? Kung lang taon ta, it's all monetary, it's all parang itanan sa aton nga mga sa mga kabataan ni. Ang pinaka ginalantaw naton di, it's not ang bata mismo, kay bata ya suguon mo ya ti mapati mo lang na. Pero ang pamangkot da kung sinong sa likod sini, no? Ano ka dalom ang ining online nga sexual abuse mga katropa sa pinakamakabataan ta? Ma'am Luisa Ayuno, good morning. Salamat, Gid. Barangay Kansilayan, Murcia. Nakatutok sila. Salamat, Gid, ma'am. Thank you. Amuri karon, ang bakulod, amo ang hotspot sang online sexual abuse mga katropa. Ti na-alarma ang mga otoridad ta? Nga nagakatabo ini. Nga amuri ang pinakamakasitwasyon. No, ti ano mahimo ta subong kahapon to gi-report ni katropa ng Franz Andrew Burgos mga katropa. Why pasang ginmention police ta eh kun sin o ang ara sa likod. If it's kita kwarta then you know, may ara pang pamagi guro ng iban, hindi mo pagbarigya bata mo ya. Sa kining internet nga mga ano sa internet nga mga tawags ni nga pagkakitaan, no, lawas pa bahon mo yung bata mo da, pasang tsoton mo bata mo da samtang ginanantaw ano man klase nga tao ka man, no, ano man klase tao ka man. So amo rekord na katutok ato nga maragis kapulisan sa investigasyon. Kita naman mga katropa, gusto ta masalbar ang mga kabataan ngini. Eh mga kabataan,

0: person be somebody. Pero base may consent man sa mga ginikanan? Ha? Ginapabayan lang? Sang aton nga mga ginikanan? Ang ginikanan mas naka-exigdis na di. Makon mo. Pasaoton mo bata mo to. Pagkatapos paubabahon mo to. Lantaw tong ano. Pasensya makakatropa ha. Hamuning kulunbaan. No? Oras na ton, 7:55. Ma'am Jovi Sarge Amodente, may aga. Si Mauro Romero Martir, good morning. Taga Panukoy, Kuya Sir. Morning, salamat gid sa mga grupo natin da. Sa mga katropat na sa Barangay Panukoy. Thank you so much, salamat gid sa pag upod sa programa ta. Oo. Why nagabaha sa inyo, sir? Why gataas tubig na sa inyo? Check on ta, pinaka latest update mga katropa. Kay pinaka mga pamilya, ho, nag-i-star si Dalom San Taytay sa Abad ng P.O. Kay may ara na da, no? Kundi doging kay O. Dari pa rin pag-asa daan, ginbutangan sa mga diki na mga katropa. Dito spuntay, why pa? May ara na Japon nag-i-star. Nga ilang pakalabuhian, pagkuha Japon sa balas, no? Tutukan tira. Plus, ang pinaka-development mga katropa sa atong otoridad, ang paglaot sini, ang paglaot sa mga ginakabig ta biktima mga katropa sa likod sa sining online sexual activity mga katropa sa nga gi-involver sa mga kabataan ta check out sa katropa France Andrew Burgos mga katropa sa atong linya XFM live reports katropa France kumusta
1: katropa Erwin Rico Balaanay sa bisitaan ko gina sa sining ginagaga na nakita nay no
0: oo
1: nagpatulong kita diri
0: may lang nakailis na sa ba
1: Katropa,
0: nakailis na siya.
1: Oo.
0: Di ni, sa diin ni Katropa France? Dalom taytay ka na?
1: Dalom ni sa taytay, pero sa isa kagabi, gabi ang inulan.
0: Mm-hmm.
1: Gabi na ginig Katropa France sa pila ka mga area, kasi sa aton, kulit na gusto na bukid na bahin. Kahit di, pagpagrabing ulan, ang dalo do sa paka, ano ka Katropa Erwin mo? Pabuslog na diya sa aton?
0: Mm-hmm. Do.
1: So, tika gabi, nag-post ni si Nakita Kaman sa social media post, sa Tropa Erwin, nga mismo ang ato, rin nga lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod, ang dugin kangawaan ng sitwasyon sa pinakang mga individual din sa ato sa siyudad sa Bacolod. Inabili siya na, alam mo lang sa taytay, abad na lang.
0: Oho.
1: Tako pa niya sa may area ni siya na Tropa Erwin, tupong balasang ano ni isang video campaign ha?
0: Sa din kay Tropang France
1: sa mula? Sa BPO company, pupong ni Balak.
0: Mm-hmm.
1: Sa BPO company, na nakikita niya ha?
0: Oo.
1: Kay Kalabay ka na, may mga nagapangwa, may nagapangwa na Balak. Nagpapangdaan niya na da.
0: Ay, may balay.
1: Sa mo. May mga balay na da sa dalon sa taytay, sa pundasyon sa taytay.
0: Oo, oo.
1: May mga balay na da, mga tagti-tagti.
0: Oo, oo.
1: Kaya itong gay niya na da sa katropa Arlene.
0: Grabe, pero delikado.
1: Pero galing ka gabi, ito yung tubig, yung taas, kid.
0: Uh-huh.
1: Do may, ano rin mo, do may markings, tigla katropa Arlene, ang haligi sa taytay. Na from, 5 feet.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Katropa Erwin pa ito sa, I believe, to 30 feet na nata siya.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kaya mo nang ilang measurement na, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya Katropa Erwin ang kagabi, ang marking, taglabot na sa 25 ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon nag, ang nabiling guro sa haligi sa taytay.
0: Oho. Uh-huh.
1: Kuntakson, tahalin mismo sa iyagid ba lang, ano git ng taytay, ba lang Katropa Erwin ko, sa ringgit sa naangot.
0: Oo, oo.
1: So, pila na lang ito kadangaw ang nabilin kagabi suno sa naisteroya at ito ng mga residente.
0: Tumaas, Ged?
1: Kaya kadalong-dalong, Gidira.
0: Oh, God. Kalapads niyo?
1: Oo. Kaya mo na rin sitwasyong Katropa Erwin.
0: Oo.
1: May ang haligi na pila na lang nakadangaw ang bilin na kagabi kaya kadalong-dalong nagbili isang tubig ba?
0: Mm-hmm.
1: Or isang tubig dira mismo sa suba.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang nampangan pa na sa may mga balay, nalabot na ano ka sa Farwin mo.
0: Mm-hmm.
1: So, may pagsong taguro, may lima pakadupa ang distansya bala sa bakba sang suba. Pasaka dito sa may mga pagkabalayan.
0: Oo, oo.
1: So, tiyan mo ito ka sa Farwin, ginantaw na ito ng eskosyon.
0: Oo.
1: Ikab, eh, mayo lang, kay wala man sila na, ano, wala man may na-disgrasya. Ay nabatsagan ni nila.
0: Oho.
1: isang nag